0: Philippine Standard Time. It's 8:34 na napiyo, 8:34 ng umaga at isang magandang araw sa inyo lahat dito sa Headline Sports Sports Radio 9. May tinatawanan ako ng mga kasama ko sa Master Control ngayon nila Daniel Cruz at si Suzanne Barameda kasi napiyo ako dito bigla sa aking pag-intro nitong Headline Sports. Ayan. Ako po yung kasama ninyo ngayong araw na ito sa ngalan po ni Miss Judith Keringal at ni Miss Cecil Kimnat. Sumasa niyo po hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Timoy Tapales for the Asian Games 2026 na syempre, umpisan, start the day, right? Although kahapon medyo malungkot yung mga naging balita kahapon, ha? Sa wala naman yung mais 100% akong ano. Ngayon, hopefully the next few days dahil may upuntan tayong coverage next week at kung saan yun, abangan nyo na lang soon. Pero anyway, going back to Asian Games, talagang patuloy pa rin po ang mga atleta natin lumalaban and it is day 13 na po, or di tama, day 13 na. Tingnan natin, day 13 na po ng Asian Games at syempre, ang dami pong naging kaganapan kahapon dito sa Asian Games. So, para malaman natin kung ano pa ba yung mga ano, kung ano yung mga kaganapan and other stuff. Meron pong naging ano, meron pong Asian Games rundown sa aming ano, sa aming Facebook page para hindi kayo mahuhuli sa mga naging balita. And syempre, andiyan na si Miss Judith, pakinggan natin. Si Miss Judith para sa kanyang report at kung ano ba yung mga kaganapan for today dito sa Asian Games. Ayan. So, abang sineset up natin si Miss Judith ay talagang nakakagulat kasi syempre, ang dami nating mga kaganapan kahapon like yung kay Alex Ayala kung saan siya po'y nagsettle na for bronze medal. Anyway, Miss Judith, good morning sa inyo dyan from sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Magandang araw muli, Sports Radio, para sa pagpatuloy ng ating pagsubaybay sa Team Philippines dito sa Aichi, Nagoya Asian Games. Day number 12 na, halos penultimate day na ng Aichi, Nagoya Asian Games. Pangunahin na magtatangka na makakopo ng gold medal para sa bansa, ang boxer na si Carlo Paalam sa Boxing Men's 55 kilograms Final 1 PM sa pagharap kay Japanese Rui Yamaguchi. Paborito ang Olympic silver medalist na si Paalam na manalo dito at mailista ang third gold ng Pilipinas dito sa Nagoya, Japan. Gayun din, tapusin na ang 16-year gold medal drought ng bansa sa boxing. Sa jiu-jitsu, lalaban na rin ang world champion na si Annie Ramirez sa women's 52 kilograms bilang world Asian at Asian Games champion, si Games champion sa ibang division. Inaasahan rin siya na mag-gold medal dito sa Japan, lalo't kahapon ay ang kapwa niya, world champion na si Kim Custodio ay nabigo sa kanyang laban. Isa pang pambato ng Pilipinas sa Women's 52 ay si Kayla Napoles, isang World Combat Games champion, medalist ng World Games at syempre bronze noong 2023 Asian Games. Kalook din si Mark Berhel sa minus 77 kilograms, Antonio Luigi D, Romeo Arellano sa 94 kilograms. Sa beach volleyball, sa araw na ito, tatangkain ni na Progelia at ni Pagara na tapusin ang kanilang kampanya with a medal dahil sila ay nasa bronze medal match laban kina Cao at Dong ng China. Sa judo naman, umpisa na rin ang competition sa judo. Olympian Kiyomi Watanabe, kalahok sa women's minus 78 kilograms. Samantalang, ang ating sinasabi na paborito na pwedeng magbigay ng medalya sa Pilipinas, si Chino C. Tancontian ay lalaban sa men's 100 kilograms. Tapos si Eskelen Quedo naman sa plus 100 kilograms. Sa wrestling, we have Aliyah Rose Gavales sa 50 kilograms. Virtual taekwondo, gusto ng taekwondo magdagdag pa ng mga medalya sa kanilang 1 silver and 1 bronze the other day. Si Yape Jeyus ay muling sasali sa virtual taekwondo naman to. Kahapon sa Pumsay siya na bronze laban sa isang taga-Kingdom of Saudi Arabia na si Dunya Saber. Now, ang Kyurugi, yung pong taekwondo Kyurugi ay mag-uumpisa na rin 9 a.m. to 10 p.m. dito sa Nagoya, Japan. 13. So, alauna imedya si World Junior Champion na si Tatiana Mangin. Minus 49 kilograms magsimula ang kanyang kampanya laban sa isang taga-Kazakhstan, si Risa Bakesheva. Round of 16 na yan. Ganun din, dire-diretso na. Olympian, Kirk Barbosa. Kasali din ngayon around 2 in the afternoon. Laban sa kay Almusharap Abdullah. 58 kilograms yan, round of 16. Ganun din nasa round of 16. Itong si Laila Delo, minus 67. Laban sa isang taga-Uzbekistan. Si Dave Seya, minus 80 kilograms, round of 16 din siya. Around 4 or 3, 4 na kasi 15:44 in the afternoon. Now, sa iba pang larangan, patuloy ang kampanya sa softball. Philippines against Hong Kong, must win for our Filipina team or Philippine team. Kilala na RP Blue Girls, dahil sa pagnanalo sila dito, pasok sila sa bronze medal match against Taipei. Ganun din sa padel na sa quarterfinal, sina Dana Abad at si Joseha Malazarte. O nasa semis na pala sila, against Indonesia sila. Okay, sa rugby, magpapatuloy yung group elimination. Second game ng Philippines, kahapon natalo. Ngayon, lalaban sa Singapore. And then, patuloy din sa golf. Of course, ang golf third round na sa golf men, team and individual, sina De Los Santos, Tabuena, and Corpus. Titingnan na makabawi dahil nandoon sila. Medyo lumalayo na yung mga kalaban natin. Umaangat na, lumalaki na yung mga kalamangan sa atin. Ganun din sa golf for women. Sina Bianca Pagdanganan, Rian Malixi, and Paula Pauline Del Rosario naman ang ating mga bets. Kailangan din maghabol na dahil penultimate run na round number 3 ng ating golf competition. So yan po yung mga aabangan natin for today. At patuloy na maghahangad ang Pilipinas na makakuha ng gold medal dahil nananatili tayo at 3 gold, 5 silver, and 14 bronze medals. Gusto pa rin natin na mahigitan yung 4 gold medals na nakamit noong nakaraang Hangzhou Asian Games. Nagamat malayo na ang ating hahabulin para sa original na sabihin natin tangka na madoble po yung 4-4. I mean, 4 noong 2018, 4 noong Hangzhou. So, ng ating mga officials, maging 8 na dahil may kakayahan naman ang star-studded Team Philippines natin. Pero ito na nga po, going to the last 2 days, ay nagkukumahog tayo sa pagkuha ng mga gold medals. So, sa ngalan ng ating Philippine Sports Commission at sa pamagitan po ng Philippine Olympic Committee, ako po si Judy Keringal, POC Media, para pa rin sa 20th edition ng Asian Games, ay Chinagoya, Japan. Maraming salamat. Magandang araw.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
0: At napakinggan niyo po yung naging report ni Ms. Judith regarding schedule for today dito nga sa Asian Games 2026. At kasalukuyan po ay lumalaban po ang Philippine softball team dito, ang RP Blue Girls, kontra Hong Kong sa preliminary round. And I think if Blue Girls win this match, they have the chance to move forward sa next round. Ayan. So let's pray na mapanalo na ng RP Blue Girls itong laban na ito. Anyway, Philippine Standard Time is 8:43 na umaga. And syempre, tingin pa tayo ng may iba pang mga results dito and updates. Ayan, si hindi yung mga dito, yung mga bagong updates dito. yan. So, talagang ang dami rin palang, dami rin nangyari kahapon. Pero bago tayo tumingin sa ano, ah, dun sa mga updates natin for today, eh, tingnan natin yung ano, yung recap natin kahapon. So, ang pinakamalaking balita po kahapon ay nanalo po si Amaya Cuanco ng silver medal. Ito po yung pinakamagandang performance sa so far ng archery natin dahil po yung last time na nanalo po tayo ng medal sa ano, sa Asian Games was nung 2014 pa, courtesy of Coach Paul Martin de la Cruz, ng bronze medal sa Incheon, South Korea. Napakagandang performance po nun. And now, nasurpasa po ni Amaya Cuanco as she won the ano, the silver medal for Team Philippines ito nga sa archery. Alam nyo, talaga napakadikit ang laban ni si Al Sharifa. Nag-score ng 139, tapos si Amaya may 137. And prior than that, yung naging laban ni Amaya, kontra kay Park Jong-yun, na Korean, and upset niya. Talagang, ano, talagang it was a really close fight. Kinakabahan niya ako nung unang match sila. Kasi lumalamang-lamang pa yung Korean. Pero no end of the match, it was Amaya who came out the better archer dun sa naging laban nila after a 142-141 victory dito sa naging laban nila. Alam niyo talagang nakakatuwa, nakaka-excite, talagang nakaka galak yung feeling na alam niyo yung archery is back on the podium dito after 12 long years of medal drought sa Asian Games. At syempre, aside from that, itong taekwondo rin nagkaroon pa ng isang silver medal, nagkaroon din ng silver medal ito sa women's individual pumse. Si Juliana Candelaria ay nanalo po with a score of 9.1300. Alam nyo talagang expected din talaga sa taekwondo kasi taekwondo talaga, they're really a ano, good we really have good taekwondo genes talaga regardless if it's pumse or kyurugi kasi alam naman natin talagang they're really fighting out against international opponents sa mga international games talaga. Even do sa, alam niyo yung mga, excuse me, sa mga competitions like pupunta sila sa Korea pag lumalaban sila international competition and other stuff there. So, expected din talaga na may maiuwi dito ang, ano, ang taekwondo. And syempre, bukod kay Juliana Candelaria, ay nag-uwi rin ng bronze si Jayus Gabriel Yape sa men's individual pumsay dito, ah, after scoring 9.0900 points dito, good for a bronze medal. Oh, grabe, first day pa lang 2 medals ng United ng taekwondo, and hopefully this time around ay makakuha din tayo ng gold from taekwondo. Really looking forward, really excited dito sa magiging laban na ito sa mga taekwondo jeans natin later. Kung saan narinig natin nilaban ang ating isa sa mga favorites na taekwondo jean ng Philippines na si Tatiana Mangin. And aside from that, syempre ito yung naging shocker kahapon. Shocker? O kasi nalungkot tayo dahil ano eh, dahil we were really hoping na Alex Ayala will punch a ticket to the Olympics this time around. Kasi talagang ano na, she's entering her ano eh, her tennis prime talaga. Pero yun nga, maybe because of ano, like the exhaustion na rin, eh hindi na yumukod dito si Alex kontra kay Wang Shiyu ng China, 6-3, 3-6, 6-2, 6. Ayan, so noong umpisa talagang ito's really a dominant game ni Alex Ayala. She started 5-love dito sa first set pero nakahabol si ano, si Wang Shiyu after she posted 3 straight games. And then Alex Ayala ended the 9th game with a win. Kaya nakuha niya first set. Pero second set, talaga umarangkada dito si Wang Shiyu ng China. And ganun din sa third set, talagang it was a complete dominance by Wang Shiyu and the succeeding sets. Easy po. After nung naunang panalo ni Alex Ayala sa first set. But still, we're very much proud for Alex Ayala dito sa naging laban niya sa pagrepresenta niya sa Philippines. Alam natin yung mga repercussions ng pag hindi niya pagdalo sa China Open, no, WTA 1000. And syempre, syempre, yung pagiging proud natin na alam niyo yun, regardless of the consequences, she proudly represented the Philippines dito sa laban, sa kampanya nito sa Asian Games. Alam mo yun, ibang klase yung patriotism na pinakita niya dito, na kahit na ang daming pwedeng mangyari din sa tour niya sa WTA tour dahil sa pag hindi niya pagsama doon. Kasi mandatory yun eh, yung pagsama ng top, I'm not sure kung anong top yun, pero nasa top 18 siya, so it's mandatory to join a competition like that for her. Pero ayun nga, she chose to represent the Philippines, and there's

0: good to go sila. 'Di ba? Tama ni Daniel, 'di ba? Chin, 'di ba? Pero parang ano, parang ayun, parang pag andyan kayo sa pag nananalo, okay na okay, tuwang-tuwa kayo. Pero pag natalo, parang ano, parang ang dami niyong hanas sa buhay, ganun. Parang alam niyo, guess niyo yun, di lang kay Alex yun ha, pero other Filipino athletes, kapag kunyari, ayun katulad nung sa Cebol, sa MLBBO, okay, sige, pinexpect naman nalo sila ng gold, pero syempre, hindi naman araw-araw, linggo, hindi naman araw-araw, pare-parehas ng araw eh. Kaya, alam niyo yun. So, ano, dapat wag tayo, ano, stop the hate, spread love, di ba tama guys? Sa ano, let's spread love dito sa ano, kasi sports is played to be a sportsman. Hindi yung ano, hindi yung maging bitter tayo dahil natalo or dahil we did not perform well. Pero at the end of the day, we should ano, we should respect the athletes. Tao lang din sila. We should respect everyone na lumalaban dito. Kasi hindi natin alam yung behind the scenes. Hindi natin alam yung mga nangyari, the hard work they put on it every time they practice, they training. Siyempre, ganun dapat. But syempre, we're really proud din talaga, regardless if they win a medal or not, representing the country in the Asian Games. Ito yung Olympics ng Asia, so it's not easy. Hindi po madali ito. Ang dami nating mga kalaban dito, China, Japan, yung mga non-countries, yung mga South Korea. Tapos, alam mo nyo, talagang it's really high level of competition. So, nothing to be ashamed about. Talagang dapat maging proud tayo dito sa lahat ng mga atleta na nagre-representa sa Pilipinas. Siyempre, what an honor to represent the country every time around, not just in Asian Games or any other international competition. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na ipakita at ipresenta ang Pilipinas sa ibang bansa. And we're lucky that Filipino athletes choose to do that. Siyempre, to bring pride and honor to our country. Anyway, Philippine Standard Time is 8:52 na umaga. Maya-maya mo lamang po, mapakinggan niyo po ang hourly news. At syempre, 9 o'clock later, may report ulit si Miss Judith para syempre sa mga iba pong mga kaganapan dito sa Asian Games. So, kabalik po kami makalipas ang ilang paalala after our hourly news.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at

0: Philippine Standard Time, it's 9:09 ng umaga at nagbabalik po tayo dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Kasama niyo pa rin po ako, Timothy Tapales, dito sa araw na ito, araw ng Biyernes. Hanggang bukas po magkakasama tayo, hanggang bukas naman 9 AM niyo ako makasama hanggang 10 in the morning. Pero for this time around hanggang 10 AM po, kasama niyo po ako. And syempre to continue what we're talking about kanina, ito pong si Alex Ayala po ay yumukod po kay Wang Shiyu ng China sa kanilang naging laban. So tingnan natin na ba yung nangyari dun para mas mausisin natin yung mausisan natin yung ano yung scores dito ni Alex dito sa naging laban niya. So sa yung flash ko yan. So ito po yung naging laban sa Asian Games kahapon yan. Wait lang, wala, ay hindi naka-record sana sa flash ko yung ano yung sa Asian Games. Pero yun nga, dun talaga sa naging laban niya, talagang it was a dominant start for Alex sa naging laban. 5 love yung naging start niya. Tapos nag 3 game run si Wang Shiyu. Tapos sa ikasyam na game, dun nakabawi si Alex. And nas-close niya yung game, yung set na yun. And then the next 2 sets, it was a Wang Shiyu show. Yun nangyari dun kasi ang daming, ano, parang... ang ginagawang estilo ni Wang Shiyu kahapon kontra kay Alex, mas pinapahaba niya yung rallies dito. Talagang pinapagod niya yung ating top netter dito sa naging laban nila. And to give us more about her insights about her game, eh, meron pong naging panayam ang POC Media Pool dito. May audio pong POC Media Pool dito with regards kay Alex Ayala on how she performed yesterday against si Wang Shiyu and bagging the bronze medal dito sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games.
1: Alex, a good start for you in the match. You were up 5-love, but I guess what changed and Wang suddenly got the momentum there?
2: Yeah, I think everyone's, you know, constantly trying to find their way around the court and what works for them. Yeah, you can go there. But yeah, I think she played really well today.
1: It's not the result that you wanted, but I mean, what did you take away from this whole experience of presentation?
2: I'm really happy to have experienced this, of course, to experience the support, one, to be with the team, and yeah, to compete for the country again.
3: So from Hangzhou to Nagoya, what do you think the biggest growth in your game and the mentality over the 3 years?
2: Oh, so many things. I think, you know, physically I'm better, more mature, more experience, of course, but yeah, so many things. I think everything all around has improved, yeah.
4: Alex, what do you think was the point of difference today between you and the...
2: I think she was more consistent. I think I had a couple ups and downs during the match. It's something I have to talk with my team about and process, yeah.
4: I mean, you were up 5-love in the first set, and then she won 3. I mean, you eventually took the first set. But do you think that sort of got her going, like, in terms of... momentum for the rest of the match?
2: I think that's a question for her. Yeah.
5: Gentlemen, ladies, I'm going to ask the question to Filipino again, Alex. You're not Filipino and I'm not Filipinas. Still proud of you, still praying for you. Ano gusto ko lang sabihin sa kanila? Anong gusto mo i-convey sa kanila?
2: Siyempre, magpapasalamat. Binigay ko talagang todo and no regrets, kaya maraming salamat sa suporta.
1: Yeah. Alex, on another topic, you were in the Time 100 Most Influential Rising Stars, and Rafa was the one who wrote your profile. Were you able to read it, and I guess what's your reaction to that new accolade for you?
2: I'm so incredibly honored, and even more so that Rafa himself, I guess, wrote a piece and took the time to do that for me. I'm so incredibly thankful to Time and to Rafa. But yeah, it's a very humbling experience to be among, I guess, those, the list of people who are super inspiring. So I'm very grateful. Yeah.
6: One more
7: Alex,
6: question.
7: Alex, do you have any regret coming here to the Asian Games?
2: No.
7: How do you feel right now?
2: I feel like I have no regrets.
8: Alex, you are someone.
6: No, we're done. That was the last
2: thank
6: one.
2: You.
9: Thank you, Alex.
10: Team Pilipinas,
11: lalaban para sa bayan.
10: The 20th Asian Games
11: sa Aichi Nagoya, Japan.
0: I feel no regrets, ayan po ang sabi ni Alex Ayala. Siyempre, nothing to regret about it dahil you gave your best at siyempre, you represented the flag and country dito sa quadrennial event na Asian Games. So there's nothing to regret. Regardless of what happened, the outcome may not what we wanted it to be. But still, this is, syempre, this is something to be proud about. This is something to be, you know, to be thankful about. Na lumaban ang ating kabayan for the flag and country dito. Regardless of the medal that she gave dito sa naging kampanya sa Asian Games. Anyway, konting updates po tayo dito. May mga bago tayong mga updates dito. Kung saan sa... Tingnan natin itong ano, pinakabagong updates from Miss Judith Caringal. Si Romeo Arellano defeats Mongolia's Arintsog Basandorge 6-2 sa round of 16 to secure a spot in the men's quarterfinal sa Jiu-Jitsu minus 94 kilogram division. And so, ayan, meron tayong nakapasok sa last 8 itong minus 94 kilogram division ng Jiu-Jitsu. Hopefully, magpatuloy po ito para makaabot siya sa podium finish dito sa nasabing sporting event. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:15 ng umaga. Pagpatuloy pa rin natin yung mga kaganapan natin dito. At syempre, dito sa araw na ito, bago tayo tumungo sa araw na ito, kung hindi natin recap natin kanina, sa paddle pala, di ba tayo mabang ito, si Dana Abad and Joshea Malazarte advanced to the semifinals after defeating Iran 2-1. Sa men's pair naman, Jason Lapidus and Argel Canizares ended their campaign after losing to Malaysia 1-2 in the quarterfinals. Rhythmic gymnastics, movements individual all around. Brianna Labadan qualified for the final after scoring 98.00 points to place 10 in the qualifications, habang si Jasmine Romilo finished 13 and did not advance. Softball, women's team Philippines lost to China, Zip 7, ending their gold medal hopes. The team can still reach the bronze medal match against Chinese Taipei pag natalo nila yung Hong Kong dito sa laban nila, which is currently ongoing with Philippines leading 7-3 ng Hong Kong. And then syempre, sa ano naman, beach volleyball naman, Kylen Progela and Sofia Pagara failed to advance to the gold medal match after losing to Thailand 0-2 and will play China in the bronze medal match mamaya-maya, mga around 11 or 12, 12 noon dito Philippine time. Tingnan natin yung schedule later dito kasi ito yung maging schedule sa beach volleyball. And ulitin natin na. So yung laban po nila will start 11 a.m. Philippine time. Ayan. So, ayan po yung ano, yung mga kaganapan dito. And aside from that, tingnan pa natin yung iba pong mga kaganapan. So, sa golf, women's individual stroke play, Rian Maliksi leads Philippines contingent in the 5th place. Bianca Pagdiana is now tied with 16, while Pauline De Rosario is tied with for 33rd after round 2. Women's team, Philippines tied for 7th after round 2. Men's individual stroke play, Justin Michael De Los Santos leads the team with 9th place. Miguel Tabuena, 22nd. Tied siya doon. Carl Jano or Corpus, 27th sa after round 2. Men's team, 6th after round 2. And so, aside from that, marami pa tayong mga kaganapan dito na aabangan. At syempre, sailing. Ayan. Si John Harold Madrigal is 6th with 33 points after race 6. Women's windsurfing, Arian Paz, 23 points after race 5. Men's Digny, Philippines 6th after with 46 points after race 8. And then sa youth mixed Digny, Philippines is 5th, 34 points after race 8. Rugby 7, Philippines recorded 22-14 loss to Sri Lanka, 17-17 draw against UAE. And Pool C, sa Sepak Takraw, Philippines failed to advance to the semifinals after losing to Thailand and Vietnam both 0-2 in the preliminary round robin stage. And so, mamaya, si Miss Judith po ngayon kasalukuyan ay patungo sa boxing kung saan lalaban po ang ating kababayan na si Carlo Paalam dito sa boxing. Si Carlo Paalam talagang hindi pa mamaalam ngayong araw ito dahil siya po ay lalaban para sa Pilipinas sa gold medal bout nila approximately 12:45 in the afternoon. Ayan si Carlo Paalam, talagang nakangiti kahit na medyo nakita natin noong nakaraan para may mga bruises siya noon sa naging kalaban niya doon. I think it was Kazakh nung nakalaban ni Carlo Paalam dito sa semifinal. Tingnan natin. Yeah, it was Kazakhstan si Sabirkan Mahmud kung saan nanalo po siya by a split decision 3-2 At ngayon, mga kalaban niyang hometown bet na si Rui Yamaguchi ng Japan. Ayan, good luck. Carlo, paalam later. At syempre, para bigyan tayo ng as a whole na idea about dito sa laban ni Carlo Paalam. Ay, tingnan natin ito. Meron ditong interview si Carlo Paalam with regards his campaign going to the final. So, ready na, okay na yung interview. So, ayan, pakinggan po at panoorin natin si Carlo Paalam with this insight or in thoughts going to the finals ng men's 55 kilogram division sa boxing.
6: Carlo Paalam, pasok na sa finals ng kanyang kategorya. Congratulations, Carlo.
12: So happy po. Sobrang salamat po ako sa coach ko, si Coach Marisa, Coach Ronald, Coach Kevin, lahat ng Philippine boxing team. Yeah. I'm so happy to be here. A lot of picture, sobrang pressure sa akin. Lahat, bigat kasi mga comment, but I always my side, my manage myself. Don't distraction the ring. I'm happy. Go to move. I always talking my coach.
6: Yes.
12: Coach Pam always. And yes. I always yun anang ano po sobrang tiwala niya sa akin.
6: Talaga. Yes
12: po, ako po din.
6: Split sobrang decision. Akala ko
13: sa iyo lahat eh.
12: Hindi ko alam po kasi hindi ko rin ano yung referee po eh.
13: Bakit sa akin.
12: Sa referee po di-distract niya ako pero hindi ako nagpapadala. Yes. Alam ko na rinig ko sigaw nila sa baba wag kang papadistract so. Wala kasi ginagawa nilang repair yun. Pero gawin ko yung best ko lang palagi. Ay, may pinagsayangan.
6: Talagang pinag-aralan mo itong kalaban na ito na minsan mo na rin tinalo. Ano naging usapan nyo? Anong naging estilo?
12: Sobrang gumaling din po. Talaga po. Sobrang gumaling laro niya. Sobrang veterano. Iba rin yung pinalabas yung style po. Ngayon, iba rin. So, ginagaya niya din ako pag lumabas, hindi siya papasok. So, iniisip ko palagi po na ano, lalabas to siya, gawin nyo yung laro ko. Lalabas din ako, papasok ako, ganun po. Yes. So, unahan lang kami, paano mag-counter. So, naunahan ko pa siya. So, yes. Thankful po ako nun.
6: Anong nasa isip mo going to the last round? Kasi nag-split yung second.
12: Gawin ko yung bis po, kinuha ko talaga yung ano pro. Kasi pag hindi ka lalabas yung tapang mo, hindi ka ano ng crowd eh. So, pinapakita ko sa repero na, ano to, Pinoy tayo, dugo natin to. Kaya paglaban, pagsabayan tayo. Yes. Yun yung ginagawa ko po. Kasi alam ko na may endurance ako, ibibigay talaga sa last round.
6: Ano ngayon na nasa isip mo? Lalaban ka na para sa gold medal sa susunod na araw? Ay either itong Mongolia ba o Japan?
12: Gawin ko yung best ko po. By step po. Gawin ko yung best ko. Naman lang akong pinagsayangan po sa laban po.
6: Oh, naka-bronze ka nung una, 2018. Tapos ngayon, isa pang chance. Ano ang pwede mong sabihin sa sambayanan?
12: Please po, support me. Walang bashing sa mga Pilipinong lumalaban sa Tokyo sa ano po Asian Games kasi lahat hirap talagang kumuha ng medal. Sobrang hirap po, sobrang bigat po. Huwag niyo kami i-bash. Sana po ano po pagdasal niyo kami at sana makuha natin yung gold medal soon po.
6: Yes, yes. Salamat, salamat. All the best. God bless you. Coach Elmer Pamisa, just one word lang. Matapos ang nasabing panalo, one word lang. Anong naging instruction?
14: Ayun ang una, kagabi pa lang, sabi ko, pagsabay kayo pagkain namin sa kanyang umaga, sabi ko, tayo ang una, tayo ang huli. Kailangan una, tapos counter. Kaya,
6: yung momentum kayo nagdala.
14: Oo, sabi ko, yun ang gagawin natin kasi pinag-aralan ko eh. Hindi siya marunong umatras eh. Kaya kailangan, sabi ko kayo, kailangan pag tumama ka.
6: Matras.
14: Yung kasaksta. Kaya sabi ko, sigurado yan. Pag-counter mo niyan, pasok talaga lagi. Kaya yun ang nangyari. Ginawa naman niya. Kaya lang, medyo ano tayo dahil sa mga hook niya, inano tayo ng referee. Kaya,
6: na-minus ba tayo?
14: Na-minusan tayo ng first minute sa last round eh. Kaya pero nakikita ko naman, mas advantage talaga si Carlo sa ginagawa niya na technique-tactic. Kaya sabi ko, wala na, panalo na tayo. Yes. Kaya pag-tip lang, sabi ko, yes, panalo na tayo.
6: Isang step na lang, gold medal na, Mongolia or Japan kasi.
14: Ay, kung sino manalo dyan, naglalaro pa. Sige. Kahit naman, siguro dyan, kahit sino dyan, kaya na natin. Kasi maganda naman yung kondisyon ni Carlo, wala naman tayong problema. Kaya pray natin, mga kababayan, pray natin.
6: Yes. Salamat po, Coach Elmer Pamisa. God bless you. Okay, salamat.
15: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
15: Dito sa Sports Radio 918.
0: Ayan, we're very happy at may mga i-look forward to tayo later. Like I said, going to the last 3 days ng Asian Games na po tayo ngayon. At syempre, to give us more about details dito sa we laban ni Carlo Paalam later this afternoon. Meron pong report ngayon si Miss Judith Caringal for the match with Carlo Paalam. Miss Judith, good morning again dyan sa Aichi Nagoya sa Japan.
16: Yes, maraming salamat. Muli, ito po ang ating 20th edition ng Asian Games sa ngalan ng Philippine Olympic Committee Media. Ganoon na rin po sa tulong ng Philippine Sports Commission, patuloy na nagbibigay sa ating mga kababayan ng update mula nga dito sa Japan. Ang lahat ng pansin o lahat ng attention ay nakatuon ngayon sa ating boxer na si Carlo Paalam. Siya ang magtatangka na tapusin niya ang 16-year Philippine gold medal drought sa larangan ng ngang boxing. Taong 2010 ang huling nanalo si Ray Saludar, minus 52 kilograms sa Guangzhou Asian Games. So sa araw na ito, alas 12 dito sa Japan, alauna sa Manila, ay haharap si Carlo Paalam sa 22 years old Japanese na si Rui Yamaguchi, hometown favorite. Hindi pala basta-basta lang itong si Rui Yamaguchi kasi siya ay nag 2025 Asian Championships at nitong 2026 siya pala yung nanalo bilang Asian champion. So ang ranking niya sa world ranking dito sa 55 kilograms ay number 2. Mahaba, matangkad at mahaba yung reach, yun yung advantage ng Japanese fighter dito kay Paalam. Hindi rin naman na basta-basta yung kanyang kumbaga dinaanan bago makarating dito sa finals dahil ang mga tinalo niya ay mahuhusay na boksingero mula sa Kyrgyzstan, si Shakir Shanovich, ganoon din isang taga-Jordan na si Ishis at isang Mongolian na si Karku. Lahat ay very convincing 5-0 unanimous decision. Samantalang si Carlo Paalam, bit-bit niya yung kanyang experience being Tokyo Olympic silver medalist, yung experience niya, yung alam niya sa laro, at syempre yung bilis din itong si Carlo Paalam na nakita natin doon sa mga nakaraan niyang laban dito. Si Carlo ay puro sa split decision ha, yung unang mga resulta ni Carlo, including that 3-2 split decision laban sa world champion at Asian champion na si Mahmud Sabirkan. Okay, ng Kazakhstan noong semifinals. Pero bago yan, yung kanya ding mga naging panalo ay split, including that one sa koponan ng India noong unang araw. Okay, nanalo siya kay Indian Hadumani Singh Manglembam, 3-0 sa round of 16. Tapos kay Chinese Jia Maozhang, 3-2 sa quarterfinals. So gusto ni Paalam na bukod sa makuha ng kaunahang gold ng Pilipinas in 16 years, ay syempre makadagdag din sa medal tally ng Pilipinas ngayon na natili pa lang tayo sa 3 gold medals. Nagkukumahog tayo sa pagpili ng mga medalya para nga syempre mapantayan yung ating 2023 gold medal haul na 4. So gusto rin ni Paalam na syempre maitas yung kanyang 2018 bronze medal finish doon sa Jakarta Asian Games at ipaghiganti rin yung kanyang 2024 at 2023 na quarterfinals team. Talagang kapos yung kanyang performance nung Hangzhou Asian Games. So, tayo ay susubaybay. Naka-schedule tayo na pumunta dyan sa Ningbo Stadium some 1 hour by car or by train, siguro 2 hours from Nagoya City para saksihan itong laban na ito. Ang sabi ni Coach Pamisa, Elmer Pamisa kagabi, iba ang tingin niya sa aura ni Carlo Paalam, all set to win today. Nagkaroon lang sila ng short training yesterday. Gusto nga niya 15 minute lang na shadow boxing, tapos konting jogging, pero si Carlo gusto niyang mas mahabang panahon. Nag 30 minute jog siya and halos matagal-tagal din na shadow boxing ang kanyang ginawa kahapon. All set na ang buong Team Philippines at syempre the whole coaching staff from Coach Kevin Smith, the foreign consultant and now also a member of the coaching staff. He is back but just a month ago, kaya naka-observe lang siya dito sa mga ginagawa ng mga local coaches. More on support lang siya ngayon kasi hindi pa programa niya yung sinunda ng boxing. Si Coach Ronald Chavez din, naka alalay, but the real coach, yung talagang coach dito sa national team nitong si Paalam ay si Coach Elmer Pamisa, taga CDO, Cagayan de Oro. Si Paalam na napakaganda ng kwento mula sa isang mangangalakal ng basura, scavenger, mahirap na pamilya, naghiwalay yung mga magulang, may nakapag-offer ng boxing sa kanya na maglaro ng boxing, nanalo, kumita ng konti, naibili ng bigas yung kanyang mga kapatid na kasama ng tatay niya, sila ang magkakasama hanggang sa unti-unti ayon, na-discover na, punta na sa Cagayan de Oro, merong boxing stable dyan si Mayor Moreno, nalagaan, napasok na sa ABAP through yung mga regional competition ng ABAP. And nakapag-Asian Games kagad 2018, and by 2020, nakarating sa Olympic Games, and he won silver medal in that Tokyo Olympic Games. Medyo nabakante the past 2 years after ng Paris Olympic Games, nagkaroon siya ng injury sa kanyang kamao. At I think meron din mga personal struggles. Kaya sinasabi niya sa mga panayam na 2 years nagkaroon siya ng problema, but he's happy that he is back. And now, he has this chance of winning the very first gold medal of the Philippines in 16 years in boxing. At magiging makasaysayan din because this is Japan. Tokyo, Japan ang nagbigay sa kanya ng tagumpay in 2020 Tokyo, pagamat silver yon, still feel like a gold medal for Carlo Paalam. So, today is the day, Ningbo Stadium, or Nishu, not Ningbo, Nishu Gymnasium for the boxing competition of the 20th edition of the Asian Games. Sa tulong po ng Philippine Sports Commission, ganun din ng Philippine Olympic Committee, Judy Kalingal, POC Media, para sa Sports Radio, Aichi Nagoya, Japan, Asian Games.
17: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games, sa Aichi Nagoya, Japan.
0: Ayan, at mamaya-maya ay titignan natin ang magiging laban ni Carlo Paalam for today dito sa Asian Games. Hopefully, manalos ng itong medalya to si Carlo Paalam para syempre masurpass natin. Hopefully, for the next 2 gold medals, ang ating parang career high ng Team Philippines ito na 4 na gintong medalya sa bawat Asian Games. So, ayan po. Tingnan natin na po yung mga ibang kaganapan dito. Konting updates tayo dito sa ano, sa Asian Games. Ayan. So, may mga resulta na po tayo dito sa naganap na Jiu-Jitsu. Ayan, tingnan natin sa Jiu-Jitsu si Romeo Arellano beats Mongolia's Aryuntsog Basandorge 6-2 in the men's -94 kg round of 16 to book a clash with Iran Puriya Tarherkani sa quarterfinals. Habang si Luigi D loses to Mongolia's Davadurj Mokhtor in the men's -77 kg elimination round of 32. Si Mark Constance Verhel bows to Mongolia's Shinerizorig Bulgunku in the men's -77 kg elimination round of 32. Ayan po yung mga latest updates natin with regards dito sa Jiu-Jitsu. Ayan po mga bagong mga updates natin sa Jiu-Jitsu. So, abangan nyo po yung mga iba pang mga natin dito, iba pang mga kaganapan dito. And currently, itong ARP Blue Girls natin ay magandang ipinapakita dahil lang po sila 9-3 kontra Hong Kong dito for a place sa Battle for Bronze against sa Chinese Taipei. And so, ang dami natin mga maging hopefully mga medalist dito for today sa Asian Games. And other than that, siyempre, mga updates natin kahapon. Ayan. So, sa... Ayan, tingnan natin dito. Sa judo naman, si John Marie Hart Rafael failed to advance the quarterfinals after losing to South Korea's Mimi Ha via ipon. Women's -57 kg in a men's -73 kg Gabriel Kitain ended this medal bid after losing his repassage match to Bahrain's Mokmaheb Aluev. Women's -63 kg Krizy Pabulayan failed to advance to the quarterfinals after losing to Kyrgyzstan's Adina Marsbekovna Kochkonvaeva via Wazaari. Tapos sa wrestling naman, men's Greco-Roman 60 kg Jofer Calyado and this medal bid after losing to Japan's Ayata Suzuki 0-8 in the repassage round. Tapos, si men's Greco-Roman, 77kg, Jason Baukas failed to advance to round 16 after losing to Indonesia's Andika Suleiman, 0-9. And then, ang ating Alas Filipinas men, bowed to Indonesia sa 9-16 classification match. Nagtapos po sila. Tapos, natalo sila in the score now 3-1 dito. 1-3. So, tingnan natin to sa volleyball. Tingnan natin kung ano naging nangyari dito sa volleyball men. And so, sa classification match, 9-16. And Philippines lost to Indonesia with a 23-25, 26-24, 22-25, 21-25 na pagkatalo. So, ayan, yung nangyari dito. Tingnan natin Asian Games 26 volleyball. Ayan, so, tingnan natin kung sino ba yung next sa mga kalaban ng Philippines dito sa volleyball. Kasi nasa classification round pa sila dito sa men's volleyball. So, ayan. So, tingnan natin dito. Meron na bang pwesto ang Philippines? Wala pa. Itong Philippines, nasa classification round po. Ay, battle, nasa battle for 13 to 16 sila dito. And so, ang magiging next na kalaban po ng Philippines ay ang Uzbekistan. Ngayon, later at 12 noon, magilaban po ng Philippines at Uzbekistan para sa classification round dito sa men's volleyball. Anyway, Philippines Standard Time, it's 9:35 na umaga. Kuha tayo ng konting break sa pagbalik natin. More sports news dito lamang sa Headline Sports.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle-weddle din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
22: This is a public service announcement.
23: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
22: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
5: mula September 19 hanggang October 4
4: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
5: The 20th Asian Games.
4: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: And we're back dito sa Sports Radio 918 AM. At syempre, patuloy pa rin po ang usapang esports natin dito. Ay, esports. Usapang sports. Kasi, naisip ko yung Pokemon Unite. Kasi nakita ang Pokemon Unite. Usapang sports natin dito kung saan sa araw nito, nalaban ng ating kabayan sila Carlo Paalam for a gold medal. At syempre, ang dami nating mga inaabangan dito for Asian Games. At tignan natin, yung iba pa mga kaganapan dito sa Asian Games. Ayan. So, titingin tayo ng mga resulta pa, kung meron pa mga resulta dito sa Asian Games. At, ayan, si Jeyus Gabriel Yape advances to the quarterfinal round matapos yung talunin ang Saudi Arabia dito. Ayan, nalo pa ang Philippines contra Saudi Arabia dito sa mixed individual virtual taekwondo round of 16. 2-1 dito sa naging laban nila. Ayan. Congratulations kay Jeyus. Si Jeyus, ha, nanalo na ng bronze yan. Tapos nilalaban pa uli siya mamaya. At ayan po, yung mga abangan pa natin dito. At syempre, inaabangan din natin later on itong labanan ng China at ng Philippines sa beach volleyball bronze medal match kay Kylen Progelia at kay Sofia Pagara kontra kay Cao at kay Dong. And so, if we win this will be a big milestone for Philippine beach volleyball. And for day 13 niya, ayan, ulitin ko uli yung mga iba pang mga kaganapan later. Carl, unti-unti na nauubos yung mga natin, yung mga schedule natin kasi we're almost there. Matapos po itong Asian Games dahil nga po, itong Asian Games ay hanggang October 4 na lang. Grabe guys, ano na 2 weeks, halos matapos natin itong 2 weeks ha. So, grabe talagang nakakatuwa at nakaka-excite naman dahil this once every 4 years. Alam ko, naalala ko nung huling Asian Games, I was just like 24 years old. Ngayon, ilang taon na ako. Grabe. And nung huling Asian Games, it was really a monumental Asian Games dahil po nag-uwi po yung Gilas sa Pilipinas after 60 years ng gold medal. And syempre, the rest is history. And now, iba-ibang mga medalya naman yung nakuha natin dito sa Asian Games. At syempre, ito, yung may pang abangan natin dito. Ito na sinabi ko, Philippines against China sa beach volleyball later, 11 a.m. Tapos, alas Pilipinas men, mamaya 12 noon. It's 12 noon. Kasi 1300 nakalagay doon. And then, Carlo Paalam later, 12:45 Philippine time. Tapos, yung mga ano, kaganapan dito. Si Annie Ramirez po, magisimula po yung kanyang round 16 bout dito. Later at 10:05, so in 25 minutes time, nagsimula na po ang laban ni Annie Ramirez. Habang afternoon, susundan siya ng laban ni Kyla Napolis dito sa women's minus 52 kilogram division. Na magka-same sila, same bracket sila dito. Ah. Tapos syempre, yung mga golf natin later, meron din dito. Tapos sa judo, Kyomi Watanabe, meron din dito, 10 a.m. Philippine time, round 16. Ganun din si Chino Seat ng Kontian, Round of 16 going to the finals, men's 100 kilogram division. And then, sino ba dito mga ano? Mga si Sleken Kedo, ayan. So, paddle, semifinals, women pair, 12 noon. And till Danabad, tsaka si Joshea Malazarte. Laban kontra sa ating sibling na Indonesia. Ayan, so, aside from that, meron din tayo sa men's rugby. Nagsisimula na yan, 9:40 in the morning. Ayan, simula na yan. Windsurfing, meron na 9 a.m. nagsimula na yan. Tapos taekwondo, yan virtual taekwondo, 9 a.m. nagsimula na si Jeyos Gabriel Yape. Tapos Tatiana Mangin, 12:30. Mamayang tanghali, sunod-sunod yung mga kaganapan dito. Parang halos lahat ng Philippines sa laban mamayang tanghali. So, ewan ko na lang, mamayang tanghali. And then si Kurt Barbosa na napakapanayam ni Miss Judith din sa isang edition ng PSC Hour ay laban na rin po kami at 2:06 p.m. Philippine time. Tapos sa si Lyle Delo, ganun din, 2:24 Philippine time. Dave Seya, 2:44, so medyo hapon. And then other than that, syempre, wrestling, Alaya Rose Galvez, nagsimula na rin siya kanina lang. So tingnan natin pa yung mga iba pang mga sports dito na available na alam nyo yun, na inaabangan natin dito. So, yan. So, maya-maya pa na yun. Sa jiu-jitsu, maya-maya meron na yan. And then, ganoon din sa softball. Yan, ongoing yung softball. So, yan. Ito sa Philippines. Actually, meron ng laban sa Philippines dito. Ha. So, tingnan natin dito. Sa Philippines. May laban na rin pala. Sa Philippines, jiu-jitsu. Ayan, tingnan natin. Si itong lumalaban dito ay si sa jiu-jitsu. Tingnan natin yung lumalaban sa jiu-jitsu ngayon. Fit sa Philippines to eh, pero yan. Tingnan natin kung sino yung lumalaban sa jiu-jitsu ngayon. Pero anyway, yan yung mga inaabangan natin dito na mga kaganapan. At titingnan natin dito kung ano pa yung mga labanan. Actually, ito nakamix din tong sport ito eh, kasi more on ground battle din tong jiu-jitsu. So talagang thrilling sport na mapapanood natin. Anyway, ayan po yung mga aabangan natin for today dito sa Asian Games. At ayan, medyo mahababa po itong Asian Games ito dahil po this is just the 13th day and 14th day tomorrow and then 15th day on the next days dito. So, possible medals natin dito, marami pa. Then, syempre, Sunday Equestrian na lang po. Closing ceremony na lang usually yung sa araw ng Linggo. Tomorrow, Saturday, marami-rami po tayong mga abangan dito. Meron pa sa, iba't iba pong mga sports na titingnan. Anyway, Philippine Time, it's 9:48 ng umaga. At syempre, ayan, so, kayo ba? Ano ba yung, so far, ano ba yung tingin yung klase ng campaign ng merong Team Philippines this time around. Like this time around, like with 2 playing days remaining, 2-3 playing days remaining, pasado ba sa inyo itong naging performance ng Team Philippines? Marami tayong naging heartbreak ngayong Asian Games ito. Marami po tayong naging malungkot na resulta na sayang na baka pa, baka pwede na baka manalo na sana. Pero ayun, pero still we're very proud of everyone na lumaban at lumakok dito sa Asian Games at nagbigay ng ano, nagbigay ng pride and honor for our country kasi hindi po biro na lumaban dito. This is Asian Games, this is top level competition ng Asia. And ayan. At syempre, tingnan natin ito. Philippine Standard Time, it's 9:49 ng umaga. Teka, meron tayong presidential live event po ngayon.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At tumungo po tayo sa Santiago City Sports Arena sa City of Santiago kung saan nagaganap ang mass outtaking ceremony of newly promoted teachers and principals of DepEd Region 2. At naroon po ang ating Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang talumpari.
2: Patingin ko po ang favorite son ng Isabella, ang ating House Speaker, Speaker Bojidi. The Isabella 4th District Representative, Congressman Joseph Tan. Isabella 1st District Representative, Tony Pet Albano. Santiago City Mayor, Alisa Sheena Tan D. And ang pinaka-importante na bisita natin dito sa okasyon na ito, ang ating mga newly promoted, newly hired education personnel and team.

0: Happy National Teachers Month po sa inyong lahat. Alam ko mula mismo sa aking pamilya kung gaano kalaki ang katungkulan ng napasan ninyo araw-araw. Ang aking asawa ay 3 dekada na nagtuturo. Ang aking ina at lola ay primary school teacher naman. Nakita ko kung paano sila magbahal ng kanilang mga estudyante. Masarap na pakiramdam na makasama kayo ngayong araw ating mga group. Hindi na pumabilang kung ilan ang mass oath-taking ng mga guro at school heads ng ating dinaluhan. Pero sa bawat pagkakataon, hindi talaga ako nagsasawa. Lalo na kung ang ipinagdidiriwang natin ay isang mahalagang tagumpay ninyo, ang inyong pag-angat sa inyong propesyon. Noon kapag pumasok ka, bilang teacher one, aabutin ka ng 10 hanggang 20 taon bago ka pa makarating ng teacher 3. Mula naman sa teacher 3 hanggang master teacher 1, ganun din katagal. Kaya nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo, tapos hindi kayo uunlad sa inyong propesyon. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP System, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan. Base sa ating huling tala noong Setyembre, lagpas 82,000 guro at school head na sa buong bansa ang na-promote. Well-deserved naman bawat isa diyan. Ngayong araw, 4,125 naman ang guro at ibang education personnel dito sa Region 2 ang nanumpa sa inyong mga bagong posisyon. Patuloy pa rin ang suporta namin sa inyo. Binawasan natin ang administrative work at pinabuti ang benepisyo ng ating mga guro. Nakikita na natin ang bunga ng lahat ng ito ng inyong pagsisikap. Napapag-usapan at nakakatiyak naman ako na nabalitaan ninyo sa PISA 2025, tumaas ang score ng Pilipinas sa reading, sa science, sa mathematics kumpara noong 2022. Kaya marami pong salamat sa lahat ng ating mga guro, ating mga principal. Kasabay ng pagpapahusay natin sa kalidad ng edukasyon, mahalaga na matiyak na ligtas ang ating mga paaralan. Nakakabahala at nakakalungkot ang mga nangyayari sa seguridad sa ilang mga paaralan sa ating bansa. Kaya patuloy tayong nakikipagtulungan sa mga guro, magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas ang ating mga kabataan. Mamaya, pupunta kami sa Patol Elementary School para sa rollout naman ng Kaagapay Program dito sa Region 2. Makakatulong ito sa mga magulang upang makilala ang senyales ng bullying, abuse, online risk at iba pang banta sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa ating mga teacher, mahalaga ang tulong ninyo upang matugunan natin ang hamong ito. Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito. So, to all our newly promoted teachers and school heads, congratulations muli sa inyong lahat. Ang yamanak, unay kada kayo amin. At muli, congratulations at happy National Teachers Month sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga guro! Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat po.
2: At napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging speech sa mass oath-taking ceremony of newly promoted teachers and principals of DepEd Region 2 sa Santiago City Sports Arena

0: sa Santiago City.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
12: mula September 19 hanggang October 4
11: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: The 20th Asian Games.
11: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
12: The 20th Asian Games.
11: Dito sa Sports Radio 918.
0: At yan na po ang ating programa ngayong araw nito, araw ng Biyernes dito sa Headline Sports. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin buong linggo dito sa Headline Sports. At hopefully next week ay mas maging maganda ang ating mga talakayan at usapan, dahil sana next week pag nagbalik natin ng Headline Sports ay manalo na tayo ng lampas 4 na gintong medalya dito. Malampasan na natin yung history natin the past 2 years, yung mga 4 gold medals natin, malampasan na natin para syempre everybody happy dito sa Asian Games. Maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayon sa Master Control, kay Daniel Cruz sa console, kay Suzanne Barameda sa Wirecast, at syempre sa mga transmitter na kagapay natin araw-araw sa pag-broadcast natin dito sa Sports Radio. Maraming salamat din po pala sa syempre sa report kay ni Ms. Judith Karingal kanina with regard sa schedule and boxing. At later on, tabayanan natin yung mga reports sa PSC Hour. At syempre, bago po magtapos, binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales and Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre, sa aking girlfriend na si Aika. I love you. At syempre, see you next week, guys. Ito lamang sa Sports Radio. Muli ako po si Kuya Timmy. Bukas wala. May ano pa ako? Isa pang pag-show tomorrow sa Asian Games bago magtapos yung ating special coverage, dahil was araw ng Sabado, dito pa rin po ako makakasama ninyo from 9 a.m. to 10 a.m. at isang happy Friday sa inyong lahat.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para
10: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 10:02 a.m. Good morning, and here is the news. The Philippines says that the 2016 arbitral ruling that invalidated China's sweeping claims over the West Philippine Sea is binding and should be respected by all parties. Paolo Mapula, Second Secretary and First Committee Expert of the Philippine Permanent Mission to the United Nations, made the statement before the United Nations General Assembly in New York. He insisted that the UN is not the appropriate forum to discuss South China Sea issues, aside from other assertions challenging the rule. Mr. Mapula added that the Philippines will continue to exercise its rights and discharge its obligations in accordance with international law. In news overseas, British counter-terrorism police have arrested a UN-Iranian dual national of suspicion of preparation of terrorist acts in connection with the incident at the Royal Air Force Fairford. The 27-year-old man was arrested in Westminster in London. The second man, a 26-year-old UK national, has also been questioned under caution. Two properties in the area have been searched. Five men in their 20s who were arrested near the airbase on Sunday remain on police bail. All five were UK nationals from London. Counter-terror police are considering all possible angles, including foreign state involvement. We go to sports news. Alas, Filipinas men bowed to Indonesia 1-3 in the 1916 classification match 23-25, 26-24, 22-25, 21-25 at the Aichi Nagoya Games. Philippine Standard Time is 10:04 in the morning. Mantili nato sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Dimita Palace. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we... Yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado.
3: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
2: Tune in na
3: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
4: Isang magandang araw po sa inyo, mga ka-Zone. And of course, welcome po dito sa ating programa na In and Out the Zone, Women in Sports. Dito lamang sa DZSR or Sports Radio. Ito po siyempre ang programa natin weekly where we get to know inspiring women who are making a difference in sports and beyond sports, siyempre. At ngayong araw na ito po ay medyo maiiba ang ating pag-uusapan. Kasi no, kapag ka sinabi nating para sports, ang unang pumapasok sa isip natin, usually mga athletes with disabilities, the champions, of course, the medalists, the Paralympians, no? At ang lahat ng may iba-ibang kumakatawan sa Pilipinas, sa international competitions. Pero, alam nyo po, behind every athlete, there are people who help create opportunities. There are coaches, teachers, trainers, parents, who make sure na may makikita, matutuklasan, at mahahasa na potential athlete. And that's exactly what we're going to talk about today. So our guest po for today is an education program supervisor from Agusan del Sur. At siya po, syempre, yung the force, no? Or the woman behind the ongoing activity of the training the trainers, FILSPADA Training the Trainers, Mindanao Leg, no? This is really very important dahil, alam niyo naman, this is now the third leg, no, ng Training the Trainers. At in every leg, ay talaga namang ako ay nakikipag-usap sa mga nag-organize nito. At ngayong umaga na ito, ang makakasama po natin at ang kilikilalanin naman natin ay si Miss Maria Veronica Ivy Costa Torrefranca. Ayan. I have to get that right, no? Lang napaka-bait na Education Program Supervisor from Agusan del Sur. Ma'am, bago ko ipakilala sa inyo si Ma, we will just take a very, very short break and then makikilala niyo siya. O, di ba? So, dyan lang po kayo. Magbabalik lang po kami.
3: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
3: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong. Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
4: Ayan, at nagbabalik na nga po tayo sa ating programa na In and Out the Zone, Women in Sports. At katulad nga po ng nasabi ko kanina, I'm very, very excited to get to know a little bit more, no, about our guest for today, si Ma'am Ivy. Iba kasi tawag sa kanya eh, Ma'am Veronica, Ma'am Ivy. Pero sa tingin ko, tatanungin natin siya kung anong yung preferred name na itawag natin sa kanya. So, friends, ladies and gentlemen, let's all welcome Miss Maria Veronica Ivy C. Torrefranca. Ma'am, magandang umaga po.
13: Ma'am, magandang umaga din po. At saka mahagsay greetings from Agusan del Sur.
4: Ano po yung mahagsay?
13: Yes po. Mahagsay, it means good or beautiful.
4: Oh, wow.
13: Yeah, it's a manubo term. Kasi ang prominent na tribo po ng Agusan del Sur is Manobo.
4: Oh, okay. Oh. Ayan. So,
13: tapos, ano ma'am, yan po kasi yung tagline po ng bagong SDS po namin. Oh. So, she really loves iPad, yung mga kasamahan natin na nasa tribo po. Kaya naghanap kami ng magandang word that would describe Agusan del Sur. So it's good people, kind people, magagandang tao. So yon, we use the word mahagsay.
4: Mahagsay.
13: That's our greetings, yes po. Mahagsay, okay. From the division of Agusan del Sur, from the province of Agusan del Sur.
4: Ayan. So, Ma'am Veronica, mahagsay. Mahagsay, mga yes, ka-zone, ha? So, that's a new word for all of us. Let's remember that. At saka, kung hindi nyo po na itatanong, Ma'am Ivy, ako po ay member rin, ano? I'm also from Ifugao, so IP din po ako. Ayan. Doon naman kami sa bundok ng Cordillera. Ayan. So, Ma'am Ivy, nag-hang yata tayo ba? Hello, ma'am? Are you there? Ma'am Ivy. At magbabalik po kami para sa ilang patalastas. Medyo nagkaroon po tayo ng technical concerns lang dito. Ayan mga ka-zone, we're back to our regular programming. At kasama pa rin natin si Ma'am Ivy. At ma'am, ano po ba ang gusto ninyong itawag namin sa inyo? Ma'am Veronica, Ma'am Ivy, ano po ba?
13: Pwede siyang Ma'am Ivy kasi mas nasanay ako doon sa tinatawag po ako na Ma'am Ivy.
4: Ayan.
13: Pero parang cute na rin kaninang tumatawag sa akin si Sir Goody na Ma'am Veronica.
4: Ma'am Veronica.
13: Parang yun kasi ang gusto niya itawag sa akin. So sabi ko, parang cute din siya.
4: Okay, ma'am.
13: Maiba naman.
4: Maiba naman. So Ma'am Veronica, ayun. Ma'am Veronica, unang-una po sa lahat, thank you so much, no? For being the person behind yung Mindanao leg natin ng Training the Trainers. At syempre ma'am, no, hindi natin palalagpasin, no, na mas makilala kayo. We want to get to know you a little bit better. Parang ano po ba, may division po ba yan? Parang how did you get connected to PhilSpada? Bakit po kayo na interesado sa parasports?
13: Ah, ganito po ma'am. Kasi nung I was assigned na magiging teacher po ng special education, that was the year 2003. Yeah, 2003. So, that time, parang yun na, nakita ko na siya talaga na I have inclination with learners with disability. So, there was some time in 2009, parang nakipag, may training for sports. At saka yung nang nagtitrain doon po ay mga taga Filspada. So in my heart, talagang I really desired na paano ba ako makakonect sa kanila. So from time to time, palagi akong nagtatanong kung paano, how to connect to them. Pero parang just part of my prayer ba na kung kumbaga yung nangyari ngayon is parang turning point na siya on my part. Kasi yun nga, nabigyan na ako ng chance na makalapit sa mga taga Filspada, sa National Sports Commission. Kasi National Sports Association, that time na nag-host kami ng palarong pambansa. The recent palarong pambansa na ang Agusan del Sur po ang nag-host. So, nakikita ko na walang nag-ano doon sa para games. So, sabi ko doon kay Cyril, yung provincial sports coordinator namin, sabi ko sa kanya, sir, very willing po ako to assist you. Kasi, yun naman din po, part din siya ng trabaho ko na mag-handle po ako ng special needs education program. So that time, I had a chance to brush elbows with the tournament director, si Sir Joel. And then, since interesado din talaga ako kasi I know that I could better serve the learners kung alam ko rin yung rulings tung paano laruin. Kasi hindi naman pwede sa competition kasi dapat alam mo talaga yung terrain, diba? Dapat alam mo talaga yung mga intricate details ng mga bawat laro na lalaroin ng mga bata. Kasi gusto ko kasi, ma'am, na yung mga batang Agusano na may mga kapansanan ay makikita sa kanila yung chance, yung opportunity, at makikita nila yung opportunity sa sports. Karamihan man sa kanila ay hindi mabigyan ng chance sa academics. Pero it's my prayer na kung pwede, mabigyan sila ng chance sa sports. Kasi pwede namang mag-succeed sila doon sa sports. Diba? Kasi hindi naman lahat ay bibigyan ng chance talaga sa academics. Kaya ang nakikita ko that time, parang this would be my turning point. Na yung mga desire ko before, yung dream ko, na-crystallize na siya into action. Kasi God gave me the chance to have connection with the tournament directors, the different coaches from the different events. So, hindi ko talaga sinayang ang time na makausap po sila, patanong ko sila sa mga gusto kong itanong. Kaya, nung after that na nagiging kaibigan ko na rin yung mga national coaches, I took the chance to parang suntok na rin sa buwan para sa akin ba na, sir, baka pwede naman kami maka-avail ng mga training or paano ba namin ma-avail yung training ninyo. Baka kakayanin din ng province kasi, ma'am, for you to know, yung province po namin, yung mga leaders po namin ay very supportive. Now, from the two congressmen, we have Kong Edibong Plaza, Kong Alfil Baskog. Kasali na doon yung mga magagandang mga asawa nila, si Mama Rebel at saka si Ma'am Eden at saka yung governor namin na talagang sports enthusiast with our vice governor si Ma'am Pat at saka yung mga leaders namin, ma'am, very supportive sila doon. Pero nakikita ko kasi na I still have to communicate with them sa para games. Kasi nandun na tayo sa regular games. Pero ang para games kasi hindi siya masyadong makita kasi ang nakikita ng mga tao is yung nakikita nila yung disability ng mga bata. So, buti na lang they also gave me the chance to converse with them, to talk to them about it. Okay. So, nakikita ko rin yung suporta nila when it comes to para games.
4: Yeah. Kaya, Beautiful. Ma'am, yeah. No, napakaganda nung sinabi ninyo. Ang haba nga po nun. Pero gusto ko po munang i-emphasize, no, na kasi natutuwa ako dahil nabanggit nyo nga po lahat ng mga leaders na yan, yung mga congressmen, yung governor
13: namin.
4: Siyempre. Opo, napakaganda ng ganun. Pero nagsimula yan dahil sa desire ninyo, no, to give opportunities, yeah, or and to bring parang kasi mahirap yung ganun. You took it upon yourself na, although syempre nasa special needs education nga po kayo, pero ginusto ninyo yun eh, no, na gawin to. Kasi you want to bring knowledge and opportunities for Agusanan.
13: Yes, ma'am. Uh-huh.
4: Agusanan. So, napakaganda
13: Agusanan,
4: po.
13: Uh-huh.
4: God bless
13: yes,
4: your
13: ma'am.
4: Heart.
13: Mm-hmm. Kasi yun talaga, ma'am, ang gusto kong mangyari para sa mga bata. Kasi sabi ko, I should always be the voice for those who could not defend themselves. So,
4: yes.
13: Sabi ko, I will stand para sa mga batang ito. To advocate to the community na kahit may mga physical limitations sila or mental limitations, kayang-kaya pa rin nilang makipagsabayan sa mga batang nasa gen ed, sa general education.
4: Yes.
13: Kaya sabi ko, if we will just give them the chance, the right opportunity, the right support, the right teacher, the right environment, I know that these children will surely show their worth.
4: Yes.
13: Yun talaga. Naku, kaya ma'am, nung nakita kita ma'am, na-inspire talaga ako.
4: Naku, kasi maraming salamat ko, po.
13: Yeah, this is really one of the evidence of God's ano miracle ba na kayang-kaya ninyo. So, gusto ko kasing gayahin kayo ng mga bata namin sa na with special educational needs, lalong-lalo na dito po sa Agusan del Sur.
4: Ma'am, alam niyo po, to dito, ako din ay ano, no, thank you for that. But you inspire me more. Kasi alam niyo po, ako din ay produkto ng SPED. Doon po ako nag-graduate ng elementary and high school. And nakitaan ako ng mga teachers ko ng potential. And so, I think, in a way, yeah, I have come full circle. Kasi, yun nga po, nakitaan nila ako nung tag-IP ako eh. Dinala ako sa Maynila, nag-aral ako sa SPED. Tapos, yun nga po, and then I excelled in sports. And ngayon, ma'am, naririnig ko na ganun. Meron pala talagang mga teachers, no? Na ganun na ang puso ay talagang ibigay, no? Mapagbigyan ng opportunities yung mga
13: yes,
4: mga
13: ma'am.
4: Estudyante nila. Ma'am, mapuputol tayo, pero magbabalik
13: okay,
4: po tayo pagkatapos nitong konting paalala
13: okay,
4: nito.
13: Okay po.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
14: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
4: At mga ka-zone, nagbabalik po ulit tayo dito sa ating programa. At kanina nga po ay pinag-uusapan natin ano, yung kung paano na-connect si Ma'am Veronica no sa Para Games. So 2000 2009, naka-join na pala siya. Nakilala niya yung taga-Phil Spada. And then she dreamt of, you know, doing more for her learners, no, with disabilities. Tama po ba, ma'am? And then, yes, in the recent palarong pambansa na dito ginawa sa Agusan del Sur, ay nagkaroon siya ulit ng pagkakataon to reconnect with the national coaches of the Philippine, of the PhilSpada or para sports, no? Na ano. At yan, ngayon nga ay siya na, no? Yung, ma'am, paano po ba nangyari yon? Kayo po ba ang nag-offer? Or how did it come about, no? Kasi ang alam ko sa side ng PhilSpada ay nakahanap nga po kami ng kung sinong pwedeng mag-host ng Mindanao Leg. And then, yun na po, parang meron nga daw po silang kakilala taga dito sa Agusan na very willing, no? At doon, ma'am. So, paano po ba nangyari yun?
13: Yes po, ma'am. Kasi, yun nga, after the palarong pambansa, during the palarong pambansa, sabi ko sa kanila, sir, baka pwede naman mag-training yung mga coach namin, baka pwede kami magpunta doon sa inyo, to make it official, baka pwede nyo kaming sinda ng invitation letter para naman po makagala kami. So, until such time na nakita ko yung training niyo parang Baguio ata yon. Sa Baguio, sabi ko, sir, bakit may training kayo dyan? Baka pwede naman, kasi ganun din ako mamkakulit. Oo. Pero baka pwede naman dito din sa amin. Yon. So, I message parang si Sir Randy ata yung kausap ko the time. Oh, pero kasi kasali ako doon, ma'am, sa GC ng mga national coaches, yung mga tournament managers ng palarong pambansa. So makikita ko din yung mga update doon. So sabi ko kay Sir Randy, baka naman pwede ganito. Sabi niya, kausapin mo si Sir Joel. So mga ganon. So hanggang sa kinausap ko rin yung provincial sports coordinator namin na si Cyril, at saka kinausap ko rin yung division coordinator namin sa DepEd. Sabi ko, kailangan talaga to ng mga bata kasi it's now high time for them na makasali doon sa talagang malaman namin yung paano laruin siya. Kasi hindi lang naman to sa laro. We are going to build future para sa ating mga bata. Kasi ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung dream natin na ang Agusan del Sur would become a beacon of kanang inclusive excellence in the field of sport. So, hindi lang para sa mga bata sa regular class or sa gen ed class, but also for the learners na kasali doon sa para games. Kasi gusto ko rin talaga, ma'am, i-advocate na itong mga bata ay kaya talaga nila. So, yung mga bata na regardless of their physical disability, they could also have their own platforms. Yun bang mabigyan natin sila ng training at saka yung tamang dignidad na deserve ng lahat. So, ito yung ang gusto ko lang din kasi na mabigyan sila na parang world-class training ba? Gaya ng ginawa ng PhilSpada kasi may isa kaming athlete from Agusan del Sur. I think kilala mo rin siya, si King.
4: Ah! Oo. Yeah. Ako kilala ko siya.
13: Ako din yung tumulong kay King na makasali sa national kasi sabi niyang sister niya, ma'am, kailangan namin ng tulong mo, ma'am, kasi ganito, ma'am, ganito, kasi ayaw ng mga kasamahan namin na bigyan siya ng grade or whatsoever. Tapos may requirement pala yung doon. So parang kay PhilSpada yun. So sabi ko, okay, I will do what I can do kasi I want to let everybody know na kaya ni King. So, kung darating man yung panahon na yon, he would become an inspiration not only to the Lorito Hanon doon sa lugar na supportive din yung mga mayor nila, kundi he would become the inspiration ng mga Agusanon. Kaya, yon, nangyari na nga ang nangyari. So, I don't want only si King lang ang maka-experience noon. So, gusto ko rin ma-experience sa ibang bata na galing ng Agusan del Sur. Diba si Rene Butterbone niya galing din dito sa amin? So, gusto ko yung mga coaches namin, teacher coaches namin, would also be inspired na matrain from the experts at saka kayo yun, ma'am. Diba? So with that, we can produce leaders, coaches who would understand na yung disability pala ay hindi siya limitation but a different ability waiting to be unleashed. So yun yung gusto kong mangyari, ma'am, na magiging matapang din, courageous din yung mga coaches natin with the right training na nabigay ng ito ng Philippine Sports Commission, National Sports Association, at saka ni Phil Spada, with your capacity at saka yung enabling ba na training para sa ating mga coaches. Alam ko na we can produce great athletes dito sa Agusan del Sur. Pero itong training natin, ma'am, we also invited from the neighboring provinces. Mm-hmm. So kasi, ma'am, ayaw ko lang din kasi na this will be experienced ng mga teachers at saka athletes ng Agusan del Sur. So nag-invite din po ako ng mga friends natin from other division po. Mm-hmm. So yun, kasi gusto ko rin kasi na ang mangyayari ngayon sa training natin would be symbol of our commitment to empowerment and development, not only for the regular learners but also for our learners with disabilities po.
4: Nako, napakaganda po niyan. Napakaganda, ma'am, ng inyong hangarin at adhikain. Ano. Napakaswerte ng ano, napakaswerte ng Agusan because they have you. And sabi niyo nga po, actually, so si King pala, no, nasa national team na siya, di ba? And he's, tama ka, ma'am, he's gonna give, he will be an inspiration talaga sa mga katulad niya na may kapansanan. Kasi, ma'am, buti po naniniwala kayo sa ganun. Kasi, aminin natin, ma'am, bukod sa mga magulang na hindi naniniwala sa sariling kakayahan ng mga anak, meron ding mga teachers sometimes, no, na, lalo na yung, siguro nga, walang exposure, no? Parang hindi din, siguro, hindi dahil naman sa ayaw nila, pero wala lang, hindi ba nabuksan pa yung isip nila, no? Sa ganun.
13: Pero okay lang po, ma'am. We will continue with our advocacy. Kasi ang gusto ko rin, ma'am, na lahat ng mga law-giving body, yung mga leaders, teachers, advocates, ay magkaisa para sa isang, for this single purpose, ma'am, na we are going to transform the lives of our learners with disabilities through sports.
4: Ayun, yun talaga yun, ma'am. So, sa tingin ko, napakaganda ng sinabi niya. Kasi you believe really that sports can really change lives, no? Ay, sa tingin ko, sa inyo, tsaka lalo na sa mga learners. And sinabi niyo din kanina, gusto ko din yung sinabi niyo na mas madaming matututong mga teachers, teacher coaches, eh mas madaming atleta na, I mean potential athletes na marireach sila. So napakaganda po nung inyong puso, no? And I can really see that you're beautiful, no? Kahit na pagod na nga po kayo sa kakaasikaso sa aming mga taga Maynila, eh salamat po talaga sa pagpapaunlak ninyo dito. Pero syempre, ma'am, hindi pa dyan magtatapos yung ating ano, no? We'll take a short break again. At pagkatapos niyan ay, pero yung personal naman na ano ni Ma'am Veronica, no, kilalanin natin siya sa medyo mas malalim-lalim na ano, kasi that will be our last segment. Diyan lang po kayo, magbabalik po kami. Ayan, at nagbabalik na nga po ulit kami sa last segment ng ating programa. Napaka-konting oras naman ito. Diba? Sana sa susunod, mas mahaba pa. Maybe we will, of course, no, invite her again to talk about the development nitong ano na to. At kanina pinag-usapan na po natin ang training the trainers, ano mangyayari dito sa Agusan del Sur. At syempre, the person behind it, syempre si Ma'am Veronica. Ngayon, mas kilalanin pa natin siya sa mas personal naman na ano. Ma'am Veronica, question, kayo po ba ay mahilig din sa sports? Do you play any sports?
13: Yes po, nagte-tennis po ako nung ano, sudyante pa po ako. Kasi sa likod ng bahay namin may tennis court. So, parang lahat ng bata sa lugar namin ay naglalaro ng tennis. Yun po.
4: Eh ma'am, 'di ba ano ngayon? 'Di ba si Alex Ayala bata pa din siya. Ganon kayo kabata nung nagsa-start kayo mag-tennis?
13: Yes po, pero mas magaling siya.
4: Opo. Kayo po ba nakikicompete din?
13: Yes po, when I was in college, sabi nang kasi sa MSU ako, MSU Marawi City po ako nag-aral, ma'am. So when I was already in my fourth year college, sabi ng classmate ko, classmate, pag hindi ka nag-compete ng for, hindi ka maglaro para sa college natin, ma-default yung college natin. So, yun ma'am, napilitan akong maglaro.
4: So, alam niyo din pala talaga, no, yung syempre ma'am, di ba, ang sports talagang nakaka, yung doon mo pwedeng mailabas healthy, no, yung competitiveness, di ba, no, tapos, and of course, ma'am, sa tingin niyo po ba, what is the role of sports in the development of a person? Of a person po ito, no? Sa ano?
13: Yeah. Malaki talaga siya, ma'am. Kasi madidevelop po yung personality niya, yung discipline, maboost yung confidence niya, at saka yung kung may sense of purpose man siya, kung nasa sports siya, renewed yung sense of purpose. Kasi makikita niya yung the worth, self-worth ng isang tao kung naglalaro ka. At saka makikita mo talaga yung attitude ng tao, the kind of discipline nandun sila. Kasi when how you react when you fail, when you become defeated, and how you are going to show to people when you are a winner. Diba? So it will manifest talaga kung anong klaseng tao ka when you are in sport. Kasi ano yun eh, abrupt example, when you, kung na-hit mo yung bola or hindi, yung ganon. When you failed, kung natalo ka, how you reacted to that. So, makikita yung sense ng pagkatao mo at saka yung sense of purpose mo, of your existence. So, yun lang, kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. So, kung gagawa ka ba ng legacy, magiging, or you can make a difference sa mga tao na kasama mo, di ba? So, because for me, sports has the power to change lives. Yeah. So, yun. So, makikita mo doon, kaya ang sports ay malaki talagang mangyari. Malaki ang magiging influence niya sa buhay ng isang tao.
4: Ma'am, ano naman po yung ano, pwede ninyong maging mensahe, no? Sa last two questions ko would be, sige, ano muna? Ano yung dream mo? Napahapyawan niyo na po ito kanina. But what's your dream if you could make one wish, no, para sa sports in Mindanao? Ano po yon? At saka, your message for the teachers din na mapa nasuspend sila or nasa regular. Ano po yung mensahe ninyo para sa kanila?
13: Ang gusto ko lang talaga, ma'am, na we can champion these learners na marginalized. Kasi kung titingnan natin, yung mga bata na na-handle natin, parang maiyak na ako dito ah. Sila kasi yung the last, the lost, and the least. Diba? Kung ako ma'am kasi, I personally experience it na, huwag nang isali yan, wala namang kwenta yan. Mga ganon. Dagdag gastos lang yan. Wala na yung mangyayari yan. Parang ganon. So, personally, this has been my dream. This has been my cry na ang mga batang ito ay mabigyan ng pagkakataon. They will be given the chance to show what they can do. At saka, mapakita nila yon because nandito tayo, there is some adults who believe that they can do it. At saka, ang gusto ko mangyari, ma'am, gaya ng nangyari kay King, na ang mga bata, makita nila na kaya pala nila. Kasi, there is somebody like us who believe na kaya nila yon. Diba? So, yun lang, ma'am, ang gusto ko makita, that we could have legacy, not only in Agusan del Sur, but the whole region, the whole Caraga region, at saka ang isla ng Mindanao, na lalo na makikita ng mga taga Manila, ng taga Luzon, na may magagawa din pala pag kahit taga Mindanao lang kami.
4: Ay, kasi
13: oo. Yun kasi ang nakikita namin. At saka hindi yan bago sa lahat, 'di ba? So, gusto rin namin na makikita ninyo na there is also beauty in Mindanao. Wow. Ganon. So, oo. So, I know that this is the beginning of something special, something extraordinary. So, yun. At saka para sa mga teachers, sa mga teacher coaches, sa mga advocates ng special needs education, ang gusto ko lang na malaman nila na hindi kami hihinto. Diba? We will stop here. But today is the mark of a new beginning because this is also part of our turning point because our dreams will be realized. Is, diba? It turned into a tangible vision. Kasi ito na. Yung dream ko for several years ago ay na-realize na kasi nandyan kayo na naniniwala na kaya din namin dito sa Mindanao. So, yun. Parang I'm running out of words how grateful I am na God answered my prayer sa in a least unexpected time. Kaya nakikita ko how God works, yung how magnificent God is sa yung ginawa niya. Kasi this has been my long time prayer, ma'am. At saka nakikita ko na this is the start of something wonderful. Kasi sabi nga ng sports coordinator namin, hanggang ako yung sports coordinator, nandyan ako, ma'am. At saka nakikita ko rin doon sa mga leaders namin na kahit physically ngayon wala sila, pero nakikita ko talaga na the success of this activity na gagawin natin sa Agusan del Sur nangyayari because our leaders are also convinced that they can also produce courageous athletes from Agusan del Sur. At saka na-share din po natin ito sa mga karatig bayan natin, mga neighboring provinces namin na makasali din sa training na ito. So, gusto kong malaman din ng mga teachers na this is really for us. We have something to look forward as teacher coaches, as advocates, lalong-lalo na sa akin, ma'am, na talagang I believe na kayang-kaya ng mga batang ito. So, siguro hindi ako maintindihan ng iba, pero I know God understands my heart. God understands my very purpose na I just would like to leave a legacy and to let the people know in the community na kayang-kaya ng mga batang may kapansanan. Kayang-kaya nila ito. So, instead of having the DIS ability, I would like to let them change that spelling to THIS. This ability can go forward.
4: Yeah. Yon. Wow, beautifully said. Thank you so much, ma'am. I can really feel your heart, the beauty of it, the sincerity. And thank you so much po talaga, ma'am, for allowing me to interview you and for the time na ibinigay ninyo sa akin. Alam ko po na biglaan and all, but you've been so accommodating mula umpisa hanggang ngayon, ma'am. Thank you so much. Talaga pong I can feel your heart and syempre, ma'am, magkikita pa tayo sa mga susunod na araw. Pero ma'am Veronica, bago po namin kayo, before I let you go, alam mo dito po sa In and Out the Zone, we always have this fast talk. So, quick answers lang po sa mga tanong ko to get to know you a little bit better on a personal level. Ma'am, coffee or tea?
13: Tea.
4: Well, morning person or night owl?
13: Again, ma'am?
4: Morning person po ba kayo or night owl?
13: Night owl ako, ma'am.
4: Night owl. Beach or mountains?
13: Mountains.
4: Ah, favorite Filipino food po?
13: Humba.
4: Humba, sarap nun. Ayan. Ano po mas gusto niyo? Indoor or outdoor activities?
13: Indoor po, ma'am.
4: Teacher or student?
13: Student.
4: Okay. Sports fan o sports participant?
13: Sports participant.
4: Okay. Favorite part of your job?
13: Being with the learners.
4: Okay. One word to describe agusanon? Agusanon po ba? One word to... Magsay. Wow, nice. One word to describe para sport.
13: Para sport. Ano siya? Discipline.
4: Oh. And ma'am, one word to describe yourself.
13: Beautiful.
4: Beautiful, beautiful. So, Ma'am Veronica, dito po nagtatapos ang ating interview, pero I'm sure this will not be the last. No, it's
13: yeah,
4: my first
13: that,
4: of ma'am.
13: Yes, ma'am, but before that, I just would like to extend also my thanks to my school's division superintendent, the very kind and very supportive Ma'am Josita B. Carmen, and also with our ESDS, Ma'am Marilo Laurencio, our SID chief, Ma'am Lorna Gayol, and our SJOD chief, Orlando F. Gamil, and to all my colleagues. And of course, our TWG ng Para Games Agusan del Sur. Kasi, ma'am, yung sa palarong pambansa talaga, ma'am, hindi ko makakaya yun kung wala sila.
4: Ayan. Yes. So, maraming salamat. Ano po?
13: And most of all to God, yes, for making all this happen.
4: Definitely. So, yan po ang ating guest ngayon, si Ma'am Maria Veronica IVC Torrefranca. Ma'am, maraming salamat po sa inyo and thank you so much. Really, I really appreciate the time you took, no, to spend it with me. So, thank you so much. I think what one of the most beautiful things that we learned today is that para sports is not just about competitions and medals, no. It can begin much earlier, no. It can begin inside a classroom. It can begin with a teacher who notices a child's potential. It can begin with a teacher who says, sige, subukan mo. And it can begin with a person like you, no, who believes, no, and continues to believe.
13: Yes, po.
4: Opo. So, thank you for creating this, helping create this opportunities, no, instead of limitation. So, Ma'am Veronica, thank you for being one of those people talaga na kailangan nakakampi ng mga taong may kapansanan.
13: I will always be.
4: Thank you so much po. So, yun lang po. Hanggang sa susunod na Biyernes po ulit. Maraming salamat mga ka-zone. At have a blessed Friday po, everyone. Thank
13: always
4: you, ma'am.
13: Always know that you are an inspiration.
4: Ay, thank you po. Maraming salamat, ma'am.
16: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap

0: for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promoted at hired na educational personnel sa DepEd Cagayan Valley Region.
1: Headlines.
5: Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy na pinalalakas sa mga paghahanda laban sa matinding epekto ng El Nino. Pondo para sa panukalang 2027 National Disaster Risk Reduction and Management Fund, itinaas pa.
1: Headlines.
4: Mahigit 28 billion pesos na dagdag pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AIX program, itinulak ng House Subpanel.
1: Headlines.
5: Kadiwa ng Pangulo Expo 2026, lalarga na sa susunod na linggo.
1: Headlines.
4: No contact apprehension policy muling ipatutupad simula sa Lunes.
1: Headlines.
5: At no disconnection policy para sa mga maliliit na residential consumer, planong palawigin hanggang sa katapusan ng taon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, October 2, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City sa Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghahatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
6: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Patul Elementary School sa Santiago City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours sa mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Aniyanggara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang sa teaching hours ay ang classroom teaching assignments. Ngunit ngayon, isasama na rin dito ang LAC Sessions.
7: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Yung tinatawag niyang LAC session ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
5: Si Education Secretary Sunny Anggara.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pinagmulan ng fake news patungkol sa umano'y pamamaril sa isang universidad sa Cavite. Sinisiyasat na ng Philippine National Police. Ang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagdunsad na ng masusing imbestigasyon ng Philippine National Police para matukoy ang pinagmulan ng disinformation ng fake news patungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University Las Marinas sa Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartares Jr. Marini na kinukundina ang pagpapakalat ng maling impormasyon na umano'y kumalat sa social media at mga group chat na nagsasabing may nangyari sa lugar. Batay na rin sa isinagawang imbestigasyon matapos tumuhon sa natanggap nilang ulat. Magaman may nakitang labi sa loob ng sasakyan noong Setyembre 30 sa loob ng De La Salle. Tumuhon sa natanggap nilang ulat. Magaman may nakitang labi. Pero ito'y isang hiwalay na kaso at walang kaugnayan Sal Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burol, Maine. Pero ito'y isang hiwalay na kaso at walang kaugnayan sa sinasabing mass shooting. Dahil dito nagbabala ang pulisya sa mga nagpo-post na pinagsasama ang dalawang insidente. Pulisya na paigpingin na cyber patrol sa tanatilihin ang presensya ng pulisya habang tinutukoy ang mga responsable sa pagpapakalat ng maling ulat. Para sa bagong patrol sa tanatilihin ang presensya ng pulisya habang tinutukoy.
8: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Tiniyak ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pondo bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 na bilyong piso ang inilaang suporta sa mga magasaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng quick response funds sa mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.36 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon itinaas sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino hanggang first half ng 2027. Magbabalita si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary
5: 9.885 billion
10: pesos budget ay binilangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino nang hanggang unang 6 na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding quick response fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase ang para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
10: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pumalo na sa 68,905 na benepisaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan pa ang kagawaran ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya sa DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
12: Man sa DSWD naka-ready na mag-provide ng augmentation support sa mga local government unit. Again, augmentation support po ang we provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
5: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
8: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dagdag na higit 28 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o IICS itinutulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-C. Ang detalye sa report ni Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas Report.
13: Ibinilik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-C ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa IICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa panukalan ng 2027 National Budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 NEP, inaprubahan ng BAR-C yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa IICS. Kaya naman na abot na ito sa humigit kumulang 58.8 billion pesos. Ayon sa BAR-C, mahalagang AICS bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel crisis at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD, ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BAR-C ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Kabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hinimok ng Malacañang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board o NWRB sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Pinayuhan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
11: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinayuhan naman ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related death. Magugunitang iniulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 na katao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay pa sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr. ang whole-of-government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
14: We need to see to it that no one is left behind, especially yung mga marginalized sectors. Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung national adaptation plan at implement yung localized adaptation plan and localized action plan.
4: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas, kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panay ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA, gayon din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na mag-asaka. Sa ngayon, target ng ahensya na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito'y upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
15: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayong season na to, meaning ngayon hanggang December 31, ina-target natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
5: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Environment and Natural Resources o DENR pinalakas ang paghahanda para sa El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino, kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasan nito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalihim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagpapatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ng DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora. Sa Caraga naman, pinapayuhan ng Mines and Geosciences Bureau mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand. Samantala, hinigpitan naman ng Environmental Management Bureau Region 11 ang health at safety measures para sa mga field personnel bilang ang paglilimita sa outdoor exposure. Patuloy naman nakikipag-unayan ng DNR sa iba pang mga stakeholders para mapalangagaan ang supply ng tubig, kagubatan at watershed gayon din ng mga komunidad at kabuhayang maaaring maapektuhan ng matinding El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hinimok ng National Water Resources Board o NWRB ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at kanilang concessionaires sa humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang sa susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan. Samantala, wala namang inaasahang water service interruptions sa kasalukuyan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahon ng tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag pa niya, aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
14: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
4: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Posibleng matapos na sa unang linggo ng Oktubre ang habagat kasabay na pagkatapos ng rainy season. Ayon sa pag-asa, asahang mas mababawasan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, natapos ang habagat season sa first half ng Oktubre. Sa sandaling matapos ang habagat, magkakaroon muna ng transition period kung saan mas mangingibabaw ang humid easterlies bago tuluyang dumating ang amihan o northeast monsoon. Dahil nasa El Nino ang bansa, posibleng hindi ganun kalamig ang temperatura na mararanasan kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabuo o pumasok sa bansa ngayong Oktubre.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inalerto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan, ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ang mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para naman sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ang mga fisher folk na agad i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa katubigan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinumpirmahan ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan na Oktubre, mararanasan na ng apat na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes, ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang phenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito, nagbabala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng apat na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Hinimok ng opisyal ng pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Puspusa na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD para maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalagang maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan para maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi anya kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at ang pagpapahusay ng DRRM capacity.
17: 24/7 po ito, ma'am and sir. No? We have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po. Ang information systems na maaaring sama-samahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung po proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
4: Yan po ang tinig ni OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Iginiit ng Department of Science and Technology o DOST ang kahalagahan ng paghanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program Visayas Leg. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na maggamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdidesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
18: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
5: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, pinalakas pa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise na Pagsasanay San Lakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o yung tinatawag na The Big One sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinasa sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapsed structure search, rescue and retrieval, gayon din ang maritime search and rescue operations.
19: Hindi po sapat na sabihin handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
4: Yan po ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:30 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, confidentiality sa AMLAC records hindi maaring igiit ng defense lawyers ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iginiit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ang mga confidentiality na sumasaklaw sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ay hindi maaaring gamitin para baliwaliin ang subpoena ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Jokno sa Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara kung saan humihiling ang depensa na ipagpaliban ang pagkapatotoo ng isang opisyal ng AMLC bunsod ng confidentiality at kakulangan sa oras ng paghahanda. Tinukoy ni Jokno ang Section 8-1 ng Anti-Money Laundering Act na naghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon ng AMLC. Anya, ang provision ay hindi kailanman nilalayon bilang blanket shield laban sa mga legal na subpoena ng korte. Ibinunyag din ni Jokno na ibinasura na ng impeachment court ang katulad na argumento ukol sa confidentiality sa isang desisyon noong July 20 kung saan pinagtibay na ang kapangyarihan ng hukuman sa pagkapalabas ng subpoena. Inaasahang didinggin sa Lunes, October 6, ang pagkapatuloy ng paglilitis kung saan si AMLC Director Ronel Benaventura ang unang sasalang sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Desisyon ng Korte Suprema, nagpapatibay sa legal na batayan ng June 3 Senate session ay kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Sinabi ni Senador Ping Lacson na pinagtibay ng Supreme Court ang legal na batayan ng reorganization ng Senado noong June 3, 2026 kung saan tinanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at itinalaga si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, tiniyak ng 12 na senador na dumalaw sa naturang sesyon na may sapat silang legal na batayan sa kanilang ginawa. Ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon ng mga abogado na kumakwestiyon sa legality ng June 3 session. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng mga respondent sa pagdaraos ng sesyon na ayon sa korte ay lumilitaw na naayon sa facts, applicable law at jurisprudence. Ipinaliwanag ni Lacson na nakadalo si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang 11 na membro ng Nooy Minority Bloc para magkaroon ng quorum matapos hindi makapagsesyon ng Senado dahil hindi dumadalo ang Nooy Majority. Ayon kay Lacson, itinuring ng 22 na senador ang basehan sa quorum matapos ibukod sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jinggoy Estrada na wala sa coercive power ng Senado batay sa ruling ng SC. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na bilang para maalis si Cayetano bilang Senate President at maitalaga si Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian bilang Senate President noong June 3 dahil kailangan ng hindi bababa sa 13 na senador para mahalal ang Senate President alinsunod sa konstitusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Department of Foreign Affairs o DFA kinondena ang pag-aangkin ng China sa karagatan ng Batanes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Yes, sir, John. Tahasang kinundina ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na may sovereign rights at jurisdiction ang China sa karagatang bahagi ng Batanes. Ito ay matapos na mamataan ang Chinese Research and Survey Vessel na Jia Hai KE-7 na nasa tinatayang 37 nautical miles na hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ayon nga kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng legal at regular na law enforcement operations matapos matukoy ang hinihinalang hindi autorisadong MSR activity. Pero, iginiit ng DFA na walang hinihingi at walang pinagkakaloob na paintulot ang Pilipinas para sa anumang maritime o marine scientific research. Abatay nga sa Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinakailangan ng paintulot ng coastal state para sa maritime scientific research sa exclusive economic zone zone o EEZ nito. Nanawagan ng DFA sa China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan na mahakbang na maaaring makasagabal sa panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman siniguro ng DFA na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito sa sariling EEZ ng mapayapa at alinsunod sa international law. John, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inaprubahan ng Budget Amendment Review Subcommittee ang panukalang dagdag na 25 million pesos sa budget ng Presidential Communications Office o PCO sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill. Ayon sa panukala, gagamitin ang karagdagang pondo para sa pagpapatatag at pagpapatakbo ng Bagong Pilipinas Studios. Kabilang dito ang 36 o halos 36 million pesos para sa IBC 13 na nakalaan sa subsidy, sweldo at compensation ng mga empleyado batay sa aprobadong organizational structure at staffing pattern ng GCG. Humiling naman ang Philippine Information Agency o PIA ng 12 million pesos para sa renta ng pansamantalang opisina at operational space habang isinasagawa ang retrofitting at renovation ng kanilang gusali. Samantala, 600 million pesos ang minungkahing dagdag sa budget ng People's Television Network o PTV para sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kapasidad nito bilang multi-platform public service media network.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Posibleng palawigi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magugunitang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
9: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimitan na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
4: Yan po ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: All set na ang Department of Agriculture o DA para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawaki ng market access at livelihood opportunities para sa mga magasaka at mangingisda. Ito na ang ikatlong taon ng Expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 hanggang October 10. Tapok muli rito ang Farmers, Fisher Folk, Farmers Cooperatives and Associations o FCAs, Government Partners, Institutional Buyers, Consumers at iba pang stakeholders para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan. Ayon sa DA, sa tulong ng Expo, patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Si Lawrence Tanhoco para sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nanawagan si Aga Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa na 30% ang minimum access volume at 40% sa in-excess sa minimum access volume. Sa pulong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25% to 34%, na kung ganoong katagal ay tuluyan nang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito ay nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasan ang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong nga ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaral niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15 hanggang 25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30 to 40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Formal nang nilagdaan itong Webes ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng mga kinatawan mula sa mga health maintenance organization o HMO at private health insurers o PHI ang isang memorandum of understanding para sa pagkataguyod ng PhilHealth Yakap HMO PHI Benefit Complementation Program. Saksi sa ginanap na ceremonial signing, sina Finance Secretary Frederick Go, kasama si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Lorenjo at mga opisyal ng mga HMO at PHIs. Layan ng programa na salagin ang mabigat na gastusing pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-asaayos sa mga benepisyo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing primary payer ang PhilHealth habang secondary coverage naman ang pupunan ng mga HMO at PHI upang masulit ang financial protection ng bawat Pilipino nang walang nauulit na bayarin.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Muling ipatutupad ang no contact apprehension policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula po sa Lunes, Oktubre 5. Nagmula ang anunsyo sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng pulisya, ginagamit ang digital cameras at CCTV para kumuha ng video o larawan para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pagkatapos, mag-i-issue ang kaukulang LGU ng traffic citation ticket at ipapadala ito sa may-ari ng sasakyan. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, ay hindi pwedeng irehistro ang sasakyan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Binigyan diin ni Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon, ang kahalagahan ng walkable streets at pathways sa anumang sulok ng bansa. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Naga City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ang DPWH sa pagkakasan ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
11: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun kasi gago na ngayon, naramdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, malaking bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, PWD-friendly.
5: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pinakamataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan na itala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Commission on Women. Ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nakapagtala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinakamataas na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan sa kasaysayan ng bansa na nasa 23% ayon kay Narlene Santos Millar, focal point ng ASEAN Committee on Women Philippines at Executive Director ng Philippine Commission on Women. Na lampasan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang antas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan na naitala sa mga nakaraang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas sa pagtatapos ng 4th ASEAN Women Leaders Summit sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Webes.
13: Nung tinignan namin yung iba-ibang termino ng Pangulo sa buong Pilipinas, I think President Marcos, siya na yung pinamataas na number of cabinet na women. Una dati si President Aquino, 22%. Now with President Marcos, it's 23%. So tumaas sa kanya, no, sa termino niya.
12: binigyang diin din ni Santos Millar na bukas ang pangulo sa posibilidad na madagdagan pa ang mga babaeng miyembro ng kanyang gabinete. Matatandaan na sa kanyang opening message sa summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang partisipasyon ng kababaihan sa gobyerno ay hindi lamang isang opsyon dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng ASEAN region. Mula sa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
4: Samantala sa ating balitang sports, Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa Asian Games. Ngayon tanghali po sa boxing at ang iba pang combat sports na jiu-jitsu at taekwondo pwede pang magatid ng medalya sa Pilipinas dalawang araw bago ang pagtatapos ng quadrennial event. Mula sa Sports Radio 918, magbabalita si Dennis Hilanga.
14: Pupuntiryahin ni Carlo Paalam na wakasan ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa gold medal sa Asian Games. Makakasagupa ng Pinoy boxer si Japanese hometown bet Rui Yamaguchi sa final ng men's 55 kilogram mamayang 12:45 ng tanghali sa Nisho Gymnasium sa Aichi Prefecture sa Japan. Kung mapapadapa ni Paalam si Yamaguchi, ito ang magiging unang ginto ng Philippine boxing team sa continental event matapos ng 16 years. May tatabla rin ni Paalam sa apat na gold medals ang performance ng bansa gaya noong 2023 Hangzhou Games sa China. Samantala, positibo pa rin ang Philippine Olympic Committee na magagawang higitan ng national athletes ang apat na gold medal na iyon dalawang araw bago matapos ang kompetisyon. Pwede pang pagkunan ng ginto ang jiu-jitsu kung saan maglalaro si reigning world champion at Asian Games gold medalist Annie Ramirez, gayon din si Kayla Napoli sa women's minus 52 kilogram. May apat ding taekwondo players na nasa round of 16 ng Kyorugi event ang susubok makarating sa gold medal matches simula alas 12:30 ng tanghali. Sasalang sa men minus 58 kilogram si Olympian at champion Tashana Mangin sa women minus 49 kilogram at Laila Delo naman sa women minus 67 kilogram. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Isang mabilis na update lang po, meron na po tayong apat na gintong medalya para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Yung ika-apat na panalunan ngayong araw ni Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Ang ating oras, 11:48. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaga at na mapagkakatiwala ang informasyon, lalo na sa panahon ng bagyo. Baha, kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na magpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, bilang lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng mga bagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Diodoro Jr. na maaaring makatulong ang
16: natural disasters and calamities,
15: papalaganap ng impormasyon
16: in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities. You need reliable sources for AI systems to work, because at the end of the day it's a human decision that must be made by competent authorities. Reliable, so it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya
17: para sa disaster response.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, narito po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial station sa Luzon, DTI Region 1. Pinangunahan ang pagtatanim ng 100 coffee seedlings sa San Gabriel, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Matagumpay na itinanim ang 100 coffee seedlings sa Barangay Amontok, San Gabriel, La Union sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Region 1 bilang bahagi

0: micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Maliban sa pagtatanim ay nagkakaloob din ng DTI Region 1 ng shared service facilities katulad ng makinarya sa pagproproseso ng kape at paggawa ng packaging para sa value addition ng produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, nanguna sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025. Poverty rate bumaba sa 8.6%. Sa detalye mula kay Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanguna ang Pangasinan sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025 matapos umabot sa 408.45 billion pesos ang economic output ng lalawigan habang pumaba sa 8.6% ang poverty incidence. Sa datos ng PSA at Department of Economy Planning and Development, lumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan. Inilahad ang datos sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binmali. Tumaas ng 16.83 billion pesos ang output mula 391.62 billion pesos ng 2024. Kumatawa ng Pangasinan sa 53.1% ng ekonomiya ng Ilocos Region at nagambag ng 2.30 percentage points sa 4.5% regional growth. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pangasinenseng nasa ilalim ng poverty threshold sa 277,340 noong 2025 mula 512,619 noong 2023. Katumbas ng pagbaba ng 235,350 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Kabikulan, Provincial Government of Albay naglaan na ng 50 million pesos na halaga ng ayuda bilang paghahanda sa El Nino. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naglaan ang pamahalang pananawigan ng Albay ng karagdagang 50 million pesos para sa mga pataba at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Governor Ruel Rosal, nitong Hunyo pa lamang ay sinimula na ng pamahalang pananawigan ang paghahanda kabilang pagbibigay ng agarang ayuda at pinansyal na suporta sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Inihayag din ni Rosal na nakapaloob sa plano ng lalawigan ang mga proyekto para sa irigasyon, bagamat maaaring maantala ang implementasyon dahil sa proseso ng bidding at paglalaan ng pondo. Tiniyak din ng gobernador na popondohan ang mga naturang proyekto at tiniyaharap na rin niya sa Local Provincial Development Council ang pangangailangan para sa pondo sa irigasyon. Hinimok naman ni Rosal ang mga lokal na pamahalaan na maghanda rin dahil nangangailangan ng maayos na pagpaplano ang mga proyekto sa irigasyon at hindi ito maaaring maisagawa agad-agad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, mga lokal na produkto ng Eastern Visayas. Itinampok ng mga MSME sa Bahandi Trade Fair 2026. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Penelope Pomida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tampok at ibinibenta ngayon sa Metro Manila ang iba't ibang lokal na produkto, kultura at talento ng Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega B SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Magtatapos ang trade fair sa Oktubre 5. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa aktibidad. Siyam dito ang mula sa Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga kalahok ang MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan na nag-aalok ng shellcrafts, crocheted products, coconut-based products, calamansi products, herbal drinks, banana chips at iba pang lokal na produkto. Sa buong Eastern Visayas, nasa 48 million pesos ang kabuang sales target para sa 94 MSMEs. Layunin ng trade fair na palawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa rehiyon. Binigyan din ng DTI ang pagsunod sa mga kinakailangang FDA license to operate o certificate of product registration para sa mga produktong nangangailangan nito. Bukas ang trade fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ayon sa regular na mall hours. Panawagan ni Ponferrada, suportahan natin ang ating mga MSMEs. Let's buy local, support local. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, sa Mindanao, DTI kinumpirma na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte sa gitna ng El Nino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte at wala pang nakikitang kakulangan sa gitna ng El Nino. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office Consumer Protection Division Chief John Clifford Fernan. Anya lingguhang minomonitor ng kagawaran ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa gitna ng energy emergency at epekto ng El Nino. Bagya naman anya tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mataas na demanda at dagdag na gastos sa paghahatid. Dagdag ni Fernan, kung lumampas naman sa suggested retail price o SRP ang presyo, hinihinga ng DTI ng paliwanag ang mga tindahan. Git pa niya, regular ding dumarating ang mga supply sa Iligan kada dalawang linggo mula sa Cagayan de Oro City at mga Karating probinsya. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naghanda ng pamahalaan sa Super El Nino kabilang ang pagtutulungan ng mga ahensya at paglalaan ng pondo sa agrikultura, supply ng tubig at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, kasalukuyang umiiral ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa Very Strong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, Department of Trade and Industry o DTI Region 10, nagsagawa ng coastal cleanup at planting activity sa Northern Mindanao bilang bahagi sa pagdiriwa ng Consumer Welfare Month 2026. Sa ulat mula kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Marawi.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan ng isang makahulugan at makabuluhang aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month 2026, Oktubre 1, ng coastal cleanup at planting o pagtatanim sa baybayin ng Upol, Misamis Oriental. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Regional Director Rural Paclipan at mga personahe ng DTI Region 10. Hakbang ito ng ahensya para protektahan ang karapatan sa malusog o lunti ang kapaligiran. Ayon sa DTI, bahagi ito ng kanilang mga pagsisikap sa pagtataguy ng sustainableng mga kasanayan at pangangalaga ng sanlibutan para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Ang Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre na kaangkla ang tema ngayong taon sa Safe Products Confident Consumers. Itinataguyod ang mga ligtas na produkto at kumpiyansa o tiwala ng mga konsumante. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, October 2, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva sa magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Even after my death. At meron din po naman tayo ng tinatawag ng mga living donors, no? Yung mga related po na mula sa tatay, pupunta sa anak, or sa ibang kamag-anak related po. So ang nangyayari dyan, nakakatulong yung ating PhilNOS para una, magkaroon ng awareness, at ikalawa, ma-coordinate yung tinatawag na ethical allocation. Hindi po binibenta ang mga organs, dapat po hindi binibenta. Tanggihan po natin pag inaalok po tayo. Dahil ito po ay isang bagay na seryosong pinag-uusapan. Kamakailan nga nagkaroon ng ng statement ng National Kidney and Transplant Institute na uulitin ko, hindi ho maganda yung biruan, no, na may lumabas na bagong cellphone na ay magbebenta ako ng bato. Wag ganoon, sabi ng mga bata ngayon, no. Dapat po seryoso tayo dahil ito ay regalo ng buhay.
11: So Yusek, sa pagpapalawak naman ng liver transplant at iba pang organ transplant services sa bansa, paano nakikipagtulungan ng DOH sa PhilHealth sa usapin ng transplantasyon?
10: Yes, Asikweng, no, kaninong umaga lang sa kabilang himpilan ay si PCEO, President and CEO Beverly Ho ng Philippine Health Insurance Corporation ay napanayam at ang kanyang sinabi nga ay yung sa usapin ng halimbawa sa chronic kidney disease. Ang pagkakilala po natin ay okay lang, madadialysis naman ako, may sasalo. Pero alam niyo po ba na sa larangan ng medisina, ang importante ay yung tinatawag na renal replacement o yung pagpalit ng ating bato. Mas cost-effective, mas sulit, hindi lamang sa ating mga pasyente, ngunit pati na rin sa ating bansa. Kasi iba rin yung nagadialysis ko palagi, iba rin yung laging apat na oras ko nakakabit sa makina versus kung ikaw ay nabigyan ng bagong kidney ng iyong donor. Now, importante hong Phil Health, meron ng kidney transplant package, pero meron pa tayong nakikita na pagtutulungan namin nila PCEO Beverly Ho, yung tinatawag na organ retrieval. Dahil may gastos pa rin po nun eh, alam nyo po ba, alam ko ho, nasa ganitong oras, baka sabihin nyo grabe naman tong si Yusek Albert, ang usapin natin morbid. Hindi po, dapat tayo po ay bukas sa mga ganitong usapin. Dahil halimbawa, kapag meron tayong will na mag-donate, meron tayong legacy na sinasabi, abay kailangan merong doktor, may specialist na tumitingin kung tayo ay tinatawag na nagkaroon na nung brain death at talagang irreversible na. May costs po yun, pati yung mga assessment na ginagawa at pati yung ethical and dignified na pagkuha or retrieval ng ating mga organs, meron yung pong expenses na ating tatrabuhin kasama ang PhilHealth para tumaas kasi ang donor rate natin ngayon, si Kuweng Joshua, less than 1 per million population. Para magkaroon tayo ng idea sa benchmarking natin, no, sa ibang mga bansa na progressive at advanced, katulad for example ng Espanya, up to 30 to 40 donors per million population. Ibig sabihin po, kung sa usapan ng Pilipinas na 115 million ang ating estimated population, dapat nasa mga 3,450 donors per given year, for example. Iba-ibang mga organs po, pwedeng sa ating kidneys na mas pinakasikat na sinasabi nga, pero ang liver na ta-transplant rin po yan, ang lungs, at pati ang cornea o yung bahagi ng ating mata.
12: Okay. Well, Yusek, paano po ninyo nakikita ang papel naman ng mga private institutions sa pakikipagtulungan sa DOH at iba pang government hospital para po sa pagpapalawak ng access sa ganitong life-saving procedures?
10: Una sa lahat, Joshua, nagpapasalamat ako dun sa pangalan na binigay ni Secretary Edwin Mercado dun sa cluster na pinagkatiwala po sa atin, yung kaya nga essential life-saving services. Dahil nakakaligtas talaga ng buhay kapag tayo ay nag-transplant ng organs. At ang importante dito, yung mga private hospitals, si Sec. Edwin, very participative, very open sa participation ng ating private sector. Kaya pagdating po sa ating mga private hospitals, sila rin ay pwedeng maging una, baka transplant centers. Meron na rin marami, actually, mga transplant centers sa private. At the same time, yung sabihin na natin mga donor hospitals kung saan pag merong halimbawa na pamilya na willing mag-donate at gustong makatulong, pero hindi naman alam ng ospital, maganda kung alam ng ospital, whether private or public, para malilink yun dun sa ating Philippine Network for Organ Sharing.
11: Mm-hmm. So, bago tayo tumalo ng topic, Yusek, gusto ko lang malaman yung pila doon sa mga nangangailangan ng mga kidney at eye, yung cornea, di ba? So, mahaba ba yung pila? At saka, paano malalaman ng ospital na merong pasyente na gustong mag-donate, di ba? Kung emergency, halimbawa, namatay sa aksidente, so paano yung procedure na gano'n?
10: Magtataka si Asik Kuem, bakit buo-bunot ng wallet si Yusek Albert on air? Hindi, importante kasi yan eh. Pagka kinuha natin ang ating lisensya, huwag kang mag-alala, Joshua, hindi ko papakita ang aking personal information at tatakpan natin yung QR code. Makikita nyo po dito sa bandang taas, I know it's very small, pero makikita nyo po doon, mabasahin ko nilang, nakalagay dyan, I will donate any organ. Kapag tayo po ay nag-a-apply sa lisensya, siguraduhin po natin na seryoso tayo dun sa pagsagot dun sa form. Kasi dito malalaman, una sa lahat, may isa pa pala, pwede ko sigurong sabihin, no, tinatrabaho namin with PhilHealth na baka yung ating PhilHealth membership registration form ay magkakaroon din ng maayos na checkbox kung willing to donate or not. Kasi dun pa lang, pwede nang lapitan ng isang counselor in an ethical and dignified way. At by the way, bawal po yung nagre-recruit. Hindi ho to usapin na parang iisa-isahin yung mga tao sa hospital. Hindi po ganun yun. Based on the documentation, kung may expressed will po na mag-donate, kapag nagkaroon na po ng determination of clinical death or brain death, saka po nila lapitan in a dignified manner. At hindi siyempre habang nag-grieve yung family. Okay. We are very sensitive to these matters.
11: Kasi, di ba, hindi na maiisip ng pamilya yan eh.
10: Yeah. Oh,
11: habang nagdadala kamatay sila, bigla ang pagkamatay, lahat yung mag-iiyakan na. So, hindi nila maiisip na, ay, teka, yung ano, yung atay ni ano.
10: Natanong mo yung pila, di ba? Sa cornea, kausap ko si Dr. Mingita Padilla nung isang araw lamang. At any given time, may nakapila na 500 patients waiting for corneal donations.
12: Okay. Pero you say follow-up dun. So, in case na ma-accidente yung isang individual at nakalagay naman sa kanya, driver's license per se,
10: yes,
12: na willing siyang i-donate yung kanyang mga organs, pero nag-refuse si family, pwede bang tumanggi pa rin yung pamilya, mga kaanak?
10: Ang hirap naman ng question na yan, pero meron tayong sagot. Actually, Joshua, natumbok mo ang isa sa mga issue na pinag-uusapan namin.
12: Okay.
10: Ayon sa ating, kung di ako nagkakamali, Republic Act 7170 or yung Organ Donation Act of 1991, para magkaroon ng legacy, kailangan merong mga elements na ganito. Ang pirma ng donor or prospective donor, tapos kailangan may pirma ng dalawang saksi.
12: Okay.
10: Pag wala kang pirma ng dalawang saksi, hindi yung tumatay yung legacy, which means to your question, nasa decision pa rin po ng pamilya.
12: Okay.
10: So, alam nyo, isa sa mga na-realize ko yan na bagamat maganda yung intention ng ating driver's license, ito po ay isang screening tool lamang para malaman natin kung willing mag-donate.
12: Okay.
10: Pero kung gusto nating i-honor talaga yung wishes ng ating kababayan, dapat yung legacy na may nakapirma na dalawang witness.
11: Okay. So, kahit hindi yung may-ari ng katawan ang nagsabi before siya pumanaw na gusto niyang mag-donate ng any organ,
10: yes,
11: yung pamilya pwede na mag-decide.
10: Pwede mag-decide rin ang pamilya. At kami nag-a-appeal rin, para rin yung nasabi nga nila, tutuloy po yung buhay ng bahagi,
12: yes,
10: ng inyong mahal sa buhay in another person.
11: Okay, tumalun tayo ng topic, ano, Yusek. Sa pagpupulong naman ng DOH at Philippine Red Cross, ano na yung mga tinalakay sa pagpapalakas ng blood services sa bansa? At ano po yung mga hamon sa pagtiyak na may sapat, ligtas at agarang magagamit ng supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito?
10: Nakamiting natin, Asikweng, si former Senator Richard Gordon, who is the chairman of the Philippine Red Cross. At siya po kasi yung lead institution pagdating sa mga bagay tulad ng blood services, nakapartner ng Department of Health. At ihinaming ko yung salita na binitaw niya, hindi ko makalimutin, na sabi niya, blood is not a transaction. Para rin pong yung ating mga organs, so actually blood technically, medically, is an organ. It's a connective tissue in a way. Now, hindi dapat binibenta ang ating dugo. So hindi dapat rin nag-o-offer ng pambayad para sa mga blood donors. Bawal po yon. Actually, sa batas, bawal natin yon. Ang pinakasabihin na natin mga pressing challenges na napag-usapan namin, una sa lahat, pag kayo po ay may kailangan ng dugo, dapat mabilis makakatawag. At pwede natin sabihin ito, ang Philippine Red Cross, kung kayo po ay may kailangan ng dugo, ang kanilang hotline ay 1158. Ulitin natin, 1158. Kung hindi po 1158, pwede ring 143. At sa gawin naman po ng DOH, ang ating DOH Philippine Blood Center, ang ating mga telephone numbers ay area code 2-8995-3846, local 209, o kaya cellphone 0956-388-2592, cellphone 0931-116-4265. Doon pa lang, Asikweng, marami na tayong ano, pag maraming, kasi hindi mo alam kung sino tatawagan mo eh. So, pwede ho kayong tumawag sa mga number na yan para magkaroon kayo ng access doon sa ating mga blood banks.
12: Okay. Ito naman, Yusek, malaki rin ang papel ng corneal tissue donation sa pagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino may malubhang problema sa paningin. Para po sa DOH, ano po yung mga pangunahing hamon sa pagpapalawak ng corneal donation at transplantation services dito sa ating bansa?
10: Siguro awareness. Isa, Joshua, ang naalala ko dun sa meeting ko with sila Dr. Mingita Padilla and the iBank team, no? There was a time na maraming corneal donors. I think this was in the late 90s, early 2000s. At meron pa siyang campaign, no? May mga sikat tayong celebrities. Meron silang, sakit, this was all by donation. Kasi nga, it was an tawag nila altruistic, no? Sa kagandahang loob ng mga tao na bibigay. So actually, maraming salamat sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV for nagkakaroon tayo ng platforma na mabuhay ulit yung ganitong advokasya. Alam nyo po, at pag sinabing corneal donation, hindi po yun yung buong mata. Yun po yung harapan lamang ng mata, yung transparent. Yan, yung tinuturo ni Dr. Mingita Padilla sa akin on screen, no? Yan po, nakita ko po siya. Yan po yung makaka-restore ng paningin ng ibang mga tao. Na pag ang donor ay namatay na, hindi po tayo kumukuha, very rare yung mga living donors ng cornea. Usually, sila po ay yung mga deceased donors na rin po. And by the way, pwede yung magsabay-sabay ang donation. At tulad ako, yung checkbox ko, I will donate any organ. So, ibig sabihin, pwedeng yung sa mata, pwedeng sa ating bato, pwedeng sa liver, any combination thereof as may be needed.
11: So, Yusek, paano naman palalakasin ng DOH ang koordinasyon sa National Eye Bank at mga specialized centers para mas maraming pasyente makinabang sa corneal transplantation, lalo na sabi mo, may 500 na nakapila?
10: Yes. So, ang ginawa ng Eye Bank or ginagawa ng Eye Bank is nagre-request sila at sasabihin ko na rin on-air, nag-commito ako kay Dr. Mingita Padilla na at least sa mga DOH hospitals, magkakaroon tayo ng tinatawag na nudge. Ano yung nudge? Alam niyo kasi, sa isang private hospital, hindi ko naman nabanggitin yung pangalan, ang ginawa nila, kaya sila successful, dun sa mga pag kayo po ay na-confine or meron kayong kamag-anak na-confine, daming papeles na fi-fill upan. Ang ginawa nila, may one pager lang na maganda yung pagkasulat eh. Do you want to donate? Do you want to give the gift of sight to someone else? Ganyan-ganyan. So, pwedeng yes and no. Alam niyo kasi, awkward pag-usapan kapag harap-harapan eh. Pero pag may papel, kaya siya tinawag na nudge. Sa economics nudge yung tawag doon, na makikita mo, tahimik ka lang. Pwede mag-yes at marami nag-yes sa ganun.
11: Sana mahaba-haba pa yung oras. Ano? Kasi marami pa akong tanong off-cam na lang. Kaya maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at mga impormasyong inyong ibinahagi mula sa Essential Life-Saving Services Cluster ng DOH. Thank you, Yusek.
10: Thank you, Yusek. And help us save lives.
13: Salamat, Yusek. Kasunduan ng BOC sa DOJ at NBI laban sa agricultural smuggling, pagsira ng bilyong halaga ng illegal vape products at updates sa balikbayan boxes. Ating tatalakayan kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
14: Sir Joshua Asequen, Yusek Albert, magandang tanghali po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Moseno at sa mga kawanig ng Bureau of Customs.
13: Yes sir, salamat po sa pagpapaunlak. Dito po sa Tripartite Memorandum of Agreement ng BOC, DOJ at NBI, paano po magbabago o lalakas ang proseso ng BOC sa pagbuo ng mga kaso laban sa agricultural smuggling?
14: Sir Joshua, medyo nag-choppy, no? Pero kung narinig ko po ng tama, ito pong agreement natin, no? With DOJ at NBI, ito po yung ating pinatutupad na parang interim solution, no? Dahil dito sa ating Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hindi po kasi membro ang Bureau of Customs sa enforcement group nito. No? So, ang ating ginagawa po dito sa pamamagitan po ng agreement na ito, eh kapag meron po tayong operasyon patungkol sa agricultural smuggling, ay umpisa pa lamang po mula sa intel gathering, sa case build-up hanggang sa operation, eh magkatuwang na po ang DOJ, ang NBI, at nang sa ganun, kung sakaling ito po ay sasaklaw at papasok doon sa 10 million threshold ng ating IESA law, kung tawagin, ay nandyan na po ang NBI at handa na po rin silang magsampa ng kaso sa ilalim po ng IESA. So, sa pamamagitan po ng MOA na ito, kapag meron pong anti-agricultural smuggling operation, eh dalawang kaso na po kaagad-agad, no, ang haharapin ng mga smuggler, violation po ng CMTA na ipafile po ng Bureau of Customs at violation din po ng IESA law na maaari pong ifile ng DOJ or ng NBI sa pamamagitan po ng agreement na ito.
11: So sir, sa ngayon, ilang reklamo na po yung na-endorse ng BOC sa DOJ dahil sa umunay paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at sa bagong partnership na ito, ano po yung mga hakbang para mas mapalakas ang evidence at case build-up?
14: Sa kasalukuyan, no, meron na po tayong 15 kasong in-endorse po, no, sa pagpapile po ng IESA dahil nga po ang Bureau of Customs ay hindi po membro ng enforcement group nito, ng council. Kung kaya't ang magagawa lang po namin ay mag-endorso, no, ng pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim po ng IESA. Meron po itong kabuuan 20 respondents, no, at 5 consignees patungkol sa mga agricultural, anti-agricultural economic sabotage law. Ibig po sabihin, ito pong 15 kasong ito ay nagbe-breach doon sa 10 million agricultural product threshold kung kaya't atin po itong ine-endorso. Sa pamamagitan naman po ng MOWANG ito, dahil nga po magkatuwang na, no, ang NBI, ang DOJ sa Intel sharing pa lamang, eh ipapabilis po natin dahil kapag nag-operate po halimbawa ang BOC sa pamamagitan ng aming letter of authority ay maaari pong kasama na namin ng NBI sa operation at kung sakali nga po napapasok ito sa IESA, no, dahil lalagpas po sa 10 million threshold, nandiyan na po ang NBI upang magsampa directly ng kaso sa ilalim ng IESA.
10: Opo, attorney, paano po makakatulong ang information at intelligence sharing sa bagong partnership na ito?
14: Alam niyo po, Inject Albert, no? Marami po tayong mga counterparts sa ibang bansa. Ang Bureau of Customs may counterparts sa ibang bansa. Ang NBI din po, meron po silang counterparts sa ibang bansa. May mga ugnayan din po yan, no? At sa pamamagitan ng intel sharing na ito, eh mas mapapabilis po natin yung ating pag-sawata no? Sa mga ganitong nagbabalak na mag-import ng agricultural products. Again, ito pong ating interim solution ay dahil nga po no, hindi po membro ang Bureau of Customs sa enforcement group ng IESA Council. At sa pamamagitan po nito, no, magbabalakas po tayo ng ating mga standard operating procedures, katuwang po ang NBI, katuwang po ang DOJ. At sa ganun, mas mabilis po nating mahuhuli ang mga nagbabalak na magpasok ng mga agricultural products sa ating bansa.
12: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po, dito po sa 1.4 billion pesos na halaga ng illegal vape products na winasak ng inyong kagawaran kamakailan, ito na po ba itinuturing na pinakamalaking single operation seizure ng smuggled vapes? Gaano kalaki po ang impact nito sa pagpigil ng pagpasok at pagkalat ng illegal na vape products sa bansa?
14: Tama po kayo, Sir Joshua. No? Ito po ang pinakamalaking single operation no, in terms of value na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 billion no, ng halaga ng vape products. I'm sure masaya-masaya si Yusek Albert no, dahil tayo at po sinira ang mga kontrabandong ito. Bukod sa hindi po ito nagbayad ng kaukulang duties and taxes, ay napakapanganib po no, dahil hindi po natin alam ang mga kemikal na nilalaman itong mga vape products ito. Bukod nga po, siyempre, magpanganib po sa kalusugan ng ating mga kababayan. So ito po ang pinakamalaking single operation in terms of value sa kasaysayan po ng Bureau of Customs.
11: Sir, so ilang kahon ng vape devices at pods yung nasamsam na walang visible BR tax stamps? At sa investigasyon po ng BOC, ano yung naging red flags sa shipment na naging dahilan ng pagkakahuli nito?
14: Ang kamangalap po pinapak, 1,174 boxes no, of vape products. At ito naman po ay bunsod sa intel information na binigay ko sa Bureau of Customs kung kaya't nag-issue po tayo ng letter of authority upang i-operate no, itong warehouse na nabotas na ito. At doon nga po natin nakita itong kahon-kahon ng mga vape products na ito na wala pong kaukulang marking ng BIR at wala rin pong mga kaukulang papeles no, upang patunayan ang kanilang tamang pagbabayad ng duties and taxes nung ito po ay pinasok sa ating bansa.
10: Yes, Attorney Chris, tama ka. Masaya ang DOH dahil kaakibat natin ang BOC na matigil ang illicit trade in these products. Follow-up po, paano naman ninyo iniimbestigahan ngayon ito kung may mas malawak pang network sa likod ng illegal importation?
14: Tama yan, Yusek Albert. No? Ito naman po, undergoing investigation pa rin po ito. Patungkol naman sa network nitong grupong ito, no? Tandaan po natin, nung atin pong sinalakay ang warehouse na ito, marami pong influencers no, ang nag-e-endorse ng mga produktong ito at nagbebenta even no, online. So lahat po yan ay kasama sa ating investigasyon. Ipapatawag po natin ang mga influencers na ito, ang mga nag-e-endorse ng mga produktong ito. Dahil kailangan po natin pagpaliwanagin, sino po ba ang kausap nila? Sino po ba ang nagmamayari ng mga produktong ito? Dahil talaga pong dapat kasuhan natin ang mga ito dahil bukod sa hindi nga po pagbabayad ng tamang duties and taxes, ay napakapanganib po sa ating publiko kapag ito pong mga ganitong produkto ay pumasok sa ating merkado nang hindi po nakokontrol ng ating pamahalaan kung sino po ang maaaring tumangkili. I'm sure may datos ang ating Department of Health no, patungkol sa pabata ng pabata ang mga nahuhumaling sa mga ganitong produkto. Kung kaya masayang-masaya po tayo, nasira po natin ang ganitong 1.4 billion na halaga ng mga
10: Opo, Attorney Chris, no, mabilis na follow-up lang po bago ko ipasa kay Joshua dahil medyo tumaginting sa akin yung sinabi niyo at magandang i-highlight to ng ating mga media partners. No. Tama po ba yung narinig ko na ipapatawag niyo rin yung mga influencers na sila ang nagbebenta nitong mga illegal vape? Pakwento naman po ng konti, talaga ba mangyayari ito at mapapatawag sila? Attorney, go ahead.
14: Tama yan, Yusek Albert. No? In fact, part po ng ating intelligence information yung mga influencers na nagbebenta po ng mga produktong ito online. At kasama, base nga po sa informasyong yan, nag-issue tayo ng letter of authority. So, ang katuloy po ng investigasyon natin, which is ongoing po, no? Upang matukoy talaga natin kung sino ang nagmamay-ari ng mga produktong ito at masampahan ng kaukulang kaso, eh kailangan nating makausap ang mga influencers nito at nang sa ganun makita natin sino ba ang kausap nila, sino ba ang nag-udyok sa kanila upang i-endorse ang mga produkto nito. At nang sa ganun, mahuli talaga natin kung sino ang nasa likod nito mga napakalaki produkto nito.
12: Okay. So, pagkatapos po, sir, na matuntun natin yung talagang responsable dito sa illegal na vape products after investigating the influencers, ano pa po yung mga susunod na hakbang ng BOC? Paano po sinisiguro na hindi lang yung mga shipment yung naharang, kundi pati yung supply chain sa likod po nito?
14: Base sa ano na to, ano, sa operation na to, napaka-substansya nito sa merkado pagdating sa vape products, so dahil 1.4 billion nga ang worth ng mga produkto nito. So we are anticipating baka may susubok pang magpasok muli dahil yung kanilang supply chain ay nasira po natin, no? Natiisod po natin ng napakalaking halagang ito. Ngayon, maghihigpit pa rin po, patuloy naman ang ating paghigpit sa ating mga pantalan dahil kasama po ito sa talagang binabantayan po natin, no? Habang nagbabalangkas po ang ating kongreso, ang ating legislatura, patungkol sa pagtataas pa po ng mga buwis, no? Na maaaring ipatos sa mga produktong ito. Dahil napakapangali po sa kalusugan ng ating mga kababayan ng mga ganitong produkto. So, andyan po yung continuous monitoring sa ating ports, andyan po yung intel sharing natin sa ating mga counterparts dahil yung mga ganitong produkto po, no, galing po sa mga identified naman po nating mga bansa. So, kapag po meron pong mga ganitong shipment muli, no, eh meron naman po tayong mga advanced intel information at matututukan po natin ang pagpasok ng mga ganitong produkto sa ating bansa.
11: Attorney Chris, hingin na rin po kami ng update sa Memorandum of Agreement ng BOC at ng Commission on Filipino Overseas hinggil po dun sa balikbayan boxes. Kumusta na po ito? Ano, at ano po yung madalas na problema ng ating mga kababayang nagpapadala? At paano ito natutugunan ngayon sa bagong partnership dahil may mga ilang hindi na napapadala o hindi na nakakarating sa pamilya nila dito sa Pilipinas?
14: Tama yan, Asequen, no? Sa isang panayam po rin sa programa ninyo, alam niyo naman po yung nangyari sa ating nakaraan, no? Marami pong balikbayan boxes ang inabandona ng mga irresponsibleng deconsolidators at consolidators, no? So yung ating agreement po with CFO, ito po ay isang pamamaraan upang tayo ay makapagparating agad ng impormasyon sa ating mga kababayan overseas kung meron po tayong mga kumpanyang hinahablad dito. At nang sa ganon, hindi na po sila magtiwala sa mga kumpanyang ito, no? Para hindi na po maulit yung ating napakalagim na nakaraan, no? Sa ating mga OFW, na yung kanilang sakripisyo sa balikbayan boxes ay hindi po nakarating sa kanilang mga pamilya. Although, maipagbabalita po natin, no, sa ngayon, zero backlog na po tayo pagdating sa mga balikbayan boxes na amin din at nandito. So, wala na po tayong mga balikbayan boxes na hindi pa po nadideliver sa ating mga OFWs. Ito naman pong ating mga agreement na ganito ay looking forward, no? Sana po wala na pong maulit na gano'n na naaabusong mga OFW. Sana po lahat ng kanilang mga sakripisyo, lahat ng kanilang mga balikbayan boxes ay makarating ng maayos at mabilis sa kanilang pamilya dito sa ating bansa.
10: As a bata of the 90s, attorney, nakaka-relate ako niyan. Talagang inaantay ko yan noon mula sa lolo ko. So, sir, ano po sa ngayon ang dapat gawin ng isang OFW o non-resident Filipino kapag nakaranas siya ng problema sa kanyang ipinapadalang balikbayan boxes? Saan siya dapat unang lumapit at paano?
14: Totoo-totoo yung sinasabi niyo, Yusek Albert, no? Ako din ay nag-look forward sa mga padalang balikbayan boxes ng aking mga kamag-anak sa ibang bansa. Patungkol naman sa iyong tanong, maaari silang dumalaw, no, sa website ng Bureau of Customs. Nakalagay po dito yung mga kumpanyang wala pong derogatory record, no, mga consolidators at deconsolidators. Bukod po dyan, naiintindihan naman po natin yung hangaring makatipid, no, ng ating mga OFWs sa ibang bansa. Ngunit siguro ang maipapayo po natin talagang magtiwala na lang dun sa mga malalaking kumpanya at nang sa ganun matiyak po yung pagpapadala nila, no, ng kanilang mga balikbayan boxes sa ating bansa. Siguro bilang panghuli, ay dapat po maging updated sila, no? Meron po tayong mga ugnayan sa iba't ibang mga OFW communities sa ibang bansa sa pamamagitan ng BMW, sa pamamagitan ng ating CFO, pati na rin yung ating Balikbayan Overseas and Action Center. Kung meron pong mga impormasyon na kinakailangan, maaari po nilang dalawin at kausapin ng ating mga representante sa bawat port at nang sa ganun, updated po sila, no? Alin po yung mga kumpanyang maaari nilang pagkatiwalaan ng kanilang mga balikbayan box. At matiyak naman po, itong mga Burmans na, no, sana ay makarating ng mabilis at maayos na walang delay ang kanilang padala sa kanilang mga kamag-anak dito sa ating bansa.
12: Alright, Attorney, karagdagang mensahin na lang po sa ating mga kababayan.
14: Salamat po sa pagkakataong ito. No? Siguro ang masasabi na lang po namin, endorse po namin, yung atin pong isumbong tay commissioner. No? Kung meron pong mga reklamo ang ating mga kababayan, kung meron po silang solusyon, kung paano po mapaganda palalo ang mga proseso ng Bureau of Customs, kung meron po silang mga gustong i-report, no, katiwalian na mga kawanin ng Bureau, no, na naliligaw ng landas, maaari po nilang isumbong ito, no, sa ating isumbong kay Commissioner Platform. Makatitiyak po kayo, anonymous po natin kung i-handle with full confidentiality. Maaari po natin ipagbigay alam agad sa ating Commissioner, no, dahil mismo si Commissioner po ang tumututok sa platform na ito. So, sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo pagbubutihin pa po ng Bureau of Customs ang aming trabaho dito. Pero kailangan po namin ng inyong tulong kung kaya't maaari po kayong dumulog sa isumbong kay Commissioner.
11: Alright, marami pong salamat sa inyong oras at sa lahat ng mga impormasyon, Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Thank you, sir.
12: Thank you, sir.
5: Thank you.
12: Bayan, marami pong balitang talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
15: What is the mandate of the Register of Deeds?
16: Ako po bilang Register of Deeds ay nagre-rehistro or nagtatala po ng mga instrumento, mga dokumento po or kasulatan regarding po ng mga real properties, particularly ang lupa po. Kami po yung nag-i-issue ng katibayan ng titulo at kami din po yung mga nagsi-safekeep or nagtatago ng mga records kaugnay dito po.
17: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larigato Live, dito lang sa PTV.
18: Ito ang Ulat on the Spot. Dito sa Barangay Talomo, Davao City.
19: O katumbas ng halos 4 na palapag.
20: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
17: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
21: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi, sa India.
17: Ang mas malawak at mas mainit na balitang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
22: Guys, huwag natin si Manong, oh.
17: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
23: Lola, paano po?
17: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
24: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
17: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
25: Come in! Tuloy po kayo!
17: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
26: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
17: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Tagumpay at partisipasyon ng bansa sa katatapos lang na WorldSkills Shanghai 2026 ating tatalakayin kasama sina Director David Bonggallion mula sa TESDA. Kasama ang mga lumahok na sina Hotel Receptionist Bronze Medalist Carlos Antonio de los Reyes, Medal for Excellence sa Graphic Design Technology na si Hannah Cristel Caintic at si James Cavin Sagayo na nakakuha naman ng Medal for Excellence sa Electrical Installations. Magandang tanghali sa inyong lahat at welcome po dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon po sa ating lahat at kami po ay galak na galak kasi may maganda po tayong balita.
0: Okay, Director David, una po sa lahat, congratulations dahil sa performance ng bansa sa WorldSkills Shanghai 2026. Dahil po dito, nakapag-uwi tayo ng bronze medal at best of nations hotel reception at medals for excellence sa electrical installations at graphic design technology. Ano po yung sinasabi nito tungkol sa kalidad at competitiveness ng skills training ng mga Pilipino?
1: Yeah. Sa magandang resulta ng ating paghilahok dito sa 48 WorldSkills International, nagsasabi ito na ang Pilipino, ang mga manggagawang Pilipino at mag-graduate natin ng Technical Vocational Education and Training ay talagang workforce ready at kaya na niyang makipag-compete globally.
2: Yes. No, Director David, bukod sa mga medalya, nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa global discussions on skills development, innovation, skills recognition at international cooperation. Ano po, sir, yung mga bagong practices or opportunities na nauwi ng TESDA mula sa WorldSkills na maaari nating i-adopt para mas maihanda ang mga Pilipino sa local at international job market?
1: Yeah, thank you, Yusek. And I'm happy to see you here dito sa PTB4. Okay, ang ating Secretary Kiko actually pumunta doon and we are so happy na nandun siya providing support to the delegation. At saka siya actually invited as a speaker of a conference and also USEC DDG Bidal. At marami pong napag-usapan tungkol sa paano natin integrate ang green at digital sa ating mga curriculum para sigurado natin ng ating mga graduate ng TechBoc at even dito sa higher education ay workforce ready vis-a-vis itong fourth industrial revolution, yung mga makabagong technology. At saka meron ding mga actually arrangement like doon sa Australia pinag-usapan paano tayo magkaroon ng ugnayan para magkasabay ng training pagkatapos mag-align ng curriculum para ito ay sabay-sabay din na tataas ang ating antas dito sa WorldSkills International.
3: Alright. Director, paano naman po gagamitin ng TESDA ang experience at tagumpay ng ating mga skills champions para maingganyo pa ang mas maraming kabataan na pumili ng technical vocational education at para po makita nila na maaari ito magbukas ng mga opportunities pagdating sa global workforce?
1: Yeah. Sana nga itong resulta ng ating WorldSkills International Participation ay magbibigay ng motivation and inspiration to our mga kababayan at makikita nila na ang TechBoc ay hindi pala second class lang pero ito ay nagpre-prepare ng mga workforce para sila ay ready sa larangan ng trabaho. So ang malaki ang may tutulong nito kasi makikita natin halimbawa sa institutions natin, makikita nila yung gap doong curriculum nila doon sa curriculum ng WorldSkills Occupational Standards. So yun. It will motivate them actually to improve the curriculum. Dito naman sa at saka isa pa, ito ay magdudulot kung halimbawa like Lyceum of the Philippines, Batangas, kung saan galing si yung naka-bronze natin at si sa Camarines State University kung saan galing yung isang bronze medalyon natin at saka Regional Training Center. So naipapakita nila na ang kanilang standard ay mataas.
0: So, tumungo naman tayo sa ating mga champions, ano? Para kay Carlos, Hannah at James, ano yung naging pinakamalaking hamon ninyo habang nakikipag-compete sa WorldSkills Shanghai 2026? At paano ninyo ito hinarap? Unahin natin si Carlos.
4: Well, ang pinakauna pong malaking hamon talaga ay yung unexpected na nature ng competition. Hindi po ito tulad kasi ng ibang competition na merong guidelines or criteria for judging na binibigay sa mga competitors para makapaghanda kami. Ito po ay 4-day competition kung saan lahat ng mangyayari ay unexpected or hindi namin alam. Ngunit sa pamamagitan ng years of training and preparation, physical and mental preparation, personally naharap ko siya dahil sa taon ng paghahanda para sa kompetisyong ito mula sa provincial, regional, national at saka sa ASEAN level, nadala ko doon sa international stage yung pagkakaroon ng grace under pressure, yung quick decision-making skills at yung critical thinking. At yun yung nakapagtulong sa akin para harapin yung malaking hamon nito.
2: And kay Hana naman?
5: So, for me naman po, I'd say ang pinakamalaking hamon ko was self. And how I dealt with that was that iniisip ko na the Philippines is behind my back. Lahat po ng suporta na itinulong sa amin ng World Skills and the fact na merong tumitingala sa amin as people who are into the work we're doing po, has been such a support sa both mental and physical state ko po. Kasi nga, ayun nga, behind my back, in my head, na there's someone, there's people who are looking up to me, and I'd like to perform my very best for them.
0: At syempre kay James naman.
6: Yung sa akin naman po is, yung pinaka-challenging po is the same po kay Carlos, is wala po kasi kaming idea about sa mga mangyayari. Then yung sa test project is lahat po is unknown. Wala po talagang idea kahit isa. Then yung naging gabay ko po para ma-overcome yung ganong situation is yung nakapag-experience po ako ng international din po, yung sa ASEAN, din yung sa Asia, din yung matagal din po na pag-training namin from provincial up to this World Skills International.
2: Magagaling talaga yung mga Carlos, no? Mga medal winners, grace under pressure. Kaya para kay Carlos, sa hotel reception, kayo ang nakakuha ng bronze medal at Best of Nation Award. Ano ang pinakamahirap na challenge na hinarap ninyo sa competition? At ano ang natutuhan ninyo tungkol sa inyong sarili bilang isang Filipino skills competitor?
4: Ayan, maraming salamat po, Asek. Ang bukod nga po dun sa uncertainty ng competition, isa din sa mga naging challenges namin is yung dami ng competitors na katunggali namin sa competition na yon. Sa hotel reception po na aking nilabanan, there were 21 countries from across the world na naglaban-laban, lahat magagaling, lahat professional. Ako lang yung isa sa kaunti sa amin na fresh graduate. So that was a challenge for me because I'm competing with employees already and very experienced professionals. But from someone who is from LPU Batangas and under the guidance of my expert, Sir Nomer Yuzon, natutuhan ko na kapag tayo ay iginamit natin yung angking lakas natin bilang Pilipino, which is hospitality, at harapin lang natin, mag-show up tayo, mag-prepare tayo, at gawin lang natin yung best natin, ay ibibigay sa atin yung recognition and yung award na nararapat sa akin. And I'm very grateful for that.
3: Alright, and for Ms. Hana, bilang Medal for Excellence sa Graphic Design Technology naman, kinailangan ninyong makipagsabayan sa mga top competitors mula sa iba't ibang bansa. Ano yung mga techniques na sa tingin ninyo ay nakatulong para maipakita ninyo ang galing ng Pilipino ng mga Filipino designers sa international stage?
5: I'd say actually one of the most helpful things na nakatulong sa akin is Filipino, the way we're taught in school. Kasi nga po, despite everything, all of them being English speakers, and a lot of them, although hindi English speaker, mga professional rin, the fact that we have been taught English since a very young age, and lahat ng test project po kasi na pinapagawa sa amin is in English, we have this ability to be able to understand kung ano yung hinihingi po para sa atin. And that helps so much in being able to show and make kung ano man yung hinihingi po dun sa test project. And that really helped me in particular, and I think as a Filipino graphic designer, to be able to create something that's being requested from the background na hinihingi nila for the designs and as well as yung mga hinihingi nilang ipro-provide po namin.
0: All right, para naman kay James na para sa kanyang medal for excellence sa electrical installations. Obviously, malaki yung hinihinging precision, speed at technical knowledge. Saan kayo pinakanasubukan sa competition at ano yung ginawa ninyo para ma-maintain ang inyong focus sa ilalim ng pressure?
6: Thank you po. Actually po, the third day ng competition po is yun po yung pinakang malaking problema na dumating po sa akin din. So, ang nangyari po nun is madami po akong hindi na-terminate na mga kable para po makapag-energize ako. Then, ang natitirang oras na lang po sa akin sa day 4 is 4 hours na lang po. So, ang ginawa po namin nun is after the nung third day, nag-usap-usap po kami ng coach ko na si Sir Ed Cabaltera and then ang expert ko na Sir Jovencio Paneda. So, diniscuss po namin ang magandang gagawin po namin kinabukasan para ang habol na lang po namin is makapag-energize. So, ang pinaka-the best po talaga na na-experience ko doon is makinig lang po tayo palagi sa expert natin or coach or in other, hindi lang po sa skills, sa sports din, ganyan. Napaka-importante po para sa atin ang pagkikinig. Ganyan.
2: Ramdam natin yung energy no dun sa experience nila James. So matapos yung makuha yung bronze medal at medals for excellence, ano naman po ang next goal ninyo, kayong tatlo? At paano ninyo gagamitin ang experience na ito para makatulong o makahikayat ng mas maraming kabataang Pilipino na i-develop ang kanilang mga skills? Unahin natin muna si Carlos. Go ahead.
4: Ayun, thank you so much po. Dahil nga po, nabanggit ko na fresh graduate ako, ang sunod na goal ko talaga is gamitin lahat ng experience at nung natutunan ko sa career na gusto kong piliin, which is hotel reception. At eventually, kapag namayagpag tayo sa industriya, kapag nagkaroon na ako ng sapat na kaalaman at kasanayan dun sa pinili kong larangan, eventually, I want to share these experiences, this knowledge to fellow Filipino youth as well, especially those who are studying hospitality and tourism para nang sa ganun hindi sa atin na matapos yung growth at yung pride na binibigay ng world skills dito sa hospitality which is often underlooked or underrated dito sa Pilipinas. But with this experience, I learned that Filipino hospitality, Filipino talent, and Filipino skills are world class. So I think the real fulfillment will come from sharing and passing on the legacy sa mga susunod pang mga kabataan who want to pursue their dreams and make their mark on the international stage.
2: Yon, si Carlos, all about sharing. Si Hannah naman. Go ahead, Hannah.
5: Ako naman po, actually, I stopped schooling for this to be able to compete. So now I think I will return for schooling for now. And actually, before this, I think a lot of people told me na hindi nila kinoconsider yung graphic design. But because they've heard of my achievements, they've actually considered it. And I've heard na there's people who are actually looking up to me because of this, because I'm a woman who has achieved high achievements in this competition and they've heard na it's graphic design technology. They've seen what I've been able to do and that really inspired them to also pursue the same skills that I am pursuing right now. So I think just being here has been able to influence na. But for me, I would also like to be able to influence soon by being able to teach once I am well studied enough to be able to teach.
2: Mabuhay ang mga influential na kababaihan. James, go ahead. Ikaw naman.
6: Ako po is a graduating student po sa electrical engineering. Para sa akin po, mabigyan lang po ako ng pagkakataon. Hindi po ako magdadalawang isip na i-share yung natutunan ko, experience ko dito sa World Skills. Then, ang plano ko po is after graduate ko, makapag-take po ng board exam. Then, ipagpatuloy po yung gusto kong career para sa future. Then, yun nga po, marami po akong natutunan sa World Skills from provincial up to international level. And hindi ko po yun sasayangin and gagamitin ko po ito sa future career ko.
7: Yun. For sharing din si James.
2: Correct. Tsaka networking.
7: Yes.
3: Pero ito, for Director David, matapos po ang tagumpay na ito, ano po ang susunod na mga hakbang ng TESDA para mas mapalawak pa ang training at opportunities para sa mga batang Pilipino na may potensyal na maging susunod the world-class skilled champions?
1: Yeah, thank you. Well, marami po tayong napulot doon sa ating paki-participate doon sa World Skills. One is kailangan nating i-reframe or i-redesign actually ang ating paghahanda para sa susunod na mga World Skills competition. Actually, ang susunod dito is the World Skills ASEAN next year and World Skills Asia. And on 2028, paghanda na natin World Skills Japan, which is the international level already. So marami tayong natutunan dito, lalo't-lalo na inaral natin kung bakit ang China, Japan, Korea at saka Chinese Taipei, palaging silang nanalo. Actually, hinakot nila yung mga gold medals eh. Okay? So una, ang una dito is kailangan nating palakasin yung multiple selection pipeline natin. Yung regional skills competition, supportahan natin yon, palakasin natin kasi doon nang gagaling yung mga first entry competitors. At sila ay maglaban-laban sa ating national skills competition. Sa national skills competition, unang gagawin natin ngayon ay yung trainers natin. Dapat lahat ng experts natin at trainers ay exposed din natin internationally. Pangalawa, dapat mag-form tayo ng international team para actually solid, hindi pa bago-bago, para yung functional relationship nila sa other bansa ay nandun at saka yung alignment ng standards nandun. Pangatlo, kailangan natin talagang establish ang World Skills training camp kung saan after the training of our competitors in their respective institutions or regions ay kukunin natin residential training, ikulong natin para sa mas matinding training. Kasi itong competition na ito is not actually only the skills. Like itong international na banggit ng mga competitor natin na mahirap kasi hindi mo alam. So, trinitrain natin yung creative thinking nila, innovative thinking nila, pagkatap systems thinking nila, and also sinasabi natin na yung paghahanda nila, yung problem solving skills nila. Actually, ito yung mga soft skills na kailangan natin i-strengthen sa kanila plus the skills so that they'll be able to, you know, kahit na anong bigla ang design ng competition, kaya nilang harapin. Ngayon, itong World Skills is isang actually hindi lang competition for medals. Ginagawa na natin isang movement para yung mga industry masabi nila na, uy, yung mga pala nakipag-local.

0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
6: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at the

0: kalakasan, PSC Hour. Sports for all, ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw sa inyo lahat. Ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918, ang programang magkatuwang pong itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission at ng ating Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Aryan Malyare. At syempre ngayong araw, patuloy po ang ating pagtutok sa kampanya ng ating Team Philippines mula sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At kani-kanina lamang po ay talagang pang-apat na gintong medalya ang i-deliver ng ating Taekwondo Jean na si Juice Gabriel Derrick Yape. Mula po yan sa mixed individual or virtual Taekwondo tournament, no? And at this point, hindi naman tayo bibiguin dahil ito, kasama na po natin sa linya. Ito pong si Juice Yape, kasama ang coach niya na si Coach Jordan Dominguez. Hello, welcome to the program and big congratulations po sa inyo.
2: Thank you po. Thank you po.
1: Yes, of course. Talaga namang sabihin ba natin, surprise tong gold medal na to mula sa ating Philippine Taekwondo Jean na si Juice Yape.
2: Juice. Yes po. Kasi this is the first ever gold ng Taekwondo for the longest time ng Asian Games din. And then first din ito na nalagay na event dito sa Asian Games. So everything is first for us.
1: Wow, so talagang first to, historic gold medal to for the Philippines. Juice, anong pakiramdam para sa'yo na parte ka ng history kapag babalikan natin ang Asian Games history, nandun na, nakatala na sa kasaysayan ng pangalan mo, Juice?
3: Super happy lang po and super thankful po sa talaga sobra sa lahat ng coaches ko po. Si Coach Jordan, Coach Rani, wala sa RAP, sa PTA po, PSC, POC, sa mga teammates ko po at mga seniors ko po na tinulungan po ako mag-training po, kila Coach Dane, Coach Nick po. Super thankful lang po talaga lahat sa parents ko po and especially kay God po.
1: Yes, 4 matches ang kinailangan mong ipanalo bago yung official na talagang masiguro natin yung gintong medalya. Kapag babalikan mo lang yung naging journey na yon, kamusta si Juice? Paano mong ginawa yon?
3: Yung journey po ng laro po or first fight, medyo bumpy pa po siguro kasi start pa lang po. Then sa next mga fight po, medyo nakakapa na po namin ni Coach Jordan yung gameplay po namin. So super happy po na nahanap po namin yung pagkasing po namin.
1: Yes, doon sa lahat ng laban na yon, ano yung pinaka mahirap ka or parang hindi mo inexpect na mapupunta sa atin yung panalo? Anong round?
3: Yung first fight po. Kasi doon po ako unang na kasi nag third round pa po kami.
1: Yes, Saudi Arabia, no? Si Coach Jordan, kamusta? Kamusta yung naging ano mo, yung pagtutok mo doon sa naging performance niya all throughout?
2: Ako, I'm very happy naman. Medyo, syempre, parang dagdag pressure kasi may bago kaming event. Yesterday pa kasi naglalaro din sila JU, so yun yung iniisip din namin yung nilaruan niya kasi na event ngayon is medyo gamit na gamit talaga yung hamstring. Yesterday, they keep jumping. Jumping, tapos power ng yung whole body nila sa pungse, then freestyle, talon-talon. Tapos ngayon naman, puro sipa-sipa naman. So, yun lang naman yung iniisip ko. Pero basically, syempre, part ng pagiging coach is medyo stress. Pero happy naman kami sa result. So,
1: talking about this, is a sabihin natin, new event ba to? First time na na-include sa Asian Games itong mixed individual virtual taekwondo. So, paano siya basically nilalaro?
2: Bale, ito po ay kinuha sa larong Kyurugi event. And yung laban-laban. And then, eventually, gumawa sila ng way na kasi umuuso na yung esports. So sa taekwondo naman, napaka-unique nung game na to kasi ikaw mismo yung sanay tayo kasi sa esport na yung kinokontrol mo lang yung mga players. eto, ikaw mismo yun, magsusuot ka ng, may ilalagay silang mga nodes, straps, and then gagayahin ng character yung gagawin mo. So basically, yung player dito is dapat ensayado ka din. Kasi kung hindi, stamina, matatalo tayo. Tsaka yung distance, napaka, I think one ito na magiging future ng Taekwondo. It's very exciting siya. Tapos halos lahat ng nanonood nagsisigawan eh. So, yan, si Jayus, sobrang
1: saya. Yes, Jayus, of course, gano'n mo nakatagal nilalaro itong mixed individual virtual Taekwondo na to? Ano ka ba, gamer ka din ba talaga? Or talagang nag-prepare ka lang just for the event?
3: Actually, hindi po ako gamer po. And nag-prepare lang po sa event na to. This past months lang po, nung sinabi po na Pum si Mel po yung maglalaro sa virtual sa Asian Games po. So, ayun, in-schedulean po ako agad nila coach na mga trainings po. Buti naman po nahabol po namin.
1: Yes, nagsimula actually yung campaign mo dito, bronze mula sa ating men's individual Pumse. Paano in a way sabihin natin, nakatulong ba yon yung nauna mong bronze going to this competition?
3: Yes po, kasi na-motivate pa po ako na ano po. Siyempre as always, we aim for gold po. So, yun, after po nun, we always aim for gold po.
1: Nung talagang nabigay na yung resulta kanina, na sa'yo na yung gold medal, anong tumakbo sa isip mo? Anong una mong nasabi after nung talagang officially Philippines, no, yung naka-secure nun?
3: Actually, yung una ko nasabi, tinawag ko lang po si Coach Jordan. Coach! Yeah, super saya lang po talaga nun po. Yun lang po yung una ko nasabi po.
1: Bakit ka naiyak sa tuwa? Ano yung nagpaiyak sa'yo, Jayus?
3: Siguro kasi hindi ko lang po talaga in-expectas yung ano po. Tsaka yung pagod rin po kasi dito po. Super pagod po. Like, nung kasi sunod-sunod po yung matches ko after po ng first fight. Nag-second fight agad. Then after second fight, nag-third fight po agad. Buti po, nakapagpahinga muna bago mag-finals po. Then after nun, nakuha po yung quinto. Super happy lang po talaga nung time mo.
1: Kung babalikan mo, pinakamalaking sinakripisyo mo for this Asian Games, ano yon, Jayus?
3: Pinakamalaking sinakripisyo ko po ata is yung oras po in time. And siguro yun po, yung time po na kung saan pwede ako mag-ano, sinakripisyo ko po talaga yun para mag-training.
1: Yes, and worth it, no? Lahat ng naging sakripisyo mo, no? Coach Jordan, syempre, as a former athlete din ng Pilipinas, anong pakiramdam? Asian Games gold medalist na ang tinuturuan mo.
2: This is a team effort naman. So, in National Team Taekwondo, we work together. Kasi 3 events, eh. So, it's very hard for a single person to do it. Kasi, like, yun yung naging way namin para mag-get yung gold, eh. Yun yung parang naging advantage namin kasi yung nakita ko sa ibang countries is hindi ganun eh. So sa Philippines kasi, kunyari sa Pumse, tututukan yan nila Ma'am Rani. Yan nila yung mga seniors ng Pumse, when they go to freestyle naman, ako naman yung nandun. Ako naman yung mag-step up for that kasi yan yung event ko. And then for virtual naman, we have Coach Dane. So it's teamwork talaga. And natutuwa ako na I'm very happy na kaya nating gawin yun, na kaya nating magkaisa. Just to get one gold medal, that's what it takes. Yung talagang, yung teammates din ni Jayus was always there. Nung World Championships, hindi kasali si, hindi siya nag-perform, pero sumama siya because he's still part of the team. So, yung habang iniisip ko yung mga bagay na yun, nung nakita ko na, kasi na-stun na ni Jay. So, nakita ko nang mag-gold siya, medyo nag-flashback sa mind ko lahat yun, yung mga training days namin, yung mga times na, alam ko na maraming sinacrifice kasi si Jayus, and talaga ibibigay sa'yo ni Lord pag gusto mo, tsaka God knows what you want already. So, sobrang saya kasi yun, first ever gold to ng Taekwondo sa Asian Games, lagi kaming bronze dito. yung team namin was bronze, yung individual last time was bronze. And now, yesterday, we're very happy na yesterday kasi we have one bronze and one silver. So, na-break na agad yung record kahapon. And then, nagulat ako na this day, na-break pa ulit namin yung record kahapon. So, so ano talaga, sobrang saya. I didn't get gold medal in Asian Games. I only got bronze, but I'm very happy that nakuha na ni Jayus yung gold medal. And hopefully, magtuloy-tuloy pa ito kasi we're still preparing pa. We have a lot of trainings pa and future athletes then to come pa for this game.
1: Yes, tinitingnan ko si Jayus habang nagsasalita si coach, parang natutulala na lang siya. So, nangyayari? Jayus, of course, yeah. Syempre ngayon nakatutok tayo. Pag-uusapan yung cash incentive, 2 million pesos bukod pa yung 400,000 pesos mo kahapon. So, saan mo planong gamitin itong makukuha mong insentibo na to?
3: For now, pinag-iisipan ko pa po. Hindi ko pa muna po masyadong inaano po. Kasi marami pa pong maglalaro po sa amin. Support pa po muna kami sa ano po, sa mga next na mga maglalaro po, sa mga kirugi po namin. Still praying for them po. And wishing them the very best po.
1: After nitong Asian Games, gold and bronze, what will be next for you?
3: I don't know yet po. We don't know yet. But I will keep on practicing po, training po, working hard as always po.
1: Yes, and Coach Jordan, possible ba itong event nito ni Jayus maging Olympic sport?
2: Yeah, I think may mga naririnig na kaming ganyan eh. So, we really don't know, but I think meron silang pinag-uusapan about that, kaya nasali to sa Asian Games eh. But praying tayo, hopefully, malakas tayo sa event na to eh. Kaya naman natin dito sa event na to.
1: Yes, siguro mga mensahe na lang po ng pasasalamat. Of course, si Coach Jordan muna and then si Jayus.
2: So, thank you sa lahat ng sumuporta sa Philippine Taekwondo, sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, sa Philippine Taekwondo Association, sa co-coaches, Ma'am Rani, Sir Rap, and yung mga seniors namin na nasa Pilipinas na tumulong din para maabot to. And then, thank you din sa mga family namin, sa lahat ng Filipino fans na nag-play for us. Tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. Marami pang atlet ng lumalaban. And thank you po sa... Thank you din po sa lahat ng nag-greet sa amin. Thank you po.
1: Si Jayus naman. Sino mga gustong pasalamatan?
3: Thank you po talaga sa lahat ng mga sumuporta sa Philippine Taekwondo Association, super thankful po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee po, and then kay sa mga coaches po, coaches ko po, si Coach Jordan, Coach Rani, kay Sir Rock po, kay Grandmaster Hong, Sir Igor, and then super thankful po sa mga teammates ko po and seniors na tumulong sa akin palagi at sinasamahan ako sa training, and kay Coach Dane po, kay Coach Nick, and then sa parents ko po, sa ate ko po, and then kay God po, super thankful po.
1: Tama ba taga Leyte itong si Jayus?
3: Yes po.
4: Yo.
1: Mga kababayan mo, syempre, Jayus.
3: Oh, yes po, super thankful po sa mga kababayan ko, sa mga prayers po nila.
1: Yes, ilan taon na ba sa national team, Coach Jordan, itong si Jayus?
2: 3 years.
1: Wow, 3 years sa national team pero Asian Games champion na. For Jayus, ano yung next mo na hahangarin no na makamit no sa yung karera?
3: Kami po lagi po naming ini-aim po yung world champion po. So, yun po, lagi ko po yung ini-aim po.
1: Yes, and syempre mangyayari yan, no? Basta one match at a time lang. Again, congratulations and we are very proud of you, Jayus Yape, kasama si Coach Jordan Dominguez. Maraming salamat po.
2: Thank you po.
1: There you have it. Nakasama po natin ang ating gold medalist mula po dyan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Walang iba kundi si Jeyus Gabriel Derikiape, ang ating gold medalist mula sa Mixed Individual Virtual Taekwondo Event. So bukod po dyan, kahapon ay naka-bronze medal din itong si Jeyus nang mapanalunan niya yung Men's Individual Pumse Event. Again, congratulations and syempre sa lahat ng bumubuo ng Philippine Taekwondo Association, first ever Asian Games gold medal ito mula sa ating Philippine Taekwondo. Congratulations po. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating PSC Hour. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na sports stories mula sa ating Team Philippines na nasa 20th Asian Games.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
4: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
7: Magmula nung ako'y natutong umawi.
6: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: to my family, thank you so much. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga previous coaches, thank you again. And I really appreciate all of the support coming this Asian Games.
1: Yes.
0: And hopefully you get to see me tomorrow.
1: Yes, of course. All the best sa'yo, Brianna Labadan. But of course, after Asian Games, meron ka na bang parang may mga plano ka pa rin ba for the year? Meron bang bigger competition pa after the Asian Games?
0: No, just preparation for the next season.
1: Okay, just preparation for the next season. Again, all the best sa campaign mo, Brianna Labadan. And ngayon pa lang, we are very, very proud of you.
0: Salamat po.
1: There you have it. Nakasama po natin si Brianna Labadan, ang ating finalist mula dito sa Rhythmic Gymnastics Competition ng 20th Asian Games. So, all the best, no, Brianna Labadan. Talagang itayo mo ang bandera ng ating Rhythmic Gymnastics team. Again, meron din po siyang teammate, no, itong si Jasmine Althea Ramillo. And nag-finish naman na pang 13-1-3 itong si Jasmine doon po sa qualification, no. Tanging top 10 lamang po yung umabante dito sa final round, no, ng Rhythmic Gymnastics Competition. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama naman po natin ang Commissioner ng ating Philippine Sports Commission, Commissioner Olivia Bongku. Magbabalik pa po tayo.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
3: Team Pilipinas.
2: Lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Commissioner Bongku, dito pa rin po sa ating Philippine Sports Commission ARC. Siya ay katulad natin, BC, umiikot para suportahan ang mga Pilipinong atleta. Kamusta po? Magandang araw.
5: Magandang araw sa inyo lahat. Nandito po kami sa Nagoya at sa Asian Games. At pinapanood namin lahat yung ating mga atleta at sinusuportahan at cheer namin lahat sila.
4: Kamusta? Katatapos lang ng Alex Iyala Women's Single Semifinals.
5: Oo nga eh. Actually, it was really very heartbreaking. Pero nakita namin talaga, Alex was at her best, no? She was, talagang binigay niya ang lahat. Kaya lang, alam mo naman, hindi natin masasabi, depende din sa kalaban, and at saka doon sa mga breaks of the game. However, I know that she really wanted to win because to give up her WTA para lang mag-represent sa Philippines, hats off ako kay Alex. Maraming salamat at talaga nasa puso mo ang Pilipinas at gusto mo talagang makapagbigay ng medalya. At yung bronze medal mo, masaya na rin kami. At although bronze ka rin yung last Asian Games, di ba natatandaan ko. At meron pa naman 4 years ulit. So I would like to also just wish you all the best in your coming events at sana lagi kang sumusuporta sa amin.
4: Pong, nanood ka rin kina EJ Ubiena, di ba?
5: Alam mo yung kay EJ, talagang ang tagal na nga namin sa loob ng yung Coliseum. At would like to congratulate EJ, talagang unbelievable, talagang tuwan-tuwa kami sa medalyang binigay mo sa Pinto, binigay ko pa ang sarili mong record. At sana lagi mo kaming bibigyan ng mga medalya sa mga susunod pa mga laban mo.
4: Yes, may mga bago din atleta sa athletics.
5: Yes, nakita ko yung mga bago din. At saka, pag nakita mo ang medal count natin, napakadami nating bronze, napakadami nating silver. Kaya siguro ang mga NSA, dapat yan ang alagaan. At kami din sa PSC, yan ang bibigyan namin ng maraming suporta. Kasi after 4 years, maring ginto na sila, di ba? At takitin natin.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Sports Radio Magazine dito po sa Sports Radio 918. Tayo ay kasalukuyang napapakinggan ng live sa ating talapihitan 918 AM mula sa inyong Sports Radio 918. Gayun na rin sa ating Capital 104.3 FM at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Ngayong araw ay araw ng Friday, October 2, 2026. Patuloy ang ating pagsubaybay sa campaign ng ating Team Philippines mula sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At tatanggap rin po tayo ng ulat mula po sa Pasay City kung saan ay tinutukan ng ating kasamang si Jessel Laid ang naganap na press conference para sa ating Philippine Women's National Football Team na inorganisa po ng ating Philippine Football Federation. Ano na kaya ang next step para sa ating Pilipinas matapos yung kanilang naging kampanya dito sa Asia? At syempre ay siguro hindi na natin papatagalin, agad na po natin i-welcome ang ating kasamang si Jessel Laid. No? Pero syempre bago yan, medyo may konting pigil muna tayo. No? But of course, last two days ng ating Asian Games mula sa Aichi, Nagoya, Japan ay talaga naman pong sabihin natin nagsunod-sunod yung medalya ngayong araw. Meron na tayo ngayong araw lang isang gold, isang silver at two bronze medals mula po sa ating Team Philippines. Congratulations, no? Yung ating gold medal nanggaling sa ating Taekwondo bet na si Jayus Gabriel Derek Yape mula sa Mixed Individual Virtual Taekwondo event. Congratulations, Jayus! And of course, silver medal natin mula sa controversial na split decision loss para sa ating Olympian na si Carlo Paalam. Mula po yan sa Boxing Men's 55 kilogram division. Congratulations kay Carlo Paalam. And of course, yung ating bronze kanina, no, historic bronze ang ibinigay ng ating Alas Pilipinas tandem Kylem Progelia at ito pong si Sofia Pagara mula po yan sa beach volleyball. So first podium finish po yan para sa Philippine women's beach volleyball. And of course, no, ang latest bronze mula naman sa jiu-jitsu, Kayla Napolis nagwagi ng bronze medal mula sa women's minus 52 kilogram division. Congratulations kay Kayla Jenna Napolis. At patuloy din ang ating pagsubaybay pa, no? Meron pa tayong inaasahan, no, ng mga posibleng mag-deliver ng medalya dahil ongoing po ngayon ang Kyurugi competition mula po sa Aichi, Nagoya, Japan. At the same time, bukas din ay meron din tayong aasahan pa yung ating isang pambatong rhythmic gymnast, no, na si Brianna Labadan. Pero syempre, dahil unti-unti nating hihimayin, no, itong mga naganap, no, na result, no, kaninang umaga. And unahin na po natin, syempre, yung sabihin natin is surprise, no? Surprise gold medalist natin dito sa 20th Asian Games, itong si Jayus Gabriel Derek Yape. So nakuha niya yung gold medal mula dito sa Mixed Individual Virtual Event. First ever gold medal po ng Philippine Taekwondo mula sa Asian Games ang ginawa nitong si Jayus Yape. So talaga namang very impressive yung kanyang ginawa, no? And ang kanyang nakaharap dun sa final ay taga-Vietnam si Chow Ngoc Nguyen Sang, 2-0 yung kanyang naitala dito, no? And kanina ay nakapanayam din natin siya, no? Nakasama niya si Coach Jordan Dominguez and very proud, talagang hindi makapaniwala. At the same time, it's all worth it, no? Lahat ng naging sakripisyo nitong si Jayus Yape ay talagang worth it, no? Lahat ng kanyang sinakripisyo for this Asian Games. First Asian Games niya rin po ito, no? So congratulations. Bukod dito sa kanyang Mixed Individual Virtual Event, ay nauna na rin siyang nanalo ng bronze, no? Kahapon naman po yun. At ang bronze ay nanggaling mula sa Men's Pumsei Individual Competition. Samantala, first time no na inintroduce itong virtual taekwondo dito sa Asian Games, no. Ito yung tinatawag na non-contact digital combat sport, no. And kanina dun sa naging explanation sa atin, para siyang ano, para siyang e-sports, no, pero may mga nodes na naka kabit daw doon sa katawan. Yan yung explanation, no, ni Coach Jordan Dominguez. And dito nga sa inaugural, first time na na-introduce itong virtual taekwondo dito sa Asian Games, ay talagang history yung naibigay ng ating pambato na si ito pong si Jayus Yape, no. So congratulations. So bukod dun sa kanyang gold at bronze, of course, yan ay may katumbas, no, na cash incentive, no, na naaayon din sa ating Republic Act number 10699, or yung cash incentive, no, na nakalaan para sa mga Filipino athletes and trainers, no, depende sa kanilang magiging performance sa Asian Games. Mula sa kanyang gold medal ay makakatanggap ng 2 million pesos itong si Jayus Yape. So congratulations. At yung bronze medal niya naman, yan naman po ay may equivalent, no, na 400,000 pesos. So congratulations, no. Waging-wagi, bukod pa diyan, kung magbibigay pa ng extra bonus, no, yung ating mga, of course, ang Office of the President, at the same time baka meron ding ibang mga private, no, na gusto ring magbigay, no. So posible po 'yan, no. And ngayon wala pang plano itong si Jayus kung saan niya planong gamitin, no, yung cash incentive na 'yon. But of course, for our Philippine taekwondo, na meron na silang 1 gold and 2 bronze medals. Yung isang, ay sabihin natin, 1 gold, 1 silver, and 1 bronze medal. Yung isang silver naman natin ay nanggaling dito kay Juliana Mikhail Candelaria. Silver medalist natin mula sa Women's Individual Pumsay Competition. So congratulations. Ako, uuwing panalong-panalo ang ating Philippine Taekwondo. But again, ongoing ang Kyurugi competition, so umasa tayo ng mga additional medals pa mula sa ating Philippine Taekwondo team. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating programa. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong hihimayin na results mula po sa 20th Asian Games.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Team Pilipinas,
1: lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At nagbabalik ang Sports Radio Magazine dito sa Sports Radio 918. Again, tayo po ay kasalukuyang napapakinggan ngayon sa ating mother station, Radio Pilipinas, Radio Publiko, at syempre sa ating Capital One FM. No? Samantala, sa ating pagpapatuloy, ito yung sinasabi nga natin na naging controversial na pagkabigo ni Carlo Paalam mula sa boxing men's minus 55 kilogram division. For Carlo Paalam, of course, ang kanyang tinangka talaga dito ay maibigay, matuldukan na ang 16 na paghihintay ng Pilipinas, no, ng ating Philippine boxing na muling magkaroon ng gold medal, no, mula sa Asian Games. Pero hindi po yan naging posible kanina dahil ang kanyang nakaharap ay isang hometown bet. ang Japanese na si Rui Yamaguchi. At doon ay split decision ang naging hatol ng mga hurado mula sa kanilang naging laban. Kanina nagkaroon ng huddle interview ang Philippine Olympic Committee media with Carlo Paalam. And ano kaya yung naging reaction dito ni Carlo Paalam? And of course, yung kanyang silver medal no na napanalunan, nahigitan niya actually yung kanyang naunang Asian Games bronze noong 2018 sa Jakarta, Palembang, Indonesia. So, ang reaction ni Carlo Paalam, ang ating silver medalist ng men's 55 kilogram division ay talaga naman po no, hindi natin inaasahan lahat 'yon dahil syempre lahat ng lahat tayo umaasa na ito na yung pagkakataon, ito na yung edisyon na talagang mawawakasan na nga yung 16 na taong paghihintay no na muli tayong magkaroon ng gold medal mula sa ating Philippine boxing team dito sa Asian Games. Pero hindi nga ganun no yung nangyari no. Ayon na rin dun sa naging reaction nga po no. Una pa lamang daw ay talagang medyo mainit na yung referee from Uzbekistan no. So eto na, pakinggan muna natin itong si Carlo Paalam.
4: Okay, Carlo Paalam after that loss sa Japan.
5: I'm so good but referee again, I don't know. Not the good decision. Hindi ko alam mo yung decision na referee bro. Palagi. Ako palagi binitignan.
4: Anong nangyari? Yung bang game mo na ilabas mo? Yung bang taktika nyo ni coach?
5: Yes po, kasi wala na po eh. Hindi paano na po yung score eh. Alam ko na ano yung referee kasi. Kahit anong yung minimintom, stop pa rin pa. Tapos iba talaga yung referee rin. Distract.
4: Distract ka. Matapos na
5: distract po. Yung referee talaga, pero ako palagi nakikita.
4: Oo. Matapos ma-drop yung matalo dun sa unang round, anong adjustment? Anong sabi ng mga coaches?
5: Yun pa rin po. Gawin mo yung best ko. Pilit na lang yung last round. Kasi kunin ko ng last round. Yan na po eh. Ubos-ubos na talaga.
4: So hindi ka kontento sa decision?
5: Hindi po. Hindi.
4: Gano'ng
5: maganda.
4: Masakit?
5: Pero okay lang po. Forward pa tayo.
4: Ganun ba kasakit na matalo at mabigo muli sa gold medal na...
5: Gawin pa rin yung best po. Training pa rin. Yun. Tsaka pahinga muna.
6: Carlo, natingin mo kailangan mo pang i-improve moving forward?
5: Okay? Nandun naman lahat yung improvement ko eh. Mm-hmm. Yung hawak yung sabi ko nga, di namin hawak yung decision. Kahit ano yung pilit mo, manalo ka kung judges talaga gawa sa'yo ng paraan. Wala ka rin silbi. Yun po.
6: Mag-aimag ka, Carlo. Bawi ka doon.
5: Baka po.
4: Coach,
7: can I
4: ask,
7: Coach,
4: anong sabi mo
7: dun
4: sa laban?
7: Yun ang sinasabi ko, hindi tayo sa laban, hindi man tayo agabyado. Kaya doon talaga tayo manadadali sa mga ano eh, sa referee, sa judge. Sa referee, parang pinag-initan.
4: May kulang ba sa kanya? Yung bang strategy niya gawa yun?
7: Hindi man, maganda naman. Kaya sa personal nga, akala ko wala namang pa tayo eh. Tapos yun ang ano, kaya sabi ko, alanganin na to. Ito yung ang gawin natin, wala tayong gagawin na iba. Kundi, pag hindi mo manak-out yan, kahit na ano gagawin natin. Ayong sa second round, ganoon pa din. Yung ano pa rin namin na, mahirap umi-score. Ang hirap talaga. Nakita mo nga na pag tumama si Carlo, parang ano, ni-stop sa referee kung anong kine-question ng referee. Dapat yung blue ang ano, pero si Carlo ang pinahinahin ano lagi. Kaya, sabi ko, alam ko na yun. Yun ang ano talaga natin. Sa first round, alam na natin yun kung si kanino ibibigay. Sa first round pa lang na laban. Alam mo na. Kaya sabi ko, pag makuha natin yung first round, panalo na tayo. Kaya yun ang labanan dito eh. Hindi mo na maano. Kasi hindi mo rin masabi na mabagsak kasi tumatakbo-takbo. Hindi mo rin maano. Kaya sabi ko, gawin mo na lang yung bis mo. Lalo sa last round. Pag knockout na talaga yung ano natin dyan. Kasi hindi tayo. Sayang nga. Sige lang. Marami pa namang laro. Hindi yun na kakulangan sa atin. At least mayroon tayong experience na gano'n na naman ulit.
4: Thank you, Coach.
8: Okay.
4: Oo nga eh.
2: Team Pilipinas,
1: lalaban para sa bayan,
2: the 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At ayan po atin pong napakinggan sina Carlo Paalam at si Coach Elmer Pamisa. Talaga namang disappointed sila mula sa naging resulta ang naging hatol no ng judges no dito sa men's 55 kilogram gold medal bout katapat ang Japanese na si Rui Yamaguchi. Samantala, hindi rin po napigilan no ng pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Sir Marcos Manalo ang kanyang disappointment no dito sa nangyaring laban na to ni Carlo Paalam. Para kay Sir Marcos Panalo, sa atin dapat ang gintong medalya. Ito po, ating panoorin at pakinggan.
8: Your thoughts na lang after the match against Japan's Rui Yamaguchi?
9: I thought we won the bout. Yung first round, sige, pwede 50-50. There's not much activity there, no? And then siguro para sa mga nanonood, no, bakit hindi as aggressive si Carlo as he'd like to be? That's part of the strategy kasi pag yung Japanese, pag sumugod ka lang ng sumugod dyan, kahit kalabit lang tumama dyan, mas iskora nila yung Japan. So Carlo really had to be extra careful and you really have to just land clear punches. Which I think is what he did in the second round. So kung bibilangin lang yung mga clear punches landed in target areas in the second round, I think sa atin yun. Pero talo tayo ng 3-2 in the second round. No first round, talo rin tayo, 4-1. And so, basically, yun na yun. Yung last round, hindi na masyado nagmamatter. Ang pag-asa sana natin ng last round, madeductionan yung Japanese. Kasi puro kapit na lang yung ginawa ng last round. Eh. Ayaw na makipag-boxing. Eh. So, you know, I think it was a bad decision. And then, at the same time, frustrating na yung the same referee, the Uzbek referee, na nag-referee sa kanya ng semifinals, na obviously biased against him during the semifinals, yun na naman yung in-appoint sa atin in the finals. Ang dami-daming referees na pwedeng ma-appoint. Yun pa. And so, kanina, parang makikita mo, pipigilan yung momentum ni Carlo. Yung Japan yung humahawak. Si Carlo pa yung bibigyan ng caution. So, malaki yung naging impact rin eh. So, hindi ko rin maintindihan kung paano evaluation yung ginagawa eh when it comes to referees and judges. At kung paano yung decision making dun sa pag-appoint. Diba? Kung random naman siguro, semis and finals, but it's the same referee. Diba? So, ang laki nung naging impact sa bout. But I think the gold should have been ours eh. The gold should have been ours. And Carlo was extremely disappointed, no? Kasi ginawa niya yung ginawa niya talaga yung best to bring home the gold, to end the 16-year gold medal drought, pero it wasn't enough. But that's boxing for you, you know. It's one of the sports na it's either the most corrupt or we have the most incompetent referees and judges, unfortunately.
8: Any move from ABAP after this inquiry or questioning the decision?
9: Yeah, and unfortunately, walang protest, walang bout review, which actually the other day, we had a board meeting sa Asian Boxing, and na-bring up yun. Ako, I personally raised 3 points, di ba? How are we selecting our referees and judges? Are we educating them? And then the use of data analytics, I had to bring it up. And then yung again yung clear system lang, how do we actually select the judges, diba, na magja-judge sa isang tournament, and paano ba natin sila ine-educate, kasi baka kita-kita na lang sila sa tournament eh, diba? And then siguro they will have a meeting one day before, and then that's it. So we're going to write at least to, you know, inquire about that process. Why did we have the same referee in the semis and finals? Na lalo na kung merong obvious bias against our boxer during the semifinals pa lang. Diba? So yun yung frustrating. Paglabas pa lang ng referee, ano na ako? Parang ha, bakit siya ulit? Diba? Dami-daming kung random man yan, what are the odds na siya ulit yung yung ma-assign sa atin. So, parang ang sore loser nung dating, pero you know, as much as possible we don't wanna really attribute our loss to external factors, pero malaki talaga yung impact eh sa naging performance. Eh.
8: 16 years and counting. Wala tayong gold medal. Paano?
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At ayan po atin pong napanood, no, at napakinggan, Marcos Manalo, Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines or ng ABAP. So ang plano nila ngayon ay sumulat, no, syempre mula sa naging organizer po, no, nitong Asian Games. At the same time, kinakailangan nila ng ano, malinaw na explanation kung paano ba yung proseso, no, lalo na yung pinagdadaanan, dahil yun kanyang tinukoy dito. Bakit yung pa ring Uzbek referee pa rin ang siyang ibinigay, no, doon sa naging final bout nitong si Carlo Paalam, habang yun din po yung nag-officiate, no, during the semi-final bout, no. Itong Uzbek ay si Maruf Urdushev, no, yan yung referee na nag-officiate dito sa naging laban ni Carlo Paalam at nung Japanese na si Rui Yamaguchi. So dahilan para tayo ay mag-settle po sa silver medal ng men's boxing minus 55 kilogram division. Samantala, checker time, it's 4:30 p.m. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin sports stories. At the same time, ay pupuntahan po natin ang ating kasamang si Jessel Laid ang latest para sa ating Pilipinas. Magbabalik pa ang Sports Radio Magazine.
2: Good news!
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Kasi dito sa Sports Radio 918, no, tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Maaari niyo pong i-like at i-follow ang ating social media accounts, no. So, visit po kayo sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel, Sports Radio 918. You can also visit our official website, radiopilipinas.ph/sportsradio. And of course, meron din tayong mobile app, no, PBS receiver libre mula sa inyong App Store at Google Play. At ayun nga, kasalukuyan din po tayo nga napapakinggan ngayon sa ating mother station, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 738 kHz at sa Capital One. Samantala, at this point, agad po tayong pumunta sa Pasay City. Narito po sa ating linya si Jessel Laid. Jess, anong latest?
12: Yes, magandang hapon, Arian. Magandang hapon to our viewers and listeners sa Sports Radio Magazine. At lilipad na this coming Sunday ang ating Pilipinas, ang ating Philippine National Women's Football Team patungong Peru sa itong preparation para sa 2027 FIFA World Cup, kung saan kasali po, yes, mag-World Cup ang Pilipinas, kasali ang Pilipinas sa international event, biggest international football event, na World Cup. And 10 days yung kanilang pinaghahandaan. Inanunsyo ito kanina ng head coach ng ating national team, head coach Mark Torcaso. He also shared, no, yung kanilang experience in Japan, which in his description, napakalaking bagay, malaking tulong aniya dun sa kanilang team, dahil nakaharap nila is several strong opponents during this campaign sa Asian Games na nakatulong pa sa kanila na ma-open kung ano pa yung mga pwede pang i-develop, pwede pang i-improve for the national team. And gusto lang i-address yung ilan sa mga yon during this training camp na gaganapin nga sa Peru. Bakit nila napili yung Peru? Ang announcement ni Coach Mark Torcaso is because ito yung nakakaharap yung mga malakas na South American team. Andyan yung Colombia, yung Brazil, yung Argentina, which are very, very strong na contenders pagdating sa football. And at the same time, bagaman hindi nakapasok for the World Cup, ay familiar sila sa mga habits, sa skill level, and a very tough team din ang Peru despite na wala sila for the 2027 World Cup. Bukod pa dyan, dagdag ni Coach, malapit kasi yung proximity nito sa Brazil kung saan gaganapin yung next edition ng World Cup, ng FIFA Women's World Cup. Kaya gusto nila na ma-familiarize na yung layo ng biyahe, yung time difference. Kumbaga, ngayon taon pa lang, almost a year or less than a year in going to the World Cup, gusto nang handa na yung mga atleta for that. 24 athletes total yung ng Philippines for this 7. Most ay bahagi ng Asian Games team, but some of the members ng ating Asian Games team na nagbalik na sa kanilang mga mother teams, lalo na yung mga nasa collegiate level, ay hindi makakasama dahil ongoing pa yung season for the college level. But they will welcome some other new names, and they look forward din kung makakahabol yung ilan sa mga big names natin na hindi nakasama for this Asian Games. Kabilang dyan, Sarina Bolden, syempre, Angela Beard, na alam naman natin nag-withdraw, Sarah Egeshbeck. These are just the few na inaasahan na kung sakasakali ihahabol, kung kakayanin na. Dahil from what we've heard from Coach Mark Torcaso, itong si Sarina Bolden is still in recovery, in rehabilitation pa nung kanyang naging injury. At minor lang naman for Sarah Egeshbeck, but they're still making sure na hindi makaka-apekto, and mas makakabuti kung attend siya. So they are still looking at it, kahit ilang araw na lang na yun natitira. And hindi naman ito yung magiging huling part ng preparation ng ating national team. Going into the last portion of this year, yun kay Coach Mark Torcaso, ay magkakaroon din sila ng friendlies against New Zealand. Yung team po na tinalo natin noong nakaraang World Cup. Gusto niya makitaan na yung level ng ating women's football team as compared to them. Nagbigay siya sa mga nakikita niya, very, very good players na maganda yung pinakita lalo nung Asian Games, na gusto niyang makasama for this training camp. Andyan si Alexa Pino and Inday Tolentin is actually one of the big names na kanyang nais na makita. Lalo na, as we know, Inday Tolentin is a really locally developed player, at napagdaanan niya yung napakahirap na buhay dito sa Pilipinas. So very familiar siya, and gusto niyang maging halimbawa itong si Inday Tolentin na kahit sinong Filipina ay pwedeng maging bahagi ng Pilipinas o maging bahagi ng national team natin for women's football. At sabi ko niya, may mga pinapala pa sila ng pang training camp but hindi niya muna i-announce. At nag-coordinate sila. Kahit yung sa New Zealand, actually, sabi niya is for finalization pa yun. But in-announce niya dahil he thinks na maaprobahan naman yung kanilang magiging friendly with the national team of Australia. Looking back dun sa kanilang naging Asian Games, he's very happy to have competed in that design na hindi natin buhay yung panalo. Sabi niya, Pond, we can do develop more particularly.
0: Yan, kasama pa rin po natin si Jessel Laid, no? So again, ang latest mula sa ating Filipinas, Philippine Women's National Football Team na papunta na, no, sa kanilang training camp papuntang Peru. And ito po ay bahagi, no, ng preparation para sa ating team na maghahanda for the FIFA Women's World Cup. So ito na yung second time, no, na nakapag-qualify ang ating Filipinas, our national football team ng babae dito po sa mataas sa competition na to. Again, thank you so much, Jessel Laid, at mag-ingat ka. Samantala, check time, it's 4:40 p.m. Magbabalik pa ang Sports Radyo Magazine.
14: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At nagbabalik po ang Sports Radio Magazine. Oras natin 4:43 ng hapon. Tayo pa rin po ay kasalukuyang na papakinggan sa ating mother station Radio Pilipinas, Radio Publiko, at syempre pati sa ating Capital One FM. Sa ating pagpapatuloy, ngayon po ay ongoing ang semifinal bout para sa ating dalawang Filipino Taekwondo jeans na sina Tatiana Kija Mangin. At susundan po yan ng semifinal bout itong si Kurt Brian Barbosa For Tatiana Kijamangin, ito po ay sa women minus 49 kilogram division. Ang kanyang kasalukuyang kinakaharap ngayon ay taga Japan si Ruka Okamoto. So lamang no, nakalamang na sa unang set no itong si Tatiana Mangin no. Again, paano ba nakarating ng semifinal si Tatiana Mangin? Nakailang laban siya dito? Nagsimula yung kanyang laban with round of 16. Ang kanyang pinataob dito ay si Rita Bakisheva ng Kazakhstan. So wagi po doon itong si Mangin 2-1. Sinundan niya po ito ng quarterfinal victory. Katapat ang isang player from Chinese Taipei, si Chi Li Wang. At dito rin ay 2-1 no, yung kanyang naitala dito. At yun yung naging dahilan para siya makarating dito sa semifinals ng women's minus 49 kilogram division. So mag-aabang tayo ng resulta para dito kay Tatiana Mangin. Bukod sa kanya, yung ating Tokyo Olympian na si Kurt Barbosa no, ay talagang nakarating din ng semifinal no dito po sa ongoing Taekwondo Kyurugi competition no. So for Kurt Barbosa, hanapin natin yung naging result for Kurt Barbosa. Of course, tayo pa rin po ay naging posible itong ating naging coverage sa tulong ng ating Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. Ayan, so nawala itong Taekwondo, no? Hanapin po natin dito sa kabilang PC. But of course, nauna na nga po nating naibahagi, no, na yung ating Philippine Taekwondo so far ay mayroon ng isang silver, no, cortesia nitong si Juliana Candelaria, isang bronze, no, mula po dito kay Jeyus Yape. And of course, yung kanilang gold na kanina ay sinipa nitong si Jeyus Yape mula dito sa Mixed Individual Virtual Taekwondo event, no? So first gold medal yan mula sa ating Philippine Taekwondo dito sa Asian Games. Kurt Barbosa, ayan, ito naman yung naging journey niya dito sa men's minus 58 kilogram division. So ang kanya makakarap sa semifinals ay isang player from Jordan, si Jafar Aldod, no? So ang kanyang mga tinalo nitong si Barbosa sa round of 16, nagsimula yung kanyang laban katapat yung taga Saudi Arabia. At doon siya ay naglista ng 2-0. At pagdating doon sa quarterfinals, isang Japanese yung kanyang tinalo po, itong si Hidetaka Maide, 2-1 naman. At dahilan para ma-arrange yung semifinal bout ng men's minus 58 kilogram division, katapat itong Jordan. So at 4:38 no, PM no, based dito sa official website no, doon po naka-schedule no yung laban for Kurt Barbosa. So yan po ang ating Asian Games updates. But of course, eto himayin naman natin yung naging resulta ng laban for Kayla Napolis. Kayla Napolis, bronze medalist no ng Jiu-Jitsu Women's minus 52 kilogram division. Kayla Napolis ay very impressive no yung kanyang ginawa dito, yung kanyang naibigay no na bronze para sa Team Philippines dito sa Asian Games. Dahil kung maitatanong nyo ay back-to-back heartbreaks no yung nangyari bago itong naging laban for Kayla Napolis. Kahapon na dethrone or sabihin natin nawala doon sa medal contention yung ating four-time world champion na si Kimberly Custodio no, nang siya po ay yumukod doon sa women's minus 48 kilogram division. At kaninang umaga another world champion natin na si Annie Ramirez no ay natalo rin doon sa kanyang round of 16 bout dito sa women's minus 52 kilogram division. So taga Thailand naman yung tumalo dito kay Annie Ramirez. Dahilan nakita natin yung gigil no, yung fierce yung mukha ni Kayla Napolis kanina habang lumalaban siya. Dun pa lamang no, nung sinimulan niya yung kanyang laban dito, talagang ramdam mo na gustong gusto niyang manalo dito sa Asian Games na to. And for Kayla Napolis, ayan, nauna yung kanyang laban sa round of 16. Ang kanyang tinalo rito, taga Vietnam, si Thi Thanh Ha Tran, 2-0. yung kanya nga naitala rito, sinundan ng another win katapat yung taga-Mongolia, si Mongol Jin Ganbatar ng Mongolia. Pero pagdating sa quarterfinals ay nalagay sa alanganin itong si Napolis, no? So natalo siya dito nitong Mongolian. Pagdating dun sa repechage, ayan, tinalo nitong si Napolis yung taga-Singapore, itong si Annabel Riva Sofia, and won by advantages yung nangyari, dahilan para makuha nitong si Kayla Napolis yung pwesto papunta sa bronze medal bout. Pagdating sa bronze medal bout, ang kanya nakaharap, another Mongolian, itong si Chagaan Bileg Altangerel, no? So dito naman panalo si Kayla 2-0. So again, ito rin yung nagsilbing second bronze medal for Kayla Napolis mula sa Asian Games. So the last edition, 2022, sa Hangzhou, China, ay nanalo si Kayla Napolis. Kung maaalala ko noon, actually hindi siya masaya dun sa bronze medal na yon, kasi yung time na yon, dalawang gold medalist, no, yung kanyang kasama mula sa Philippine Jiu-Jitsu na sina Maggie Ochoa at si Annie Ramirez. Pero ngayon, bagamat another bronze, no, for her, pero for sure ibang klaseng medalya ngayon yung tingin niya dito sa bronze medal na to. Again, congratulations para kay Kayla Napolis, ang ating bronze medalist ng women's minus 52 kilogram division ng jiu-jitsu. Samantala, ito, sa game update natin, kapapasok lamang po, panalo itong si Tatiana Mangin at aabante sa finals itong taekwondo women's minus 49 kilogram division. Natalo niya ang Japanese hometown bet, 2-1 ang naging resulta ng kanilang semifinal bout. So congratulations for Tatiana Mangin. So another potential gold medal ito para sa ating Philippine Taekwondo team. And congratulations, no, sa naging panalo mo. So ngayon mag-aabang tayo for Kurt Barbosa. Dahil si Kurt Barbosa naman, no, ang sasampa ng ring para sa, or I mean ng mat, no, para dito sa men's minus 58 kilogram division, at ang kanya makakaharap naman ay player, no, mula sa Jordan. So congratulations. Samantala, yung isa pa pong gumawa ng history, no, dito po sa Asian Games ay yung ating Alas Pilipinas Beach Volleyball pair ni na Kylem Progela at ito pong si Sofia Pagara. So historic bronze medal po ito para sa Philippine Beach Volleyball competition ng Asian Games, no? So kanina ang tinalo nitong propa duo ay taga China si Jidong at si Shooting Cow, at ang naging final score po nila 13-21, 23-21 at 15-13, dahilan para mapasa kamay ng Pilipinas, no, ang bronze medal mula dito sa women's beach volleyball competition. So again, ito yung first time, no, na talagang tumuntong ng podium, no, ang Pilipinas sa beach volleyball since the first time na nilaro itong kompetisyon noong 1994 sa Hiroshima Games. So sa Japan din po yun. So congratulations sa ating propa duo na sina Kylem Progela and Sofia Pagara, at the same time sa ating mga national coaches na talagang gumabay, no, para sa panalong ito para sa buong Pilipinas. Samantala, ito rin yung ating tennis competition. Meron din tayong isang bronze medal dito. Salamat mula dun sa naging performance ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. So kahapon po, nakaharap nitong si Alex Ayala ay isang Chinese player, si Wang Xiyu, no? 6-3, 3-6 at 2-6 ang kinalabasan, no, nung kanilang laban, at doon nga ay yumukod itong si Alex, no, para mag-settle sa bronze medal. Pero sa kabila nun ay maraming natutunan si Alex Ayala dito sa kanyang Asian Games campaign. Again, naulit niya yung kanyang bronze medal award na napanalunan noong 2023 sa Hangzhou, China. Narito po ating panoorin at pakinggan si Alex Ayala.
17: Alex, the loss, obviously, what happened at match here with?
18: Well, I think, yeah, a lot of good points, a lot of tough moments for me. I think in the end should be better. And, yeah, have to sit and think about it a bit. Yeah.
17: I know you haven't really got a time to process it yet, but then what can you say you got from this Asian Games experience?
18: I need time to process and think about it.
17: Obviously, not the result that you wanted, but is there anything you want to say to those who supported you?
18: Yeah, thank you so much. It meant a lot to me to be here and to compete. And you know, at the end of the day, I gave my all. I prepped the best I could prep. I fought the best I could fight. So, you know, happy that I was able to have this experience.
17: What's next for you?
18: I'm going to Wuhan and continue the tour.
19: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: There you have it, Alex Ayala, matapos ang kanyang bronze medal performance mula sa 20th Asian Games. So kanina may nakita na rin tayo no, na na-award na sa kanya no, yung bronze medal. Samantala, ito, another possible medal para sa ating Team Philippines mula po sa softball. So kanina ay tinalo ng ating Philippine Blue Girls ang team ng Hong Kong 9-3 para manatiling buhay pa yung kanilang bronze medal hopes.

0: Ringal sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Hanggang dito na lamang po ang ating programa. Maraming salamat sa ating mga nakasama, si Sir Winston Del Rosario, Miss Mika Go, Timothy Tapales, si Sir Rodson Husiniano, and of course, yung ating mga kasama mula sa ating mother station, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital One. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Headlines ngayon!
7: Philippine Standard Time, it's 4:59 p.m. The Anti-Money Laundering Council or AMLAC will testify on suspicious transactions involving Vice President Sara Duterte and her husband Manases Carpio on Monday, October 5. Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero made the ruling after the defense team objected to the prosecution's scheduled presentation on Thursday. Attorney Sheila Season requested to adequately prepare for Monday, saying they only got the summaries of AMLAC reports around 11 a.m. yesterday. Meanwhile, House Lead Prosecutor Jervy Luistro told the Senate Impeachment Court that AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura will stand as witness next week. Seven people reportedly died due to gas poisoning inside a mining tunnel in Itogon, Benguet, according to Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Engineer Cyril Batcagan. The seven victims were all miners.

0: Isaya ng pangalan mo, Jus.
1: Super happy lang po and super thankful po sa talaga sobra sa lahat ng coaches ko po. Si Coach Jordan, Coach Annie, wala sa RAP, sa PTA po, PSCPOC, sa mga teammates ko po at mga seniors ko po na tinulungan po ako mag-training po, kila Coach Dane, Coach Nick po. Super thankful lang po talaga lahat sa parents ko po and especially kay God po.
0: Yes, 4 matches ang kinailangan mong ipanalo bago yung official na talagang masiguro natin yung gintong medalya. Kapag babalikan mo lang yung naging journey na yon, kamusta si Juice? Paano mong ginawa yon?
1: Yung journey po ng laro po or first fight, medyo bumpy pa po. Siguro kasi start pa lang po. Then sa next mga fight po, medyo nakakapa na po namin ni Coach Jordan yung ano po, yung gameplay po namin. So, super happy po na nahanap po namin yung pagkasing po namin.
0: Yes, and doon sa lahat ng laban na yon, ano yung pinaka mahirap ka or parang hindi mo in-expect na mapupunta sa atin yung panalo? Anong round?
1: Yung first fight po. Kasi doon po ako unang na kasi nag third round pa po kami.
0: Yes, Saudi Arabia, no? Si Coach Jordan, kamusta? Kamusta yung naging ano mo, yung pagtutok mo doon sa naging performance niya all throughout?
2: Ako, I'm very happy naman. Medyo syempre parang dagdag pressure kasi may bago kaming event. Yesterday pa kasi naglalaro din sila JU, so yun yung iniisip din namin yung nilaruan niya kasi na event ngayon is medyo gamit na gamit talaga yung hamstring. Yesterday, they keep jumping. Jumping, tapos power ng yung whole body nila sa pungse, then freestyle, talon-talon. Tapos ngayon naman, puro sipa-sipa naman. So, yun lang naman yung iniisip ko. Pero basically, syempre, part ng pagiging coach is medyo stress. Pero happy naman ako sa happy naman kami sa results. So,
0: talking about this is a sabihin natin new event ba to? First time na na-include sa Asian Games itong mixed individual virtual taekwondo. So paano siya basically nilalaro?
2: Bale, ito po ay kinuha sa larong Kyurugi event. And yung laban-laban and then eventually gumawa sila ng way na kasi umuuso na yung esports eh. So sa taekwondo naman, napaka-unique nung game na to kasi ikaw mismo yung sanay tayo kasi sa esport na yung kinokontrol mo lang yung mga players. Eto, ikaw mismo yun. Magsusuot ka ng may ilalagay silang mga nodes, straps, and then gagayahin nung character yung gagawin mo. So basically, yung player dito is dapat ensayado ka din kasi kung hindi, stamina, matatalo tayo. Tsaka yung distance, I think one ito na magiging future ng taekwondo. It's very exciting siya. Tapos halos lahat ng nanonood nagsisigawan eh. So, si J.U.S. Sobrang
0: yes. J.U.S., of course, ganun mo na katagal nilalaro itong mixed individual virtual taekwondo na to? Ano ka ba? Gamer ka din ba talaga? Or talagang nag-prepare ka lang just for the event?
1: Actually, hindi po ako gamer po. And nag-prepare lang po sa event na to this past months lang po. Nung sinabi po na PUM si Mail po yung maglalaro sa virtual sa Asian Games po. So, ayun. Ineschedulean po ako agad nila coach na mga trainings po. Buti naman po nahabol po namin.
0: Yes, nagsimula actually yung campaign mo dito, bronze mula sa ating men's individual PUMSE. Paano in a way sabihin natin, nakatulong ba yon yung nauna mong bronze going to this competition?
1: Yes po, kasi na-motivate pa po ako na ano po. Siyempre as always, we aim for gold po. So yun, after po nun, we always aim for gold po.
0: Nung talagang nabigay na yung resulta kanina na sa'yo na yung gold medal, anong tumakbo sa isip mo? Anong una mong nasabi after nung talagang officially Philippines no yung naka-secure nun?
1: Actually, yung una kong nasabi, tinawag ko lang po si Coach Jordan. Coach! Yeah, super saya lang po talaga nun po. Yun lang po yung una kong nasabi po.
0: Bakit ka naiyak sa tuwa? Ano yung nagpaiyak sa'yo, J.U.S.?

0: And what a great landmark year for them.
1: Yes, oo, sakto sa celebration nila ng 50 years, meron tayong mga medalya na nakuha nito. Almost, almost. Akala ko ito na talaga yung panahon para kuhanin natin ang gold medal dun sa Kyurugi, pero kailangan maghintay pa. Pero matagal-tagal lang, kailangan paghintay, 5 more years. So with that, ay ano na tayo, 4 gold medals, and then nag-reflect na ba dito, 8 silver medals and 16, very much updated na to yung ating 8, no?
0: Dito sa taka, standings. Bilangin din natin, Miss Judith.
1: Bilangin natin.
0: Kasi titingnan din natin sa ating website dito sa Results
1: so,
0: Asian
1: natin
0: Games.
1: Kung meron kang, sino yung kaunanahan natin silver medalist, si Carlo Alvarez ba? Sa ano? Sa jiu-jitsu, we have the women 3x3, di ba? Silver medalist.
0: Yes, 3x3.
1: Oo. Tapos sino pa? Yung isa nating sepak takraw, silver medalist din yan. Sino pa? Biglang nawala na sa dinami-dami ng mga silver medalist natin.
0: And then? Judith, yung chronological order, nauna si Jean-Claude or Jean-Claude Saclag. And then, yes. 3x3, basketball. Munod ang sepak. Then, the stunning silver ni Ma'am Amaya Pascoanco.
1: Ah, yes. Oh, hindi natin makakalimutan yon. Tapos, who else? Yung ng sepak takraw. Then yun na, yung sa taekwondo. Ang galing ng taekwondo. Naka-3 silver medalist.
0: Si Ate Juliana
1: sila.
0: Candelaria.
1: Oo. Oh, oh. Yung sa kaaranahan. Tapos itong anto sa Kyurugi. So, talagang, yun na, counted na lahat, ano, ang mga medalya. And, so far, tingnan natin kung tayo aakyat o mananatili tayo dito sa 16th place, di ba? At 4 gold, 8 silver, and 16 na bronze medal. So, kung may bagong mukha, bagong pangalan, yun naman mga veterans, yun naman mga mas may accomplishment na isang ang hindi kumbaga naibigay yung in-expect na gold medal para sa kanila. Alam natin kanina, Carlo Paalam, di ba naman nakaraang araw, from Alex Ayala yesterday, to Carlo Paalam today, to Annie Ramirez, di ba na jiu-jitsu na world champion din, inaasahan yan. Yesterday, it was Kimberly Custodio. Dami pala nang binilang natin sa supposedly sa ating medal board ang talagang nakawala sa Pilipinas. Diba, Aaron, kung kahapon dalawa, tapos ngayon, ani, and then si Paalam, di apat na yun. Kung nagkataon pala, tama naman yung mga officials natin na talagang 8 gold medals or more ang pwedeng mapanaluna ng Pilipinas dito sa Asian Games, diba? Di natin sila masisi with their prediction, ano? Dahil talaga namang may malaking chance na maging posible talaga yun because of that star-studded talaga yung ating Philippine team in this Asian Games. So, well, tayo ngayon nagaling kay Carlo Paalam na pagod tayo, Aaron, napakahaba ng biyahe dahil super traffic din pala dito sa Japan. Pagkatapos natin na umalis dun sa venue, nakaalis tayo sa venue, siguro around mga 3:30, dumating tayo dito halos, ano na, 6 o'clock, just in time para sa report natin na ito sa sports radio. Masakit. Masakit yung pagkatalo ni Carlo Paalam. At yun na nga, katulad ng naginig mo sa mga interview, ang malaking paniwala ng mga coaches at ng mga sports officials natin, dapat si Carlo Paalam ang nanalo doon sa nasabing laban niyan. So, magiging doon, sinabi ng mga officials, and talagang sila ay gagawa ng letter to the Asian Federation para maitanong ito. Ang una-una lang naman nilang tatanong, hindi naman sila magre-reklamo talaga patungkol doon sa naging resulta. But the question is, paano sila pumipili ng mga referees na ibinibigay doon sa laban, particular na laban? So nagtataka sila kung bakit ganun. Considering na previous day, nagtanong na sila kung bakit ganun ang mga desisyon ng referee na taga-Uzbekistan na siya rin nag-referee sa laban ni Paalam sa Kazakhstan. Laban doon sa isang world champion. Kasi, di ba, naging split decision pa yon. Eh, samantalang, alam natin na kay Carlo naman talaga yung dapat na mga puntos. Kaya lang, ganun pa rin. Parang dinidistract si Carlo. Pinipigil. Kapag na doon ay momentum, nakahit na biglang mamamagitan na sasabihin yung referee. So, very disappointed ang ating ABAP. At to with that nga, magbibilang pa tayo ng marami-raming taon, ano, 16

0: Anyway. Nako, ay nago, ano ba yan? Nako. Nako. That's tough, man. Napakaraming drama nangyayari sa Taekwondo competitions ng Aichi Nagoya Asian Games. Maraming salamat po sa inyo pagtutok sa Sports 918. Godspeed sa Philippine Sports at sa atin ng West Philippine Sea. At patuloy po ang suporta natin sa ating mga atletang Pilipino na lumalaban at lumaban para sa bayan sa 2026 Asian Games.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, pamahalaan, may sapat na pondo para labanan ang El Nino.
0: Headlines.
3: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkasana ng mga paghahanda para sa epekto ng El Nino.
0: Headlines.
3: NDRMC at Office of Civil Defense patuloy na tinututukan ang pagkapatupad ng 7-point resilience agenda at SIDMP.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng oath-taking at promotion ng mga guro mula sa Cagayan at Isabela. Kapakanan at kaunlaran ng mga guro, suportado ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Philippine National Police nagbabala sa mga individual o grupo na magpapakalat ng fake news hinggil sa school violence.
0: Headlines.
3: ASEAN, pinapurihan ng inisyatiba ng Pilipinas sa pagsusulong ng women's leadership sa pamahalaan.
0: Headlines.
3: Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte posibleng matapos ngayong taon.
0: Headlines.
3: At Philippine Taekwondo Team nakamit ang panibagong ginto ng Pilipinas sa Asian Games 2026.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay ikatlong araw ng Oktubre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pondo bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 billion pesos ang nilaang suporta sa mga magsasaka at mangisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ay inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng Quick Response Funds ng ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pumalo na sa 68,905 na benepisyaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, particular sa Isabela kung saan naglaan pa ang DSWD na karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya ng DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
4: Sa DSWD, mag-provide ng augmentation support sa mga government unit.
2: again, augmentation support po ang we provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
3: Yan ang payag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balitang El Nino pa rin, kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan ng Oktubre ay mararanasan na ang sa apat na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang fenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol Region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito nababahala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng apat na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Hinimok ng opisyal ang pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambayanan na magtulong-tulong sa paghahanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangisda. Pinayuan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
4: Tamang paghahanda

0: sa mga lokal na magsasaka. Sa ngayon, target ng NFA na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito'y upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
1: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayong season na to, meaning ngayon hanggang December 31, tinatarget natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
0: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inaretronahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sektor ng pangisdahan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BIFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algal blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasit sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain upang hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magbabangus sa Pangasinan, naghahanda na kontra sa epekto ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Naghahanda ang mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa pamamagitan ng paglalagay ng water pump at aerator sa mga palaisdaan at pagbabawas sa stocking density o dami ng alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, mahalaga ang mga hakbang na ito para mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga palaisdaan. Sinabi ni Sibayan na inaasahang muling mararanasan ng mataas na heat index sa Abril, Mayo at Hunyo. Maaari itong magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig at maglagay sa panganib sa mga alagang bangus. Hinimok din ni Sibayan ang patuloy na pag-aaral at paghahanda sa weather phenomena, lalo na sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan, kabilang ang matinding init at halos dalawang buwang tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakalipas na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:07 ng umaga, pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mitigation measures nito laban sa El Nino kasunod ng babala na maaari itong tumindi bago magtapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasa nito ngayon, ang pagtayo ng karagdagang water resources, rainwater harvesting systems at small water impounding structures, gayon din ang water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Sa Central Luzon, nagsagawa ng information campaigns ang DNR sa mga barangay at community colleges at binabantayan din ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperatures sa mga coastal area kabilang ang Aurora. Sa Caraga, pinayuhan naman ng Mines and Geosciences Bureau ang mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand, ayusin ang leaks, mag-ipon ng tubig ulan at maglagay ng cooling stations at early warning systems para sa matinding init.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide. Pinayuhan ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related deaths. Magugunit ang inulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 nakatao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas ang hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert De La Cruz

0: Senior, ang whole of government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
1: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
0: Si CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas. News
0: Nationwide. Iniyak ng Department of Trade and Industry na hindi kailangan mag-hoard ng publiko dahil may sapat na supply ng bottled water sa bansa. Ito'y dahil may mga nababalitang nag-iimbak na ng tubig dahil sa posibleng epekto ng matinding El Nino na mararanasan ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Ayon sa DTI, nakipag-ugnayan na sila sa mga manufacturers at distributors ng tubig upang matiyak na tuloy-tuloy ang sapat na supply sa merkado. Nakamonitor din ng DTI sa presyo nito upang hindi magkaroon ng overpricing pati na rin sa mga plastic drum, container at iba pa. Nagpaalala naman ng DTI sa mga negosyante, huwag mananamantala sa mga mamili dahil may karampatang parusa para sa paglabag sa nasabing batas.
2: Radyo Pilipinas. News
0: Nationwide. Hinimok ng National Water Resources Board ang Metropolitan Water Works and Sewerage Systems at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba na ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, hinimok ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng mga tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahong tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
1: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
0: Yan ang payag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas.
0: Sa iba pang pangunahing balita, puspusan na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC at ang Office of Civil Defense o OCD upang maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTVK OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalaga na maisakatuparan ang nasabing resilience agenda at management plan upang maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagkatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory action, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at pagpapahusay ng DRRM capacity.
3: 24/7 po to, ma'am and sir. No? We have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring pagsamasamahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung po proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
0: Yan ang pahayag ni OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, giniit ng Department of Science and Technology o DOST ang kahalagahan ng paghahanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isa sa gawang handa Pilipinas program, Visayas Lake. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na magamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iyo pang disaster preparedness platforms sa pagdesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iyo pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang October 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
4: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
0: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo sa mabilis na aksyon at pagkilos ng national government, partikular ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsasayos ng flood mitigation measures at ilan pang intervensyon kontra baha. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam sa syudad ang kontra baha measures dahil mas mabilis na ngayong bumababa ang tubig baha. Naging malaking tulong din ang flood mitigation ang binigay na mobile pumps ng DPWH.
5: Pag nasa stock yung tubig, meron na tayong pagdito. So, na-try na namin yung sa Mabolon, very effective siya. So, nakaabang siya kung saan merong gravity. Doon pa din. Pero ito kasi hindi lang to nakaasa sa DPWH, asa din sa tao. Kasi paminsan nagiging cost na talaga basura. Ginagawa natin lahat, pero yung pagtao talaga hindi mag-cooperate. So kami, we are working very closely with the barangays. Para yung mga pag-asikaso ng basura sa barangays, tulong-tulong kami.
0: Yan ang payag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinalakas pa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise sa pagsasanay sanlakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o the big one sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinasa na sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapse structure search, rescue and retrieval at maritime search and rescue operations.
6: Hindi po sapat na sabihin, handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa po mga critical system.
0: Yan ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigpit ang isinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX kaugnay ng naramdamang mga aktibidad sa Bulkan Canlaon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na nagpapakita ng mga senyales ng unrest ang Bulkan Canlaon. Naitala kasi mula hating gabi ng Miyerkules hanggang hating gabi ng Huwebes ang 94 na volcanic earthquakes habang kumapalang ibinubuga nitong fumes. Ito anya ang ikatlo sa pinakamataas na record na naitala nila ngayong taon.
7: This is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung ang pinakamataas na naitala natin ay more than 100 noong April 150, then noong April 13 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, umabot ito ng 94. So, titingnan natin ito kung tuloy-tuloy. And titingnan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
0: Ayan ang payag ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa na may git 4,000 na bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City, Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
12: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na mass oath-taking ceremony ng mga bago at napromote na opisyal at kawani ng Department of Education o DepEd Cagayan Valley Region 2 sa Santiago Sports Arena sa Barangay Baluarte, lungsod ng Santiago, Isabela nitong Biyernes, October 2. Sa kanyang talumpate, muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang commitment sa kapakanan at pag-unlad ng karera ng mga guro sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pamahalaan sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa promosyon at career advancement ng mga guro at heads ng paaralan sa pamamagitan ng Expanded Career Progression o ECP system. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na may get 82,000 na mga guro at school heads na sa buong bansa ang matagumpay na napromote nitong Setyembre. Kabilang rito, ang 4,125 ng mga guro at kawani ng DepEd Region 2 na opisyal na nanumpa para sa kanilang mga bagong posisyon sa ginanap na okasyon.
12: Hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP System, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan. Nakikita na natin ang bunga ng lahat ng ito ng inyong pagsisikap.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours ng mga guro ang Learning Action Cell sessions. Ang Learning Action Cell o LAC o LAC sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Ani Angara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang na teaching hours ay ang classroom teaching assignments, ngunit ngayon isasama na rin dito ang LAC sessions.
13: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching, but we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Yung tinatawag yung LAC session ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
0: Yan ang payag ni Education Secretary Sonny Angara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Patul Elementary School sa Barangay Patul, lungsod ng Santiago Isabela nitong Biyernes upang siya sa atin ang magpapatupad ng mga pampublikong programa sa nutrisyon at edukasyon sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang posibilidad ng kusina nang paaralan at ang tumanggap ng ulat ukol sa pagpapatupad ng Homegrown School Feeding o HGSF program. Ang nasabing programa ay naglalayong maghain ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral habang directly na nagpag-ugnayan sa mga lokal na magsasakat kooperatiba para sa mga sangkap na ginagamit sa pagluluto. Bukod sa inspeksyon, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng mga pagkain sa mga mag-aaral at nakipagkwentuhan pa sa mga lokal na magsasaka na siyang pangunahing nagsusupply ng mga sariwang gulay para sa feeding program.
12: Hindi lang namin tinitignan ang nangyayari sa classroom, ngunit pati na ang kalusugan ng ating mga kabataan. Tinitiyak natin na nakakatanggap sila ng kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Kailangan po magkasama tayo. Ito po ay hindi madaling gawin. Kailangan po nakabantay tayong lahat at sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay. Kasama ang mga magulang, siyempre kayong una. Kami din po sa pamahalaan ay ginagawa namin lahat upang matiyak. Hindi lang po pagtuturo sa classroom, kung hindi pati po ang pag-aalaga sa kalusugan ng kabataan at ang kanilang kaligtasan sa kanilang eskwelahan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga gumagawa ng pekeng banta at fake news tungkol sa mga karahasan sa paaralan. Ito ay matapos kumalat ang fake news na mayroong umanong mass shooting sa isang universidad sa Dasmariñas City sa Cavite. Sa pulong balita sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na tutugisin ng pambansang pulisya ang mga nasa likod ng mga gumagawa ng peking banta at fake news.
14: Yan po sa false news or fake news na meron daw kung mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po nang galing at kung sino pang gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats, ay ganito yung po ang gagawin natin sa lahat.
15: Sir, kakasuhan niyo po yung...
14: Yes, pagnaan po natin at titignan po natin. Of course, after the proper investigation and evaluation, kung ano po ang ano niya at meron siyang nalabag, ay kakasuhan po natin.
0: Yan ang payag ni PNP spokesperson, Police Colonel Alan Ray Co.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sugatan ang 15 taong gulang na lalaking estudyante matapos atakihin ng isa pang 15 taong gulang na estudyante sa Balatong Integrated School sa Lawag City, Ilocos Norte nitong Webes ng hapon. Sa pulong balita sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Alan Rayco na nagsimula ang insidente dahil sa umano'y pagdura sa motorsiklo ng child in conflict with the law of CICL na pinagbibintangan nito ang biktima. Ayon kay Ko, sumugod ang biktima kasama ang isa pang kaibigan sa silid-aralan ng CICL at kinumpronta ito kung bakit siya ang pinagbibintangan. Dito na lumaki ang kanilang pagtatalo at bumunot ang CICL ng balisong at inundayan ng saksak ang biktima. Tinamaan sa tiyan ang biktima pero stable na ang kondisyon nito ngayon at nagpapagaling sa ospital. Loba sa inisyal na investigasyon na dalawa ang gwardiya ng paaralan pero isa lang ang naka-duty na mangyari ang insidente. Gayon tatlo rin ang entrance at exit ng paaralan pero isa lang ang nababantayan. Sinabi ni Ko na patuloy silang naipag-ugnayan sa mga paaralan para mapabuti ang seguridad.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aktibong paggabay ng magulang sa online safety ng mga bata, hinikayat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinapaalalahanan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga magulang na aktibong gabayan ang mga bata sa paggamit ng internet para maiwasan ng masasamang content at cyberbullying. Inirekomenda ng ahensya ang pagtatakda ng screen time rules at paggamit ng parental controls para masubaybayan ang mga content na na-access ng mga bata. Tiyakin din ang kanilang napapanood at nakikita online ay angkop sa kanilang edad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Gab de Guzman, GAD Secretariat ng CICC, sinabi niya ang walang dapat katakutan sa paggamit ng internet basta't alam kung paano ito gagamitin.
18: Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang mahalaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
17: Hinihikayat din ng CICC ang mga magulang na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak at turuan silang huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon online. Para sa cyberbullying o scam-related incidents, maaaring tumawag sa CICC Hotline 1326. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga. Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated nanawagan ng mas malakas na suporta sa mga pribadong paaralan. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nanawagan ng Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated o PAPSA Philippines sa mga kaukulang mga sektor at ahensya ng pamahalaan na palakasin pa ang suporta ng mga ito sa kapakanan ng mga private schools. Sa Mid-Year Assembly 2026 ng PAPSA Philippines na ginanap sa lungsod ng Baguio na may temang Investing in Excellence, the Power of Quality Private Education, tinalakay ng mga opisyal at kinatawa ng mga pribadong paaralan ang mga hamon at pangangailangan ng private education sector at ang mga paraan upang higit pang mapahusay ang kalidad ng edukasyon. Sa payag ni Baguio City Councilor Vladimir Cayabas, mahalagang kilalanin ang private schools bilang katuwang ng public schools sa pamamahagi ng edukasyon sa mga Pilipino. Binigyan din niya ng prinsipyo ng complementarity kung saan dapat nagtutulungan ang public at private schools sa halip na magkakompetensya. Anya, mahalagang umunlad ang dalawang sektor dahil hindi kayang i-accommodate ng public schools lamang ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Samantala, pinaliwanag ni Attorney Petronilo Alarcon ang naging papel ng PAPSA sa kasaysayan ng private education sector. Ayon kay Alarcon, nagsimula ang structural framework ng PAPSA noong dekada 80 nang itinatag ang District Association ng Private School Administrators sa Metro Manila sa ilalim ng Department of Education, Culture and Sports. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pagsulong ng Pilipinas sa women's leadership sa pamahalaan, pinuri sa ASEAN. Detalye sa ulat ni Quincy Cahilig.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Umani ng positibong reaksyon mula sa mga kinatawan ng ASEAN ang pagsusulong ng Pilipinas sa karapatan at kapakanan ng kababaihan, partikular sa kanilang partisipasyon sa pamahalaan. Bukod sa kilalang hospitality ng mga Pilipino, pinuri rin ni Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia, ang mga hakbang ng Pilipinas para isulong ang gender equality sa gobyerno, kabilang dito ang pagpatupad ng Magna Carta of Women o Republic Act 9710. Narito ang kanyang pahayag.
21: For the Philippines, yeah, I am so
1: attracted to the how, like in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in our Magna Carta. I mean, like, you guys like have moved away beyond just policy, but to real action.
20: Kabilang si Sapit sa mahigit 100 kalahok sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap kamakailan sa Mandaluyong City. Sumentro ang summit sa pagpapalakas ng representasyon ng kababaihan sa matataas na posisyon sa gobyerno upang magkaroon ng mas malaking papel sa pagbuo ng mga pulisiya para sa pag-unlad ng rehiyon. Bagay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ASEAN 2026 Chair. Batay kasi sa pag-aaral ng ASEAN, nasa 13.54% lamang ang regional average ng kababaihan na nasa ministerial positions sa Southeast Asia. Pinasalamatan naman ni Philippine Commission on Women at ASEAN Committee on Women Chairperson Ermelita Valdevilla si Pangulong Marcos sa kanyang suporta sa sektor ng kababaihan. Narito ang kanyang pahayag.
21: President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They were saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. And that makes me very proud.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, darating sa Pilipinas si Polish President Karol Nawrocki sa October 5 hanggang October 8 para sa isang state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Ang diplomatic relations ng dalawang bansa na itatag noong September 22, 1973. Maigpagpulong ang leader kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang talakayin ang pagpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, ICT at turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Pag-uusapan din ng dalawang leader ang mga regional at international development. Isasagawa ang state visit kasunod ng mga hakbang ng dalawang bansa upang palakasin pa ang kanilang defense ties, kabilang ang unang pulong ng Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong July at political consultation sa Manila noong Setyembre. Kung matatandaan, kabilang ang Poland sa mga bansang umanib ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi napapatid ang ipinaabot na tulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga Pilipinong naapektuhan ng bus crash sa Bavaria, Germany. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakda, bukod sa medical assistance, transportation assistance at yung pang-agarang pangangailangan ay magbibigay din ang psychosocial interventions at financial assistance ang pamahalaan sa 33 Pilipinong apektado ng bus crash. Ani Kakdak, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang pangangailangan ng mga naaksidenteng Pilipino. Dalawang Pinoy naman ang nanatili pa sa ospital kung saan ang isa ay sumailalim na sa amputation at iba pang operasyon. Hindi naman titigil ang DMW hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa dalawang Pinoy na namatay sa aksidente.
22: Justice, hustisya na hinahanap natin dito. Hindi biro, hindi maliit na bagay ang kawalan ng buhay at mga nasasaktan nating mga kababayan. Kaya together once again with our consuls general both in Milan and in Frankfurt, we have teamed up with them to ensure that justice will be delivered here to the families of the aggrieved, the victims.
0: Yan ang payag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #Panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na posibleng matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago ang holiday recess ng Senado. Ayon kay Tonggol, posibleng magkaroon na ng final verdict sa impeachment case pagsapit ng December 16 kumpara sa naunang pagtatayang aabot pa ito ng February hanggang March 2027.
27: Compared dun sa sinabi natin before na hanggang mga Pebrero, Marso ito aabot dahil nung umpisa nito ay binabase lamang natin ito doon sa actual na hiningi nila sa pre-trial order. But dahil nga doon sa realization ng impeachment court at yung reality on the ground na nangyayari, yung time and motion na ginagawa namin na nangyayari, ay mukhang mataas yung chances na mamimit ng impeachment court yung target niya na December ay meron ng final verdict.
0: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilabas na ng National Bureau of Investigation o NBI ang resulta ng ikalawang lie detector test sa nagpakilalang dating aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco at dating police na si Rodolfo Gracioso Jr. Sa inilatag na lie detector test result ni Gracioso, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nagsisinungaling ang dating police na sa nilalaman ng kanyang affidavit. Walaan niya kasing mga nakitang physiological changes at reactions kay Gracioso nang tanungin tungkol sa mismong nilalaman ng kanyang affidavit na palatandaan na walang indication of deception o panloloko habang isinasagawa ang lie detector test.
28: Findings: evaluation of the subject's polygraph showed no specific physiological reactions indicative of deception to the relevant questions pertinent to the investigation. The conclusion, therefore, is based on the foregoing, the result of the examination is no deception indicated as to the subject statement in the sworn affidavit dated September 14, 2026. So ito yan, nakikita nyo, ito yung parang reading. Graph, this is the reading, graph. This is the graph of the polygraph ng lie detector test.
0: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nagpadala na ng imbestasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paolo Duterte, pati na rin kina dating House Speaker Lord Alan Velasco para sa imbestigasyon nila. Gawin ng affidavit ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Marat na nabasa sa affidavit ni Gracioso, nagpadalaan niya ito ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos ni dating Speaker Velasco. Ayon sa NBI, ipinadala ito kahapon at hindi naman ito subpoena kundi imbitasyon upang mabigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag patungkol sa mga ibinunyag ni Gracioso. Dahil naman wala sa Pilipinas ang mag-asawang Velasco, ipinadala ang imbitasyon sa kanilang bahay sa Pasig City. Inasa naman sa October 5 sila haharap sa opisina ng NBI. Kung hindi personal ay maaarian niya sila magpadala ng kanilang representative o abogado. Marandaan na dati nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon ni Gracioso, gayon din ang kampo ni dating Speaker Velasco.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang balita, posibleng palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magunit ang hanggang sa katapusan lang na Oktubre, pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi na o may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
7: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimitan na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
0: Yan ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na itinutulak ni Senador Bam Aquino ang pagkatanggal ng VAT at excise taxes sa presyo ng petrolyo. Paalala ng senador sa pamahalaan, pwedeng tanggalin ang mga buwis na ito. Sa ilalim kasi ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o Train Law, may provision kasi ang batas na automatic ang suspension ng excise taxes sa petroleum products paglampas na sa $80 per barrel ang presyo nito sa world market sa loob ng 3 buwan. Tumalon na ng halos $20 per barrel ang average price ng crudo sa world market nitong Setyembre mula sa mid-$80 level noong Hulyo at Agosto 2026. Ayon kay Aquino, malaking tulong ang magiging suspension ng excise taxes sa langis lalo pa tumataas din ang presyo ng iba pang bilihin tuwing aakyat ang pump prices. Maging senator dito lapid, sang-ayon sa napapanahon na ang pagtanggal ng excise tax sa langis. Ayon kasi sa inakda niyang Republic Act No. 12316, may kapangyarihan ang Pangulo na suspendihin o babaan ang fuel excise tax paghigit na sa $80 per barrel ang presyo nito.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa karagdagang pondo para sa fuel subsidy program ng pamahalaan para sa mga magsasaka, mangisda, agri-truckers at iba pang agri-stakeholders. Sa panayam ng programang One Trabaho kay Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems Yusek Ari Perez, kabuuang 3 billion pesos ang inilaan para sa fuel subsidy program sa agri-sector. Sa pondong ito, paglalaanan ng tigi 1 bilyong piso ang mga magsasaka, mangisda at agri-truckers bilang tulong dahil sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Perez, maaaring magsimula ang rollout ngayong Oktubre o Nobyembre taong 2026. Tinatayang 300,000 na beneficiaries ang makikinabang sa nasabing programa.
8: Meron na po tayong mga cards dati na binibigay na, yung tinatawag nating IMC cards, no? Ito yung may ihahalin tulad sa isang ATM na tinatop up ng gobyerno na parang debit card itong farmers natin ay nakakakuha ng 5,000 pesos, no? Mm-hmm. Na one time, mm-hmm. na top up yan.
2: Ah, okay.
8: So, dahil ito ay parang planting season nila eh. Ita-timing natin kung saan talagang kailangan na ho nila yung pera na ito. So, nakikita natin, this month, ay yung pagbubuo ng listahan, paglilinis ng listahan at paghikayat sa mga bagong registries na mag-enroll pa sa RSBSA.
0: Si DA Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Aray Perez.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, lungsod ng Maynila, may hatid trabaho para sa mga job seeker ngayong araw ng Sabado, October 3. Report atin sa atin ni EJ Lazaro.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, may pagkakataon ngayong makahanap ng bagong hanap buhay ngayong araw ng Sabado, October 3. Sa isa sa gawang local recruitment activity ng Manila Public Employment Service Office o PESO. Gaganapin ang recruitment activity mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon po sa may PESO Annex, Second Floor, Park and Ride Building sa may Dr. Basa Street, Ermita, Maynila. Kabilang sa mga bakanting posisyon ang hotel driver, office staff, laundry attendant, room attendant, service ambassador, housekeeping staff, kitchen helper o steward, auto mechanic, team leader, store crew, inventory assistant, maintenance assistant at cashier. Pinapayuhan naman ang mga interesado aplikante na mag-pre-register sa pamamagitan ng QR code sa recruitment poster o sa online registration form ng Manila PESO. Huwag rin po kalimutang ihanda ang mga kinakailangan dokumento para sa aplikasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, binigyang diin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng walkable streets at pathways saan mang sulok ng bansa. Ito ang naging payag ng Kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Nagal City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ng DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways, lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
10: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun eh. Kasi lalo na ngayon, naramdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung magaking bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, then ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, PWD-friendly.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, bago sumapit ang Pasko, ay target ng National Housing Authority o NHA na ma-relocate na sa Bulacan ang natitirang pamilya sa Tunnel Community sa Maynila. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, mahigit 40 pamilya pa ang kinakailangan ma-relocate paalis sa Tunnel Community. Sumampa naman sa 49 na pamilya ang tuluyan ng na-relocate sa San Ildefonso, Bulacan nitong Miyerkules. Tiniyak naman ng pamahalaan na may maayos na matitira ng mga i-relocate na pamilya. Dagdag pa ng NHA na 6 na buwan nang pinaghahandaan ang pagbibigay ng mga bagong housing unit.
11: Hindi lang po basta relocation ang ginawa po namin. Tagal po namin si Social Prep yan. Hindi po kami magtatapos dyan. Nangako kami kasama si Secretary Rex Gatchalian na babalikan po namin ating mga kababayan.
0: Yan ang tinig ni NHA General Manager Joe Bentay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umaasa ang Philippine Space Agency na mas marami pang lokal at layuhang kumpanya ang maaengganyo sa mga insentibo ng Cagayan Economic Zone Authority para mamuhunan sa umuusbong na space industry sa bansa. Si nasanay ngayon ng PhilSA ang 10-member team sa South Korea para sa pag-assemble at pagtest ng liquid-fueled sounding rockets na planong ilunsad sa Lalo, Cagayan sa susunod na taon. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng launch activities. Umasa si PhilSA Space Technology Missions and Systems Bureau Director for Engineer John Lior Labrador na mas marami pang kumpanya ang susuporta sa space industry ng Pilipinas para mas mapalawak din ang space launching sites dito.
1: Hindi lang po ito sana maging isang one-off na launch. Gusto po natin mayroon tayong long-term na maraming ma-incentivize na mga kumpanya, hindi lang mga Filipino companies, kung hindi pati na rin mga international companies na mag-set up dito at mag-launch from the Philippines. So si Cagayan, meron siyang CESA, and si CESA may incentives para sa mga kumpanya para doon magtayo, magpalipad ng rocket.
0: The PhilSA Space Technology Missions and Systems Bureau Director for Engineer John Lior Labrador.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng Bureau of Treasury ang mga kababayan natin na mamuhunan at maglagak ng kanilang investment sa retail treasury bond ng pamahalaan. Sa pamamagitan lang kasi ng minimum placement fee na 5,000 pesos ay makapamumuhunan na ang ating mga kababayan na small investors sa retail treasury bond. Ayon kay Bureau of Treasury Research Service Chief Director Dominic Mariano, ang nasabing bond ay may annual interest na 6.875% at magmamature sa loob lamang ng 2.5 taon. Ang nasabing programa ng pamahalaan ay makatutulong para pondohan ang mga programa ng pamahalaan habang sabay na tinutulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng safe investment options.
2: Ngayon po, tayo ay nasa tinatawag natin na offer period na nagsimula po ng September 29 hanggang October 7. Subject rin po sa mga kailangan or sa discretion ng Bureau of the Treasury, maaaring rin po natin ito sa oras na maligo na po natin yung pangailangan o yung ating target na funding para sa RTD 32.
0: Si Bureau of Treasury Research Service Chief Director Dominic Mariano.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 9.2 million pesos na fake seasoning products na kumpiska sa Bulacan ng Philippine National Police. Report natin sa atin ni Ray Ferrer.
26: Radyo Pilipinas. Report.
12: Nasamsam ng Philippine National Police ang tinatayang 10.2 milyong pisong halaga ng hinihinalang fake na food seasoning products sa operasyon sa Marilao, Bulacan. Arestado din ang dalawang babae, edad 35 at 50, sa isang warehouse sa Barangay Patubig. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., isinagawa ang operasyon ng CIDG katuwang ang Food and Drug Administration at mga kinatawan na may-ari ng trademark. Kabilang sa nasamsam ang mga produktong nakuha sa isinagawang controlled purchase at iba pang item na nakita sa warehouse. Inihanda na ang mga reklamo laban sa dalawang suspect sa ilalim ng Intellectual Property Code at Food Safety Act of 2013. Sinabi ni Nartates, magpapatuloy ang koordinadong operasyon laban sa mga hinihinalang peking produkto upang maprotektahan ang mga mamimili at lehitimong negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, unang dalawang F-16V dumating na sa Taiwan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang depensa. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
26: Radyo Pilipinas. Report.
13: Dumating na sa Taiwan ang unang dalawang bagong F-16V fighter jets mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng pagpapalakas sa depensa ng isla. Kabilang ang dalawang eroplano sa kabuuang 66 na F-16V Block 17 na binili ng Taiwan sa Estados Unidos noong 2019 sa halagang tinatayang 8 bilyong dolyar. Dumating ang mga jets sa Chihang Air Base sa Taitung matapos ang ilang buwang pagkantala na iniuugnay sa mga technical na problema kabilang ang software issues. Mas advanced ang F-16V kumpara sa mga naunang bersyon dahil mayroon itong modernong avionics, armas at radar system. Inaasahang makatutulong ang eroplano sa pagmamanman at pagtatanggol ng Taiwan sa harap ng military activities ng China sa paligid ng isla. Sinabi rin ni Defense Minister Wellington Koo na may iba pang F-16V na inaasahang darating bago matapos ang taon. Samantala, tinututulan ng Beijing ang pagbebenta ng armas ng Washington sa Taiwan na itinuturing nitong bahagi ng teritoryo ng China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: At sa ating balitang sports, Philippine Taekwondo humakot ng 1 gold at 2 silver. Habang nabigo si Olympian boxer Carlo Paalam sa final ng Asian Games sa Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Judith Caringal.
14: Nakamit ni Jayus Iape ang hindi inasang gold medal sa bagong event na Individual Virtual Taekwondo. 3 mga katunggali, kabilang ang Vietnamese na si Ngoc Thu Yet San, ang kanyang tinalo para makopo ang makasaysayang gold medal kaunahan para sa Pilipinas mula nang masali ang Taekwondo sa Asia noong 1986. Ang Virtual Taekwondo ay digital adaptation ng traditional na laro, mala avatar. Kamuntik na masundan ang gold ni Jayus ng 2 mga Kyurugi jeans kung saan natalo sila sa finals. Tinalo ni World Junior Taekwondo Champion na si Tatiana Mangin ang mga kalaban mula Kazakhstan, Taipei at Japan bago yumukod kay Ma ng China sa Women's 49kg Finals. Halos kapareho din na pagkatalo ang nalasap ng Olympian na si Kurt Barbosa sa Men's 58kg sa kamay ng isang taga-Kazakhstan. Nakapag-ambag din ang jiu-jitsu fighter na si Kayla Napoles at ang alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team na sina Sofia Pagara at Kylem Progelia para sa Pilipinas. Sa medal tally, papasok ang huling araw ng kompetisyon na sa 16 ang Pilipinas na may 4 gold, 8 silver at 16 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Aichi Nagoya Asian Games.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, October 3, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gay, ito sa inyo naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
26: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
26: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
26: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
26: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
6: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw sa inyo lahat. Ito ang PSC Hour sa Sports Radio 918, ang programang magkatuwang pong itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission at ng ating Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Aryan Malyare. At syempre ngayong araw, patuloy po ang ating pagtutok sa kampanya ng ating Team Philippines mula sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At kani-kanina lamang po ay talagang pang-apat na gintong medalya ang i-deliver ng ating Taekwondo Jean na si Juice Gabriel Derrick Yape. Mula po yan sa mixed individual or virtual Taekwondo tournament, no? And at this point, hindi naman tayo bibiguin dahil ito, kasama na po natin sa linya. Ito pong si Juice Yape, kasama ang coach niya na si Coach Jordan Dominguez. Hello, welcome to the program and big congratulations po sa inyo.
2: Thank you po.
1: Yes, of course. Talaga namang sabihin ba natin, surprise tong gold medal na to mula sa ating Philippine Taekwondo Jean si Juice Yape.
2: Juice. Yes po. Kasi this is the first ever gold ng Taekwondo for the longest time ng Asian Games din. And then first din ito na nalagay na event dito sa Asian Games. So everything is first for us.
1: Wow, so talagang first to, historic gold medal to for the Philippines. Juice, anong pakiramdam para sa'yo na parte ka ng history kapag babalikan natin ang Asian Games history, nandun na, nakatala na sa kasaysayan ng pangalan mo, Juice?
3: Super happy lang po and super thankful po sa talaga sobra sa lahat ng coaches ko po. Si Coach Jordan, Coach Annie, wala Sir Rock, sa PTA po, PSCPOC, sa mga teammates ko po at mga seniors ko po na tinulungan po ako mag-training po, kila Coach Dane, Coach Nick po. Super thankful lang po talaga lahat sa parents ko po and especially kay God po.
1: Yes, 4 matches ang kinailangan mong ipanalo bago yung official na talagang masiguro natin yung gintong medalya. Kapag babalikan mo lang yung naging journey na yon, kamusta si Juice? Paano mong ginawa yon?
3: Yung journey po ng laro po or first fight medyo bumpy pa po siguro kasi start pa lang po, then sa next mga fight po medyo nakakapa na po namin ni Coach Jordan yung gameplay po namin, so super happy po na nahanap po namin yung pagkasing po namin.
1: Yes, doon sa lahat ng laban na yon, ano yung pinaka mahirap ka or parang hindi mo inexpect na mapupunta sa atin yung panalo? Anong round?
3: Yung first fight po. Kasi doon po ako unang na kasi nag third round pa po kami.
1: Yes, Saudi Arabia, no? Si Coach Jordan, kamusta? Kamusta yung naging ano mo, yung pagtutok mo doon sa naging performance niya all throughout?
2: Ako, I'm very happy naman. Medyo, syempre, parang dagdag pressure kasi may bago kaming event. Yesterday pa kasi naglalaro din sila, J.U., so yun yung iniisip din namin yung nilaruan niya kasi na event ngayon is medyo gamit na gamit talaga yung hamstring. Yesterday, they keep jumping. Jumping, tapos power ng yung whole body nila sa pungse, then freestyle, talon-talon. Tapos ngayon naman, puro sipa-sipa naman. So, yun lang naman yung iniisip ko. Pero, basically,

0: Siyempre, part ng pagiging coach is medyo stress, pero happy naman ako sa, happy naman kami sa results. So,
1: talking
0: yun.
1: About this is a, sabihin natin, new event ba to? First time na na-include sa Asian Games, itong mixed individual virtual taekwondo. So, paano siya basically nilalaro?
0: Bale, ito po ay kinuha sa larong Kyurugi event. And yung laban-laban. And then, eventually, gumawa sila ng way na kasi umuso na yung esports eh. So sa taekwondo naman, napaka-unique nung game na to kasi ikaw mismo yung sanay tayo kasi sa esport na yung kinokontrol mo lang yung mga players. Eto, ikaw mismo yun. Magsusuot ka ng may ilalagay silang mga nodes, straps, and then gagayahin nung character yung gagawin mo. So basically, yung player dito is dapat ensayado ka din kasi kung hindi, stamina, matatalo tayo. Tsaka yung distance, napaka, I think one ito na magiging future ng taekwondo. It's very exciting siya. Tapos halos lahat ng nanonood, nagsisigawan eh. So, yan, si Jayus, sobrang
1: yes. Jayus, of course, ganun mo nakatagal nilalaro itong mixed individual virtual taekwondo na to? Ano ka ba, gamer ka din ba talaga? Or talagang nag-prepare ka lang just for the event?
2: Actually, hindi po ako gamer po. And nag-prepare lang po sa event na to. This past months lang po, nung sinabi po na PUM si Mail po yung maglalaro sa virtual sa Asian Games po. So, ayun, in-schedulean po ako agad nila coach na mga trainings po. Buti naman po nahabol po namin.
1: Yes, nagsimula actually yung campaign mo dito, bronze mula sa ating men's individual PUMSE. Paano in a way sabihin natin, nakatulong ba yon yung nauna mong bronze going to this competition?
2: Yes po, kasi na-motivate pa po ako na ano po. Siyempre as always, we aim for gold po. So, yun, after po noon, we always aim for gold po.
1: Nung talagang nabigay na yung resulta kanina na sa'yo na yung gold medal, anong tumakbo sa isip mo? Anong una mong nasabi after nung talagang officially Philippines no yung naka-secure noon?
2: Actually, yung una ko nasabi, tinawag ko lang po si Coach Jordan. Coach! Yeah, super saya lang po talaga nun po. Yun lang po yung una ko nasabi po.
1: Bakit ka naiyak sa tuwa? Ano yung nagpaiyak sa'yo, Jayus?
2: Siguro kasi hindi ko lang po talaga in-expectas yung ano po. Tsaka yung pagod rin po kasi dito po. Super pagod po. Like, nung kasi sunod-sunod po yung matches ko after po ng first fight. Nag-second fight agad. Then after second fight, nag-third fight po agad. Buti po, nakapagpahinga muna bago mag-finals po. Then after nun, nakuha po yung quinto. Super happy lang po talaga ng time mo.
1: Kung babalikan mo, pinakamalaking sinakripisyo mo for this Asian Games, ano yon Jayus?
2: Pinakamalaking sinakripisyo ko po ata is yung oras po in time. And siguro yun po, yung time po na kung saan pwede ako sinakripisyo ko po talaga yun para mag-training.
1: Yes, and worth it, no? Lahat ng naging sakripisyo mo, no? Coach Jordan, syempre, as a former athlete din ng Pilipinas, anong pakiramdam? Asian Games gold medalist na ang tinuturuan mo.
0: This is a team effort naman. So, in National Team Taekwondo, we work together kasi 3 events eh. So it's very hard for a single person to do it. Kasi like, yun yung naging way namin para mag-get yung gold eh. Yun yung parang naging advantage namin kasi yung nakita ko sa ibang countries is hindi ganun eh. So sa Philippines kasi, kunyari sa PUMSE, tututukan yan nila mamrani. Yan nila, yung mga seniors ng PUMSE, when they go to freestyle naman, ako naman yung nandun. Ako naman yung mag-step up for that. Kasi yan yung event ko. And then, for virtual naman, we have Coach Dane. So, it's teamwork talaga. And natutuwa ako na I'm very happy na kaya nating gawin yun. Na kaya nating magkaisa. Just to get one gold medal, that's what it takes. Yung talagang, yung teammates din ni Jayus was always there. Nung World Championships, hindi siya nag-perform pero sumama siya because he's still part of the team. So, yung habang iniisip ko yung mga bagay na yon, nung nakita ko na kasi na-stun na ni Jay. So nakita ko nang mag-gold siya, medyo nag-flashback sa mind ko lahat yon, yung mga training days namin. Yung mga times na alam ko na maraming sinacrifice kasi si Jayus, and if talaga yung bibigay sa'yo ni Lord pag gusto mo, saka God knows what you want already. So sobrang saya kasi yun, first ever gold to ng Taekwondo sa Asian Games. Lagi kaming bronze dito. Yung team namin was bronze. Yung individual last time was bronze. And now, yesterday, we're very happy na yesterday kasi we have one bronze and one silver. So, na-break na agad yung record kahapon. And then, nagulat ako na this day, na-break pa ulit namin yung record kahapon. So, talaga, sobrang saya. I didn't get gold medal in Asian Games. I only got bronze, but I'm very happy na nakuha na ni Jayus yung gold medal. And hopefully, magtuloy-tuloy pa ito kasi we're still preparing pa. We have a lot of trainings pa and future athletes then to come pa for this game.
1: Yes, tinitingnan ko si Jayus habang nagsasalita si coach, parang natutulala na lang siya. So, sa nangyayari, Jayus, of course, yeah. Syempre ngayon, nakatutok tayo. Pag-uusapan yung cash incentive, 2 million pesos bukod pa yung 400,000 pesos mo kahapon. So, saan mo planong gamitin itong makukuha mong insentibo na to?
2: For now, pinag-iisipan ko pa po. Hindi ko pa muna po masyadong inaano po. Kasi marami pa pong maglalaro po sa amin. Support pa po muna kami sa ano po, sa mga next na mga maglalaro po, sa mga kirugi po namin. Still praying for them po. And wishing them the very best po.
1: After nitong Asian Games gold and the bronze, what will be next for you?
2: I don't know yet po. We don't know yet, but I will keep on practicing po, training po, working hard as always.
1: Yes, and Coach Jordan, possible ba itong event nito ni Jayus maging Olympic sport?
0: Yeah, I think may mga naririnig na kaming ganyan eh. So, we really don't know, but I think meron silang pinag-uusapan about that, kaya nasali to sa Asian Games eh. But praying tayo, hopefully, malakas tayo sa event na to eh. Kaya naman natin dito sa event na to.
1: Yes, siguro mga mensahe na lang po ng pasasalamat. Of course, si Coach Jordan muna and then si Jayus.
0: So, thank you sa lahat ng sumuporta sa Philippine Taekwondo, sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, sa Philippine Taekwondo Association, sa co-coaches, Ma'am Rani, Sir Rap, and yung mga seniors namin na nasa Pilipinas na tumulong din para maabot to. And then, thank you din sa mga family namin, sa lahat ng Filipino fans na nag-pray for us. Tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. Marami pang atlet ng lumalaban. And thank you din po sa lahat ng nag-greet sa amin. Thank you po.
1: Si Jayus naman. Sino mga gustong pasalamatan?
2: Yun po. Thank you po talaga sa lahat ng mga sumuporta sa Philippine Taekwondo Association, super thankful po. Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee po. And then kay sa mga coaches po, coaches ko po, si Coach Jordan, Coach Rani, kay Sir Rock po, kay Grandmaster Hong, Sir Igor. And then super thankful po sa mga teammates ko po and seniors na tumulong sa akin palagi and sinasamahan ako sa training. And kay Coach Dane po, kay Coach Nick. And then sa parents ko po, sa ate ko po, and then kay God po, super thankful po.
1: Tama ba taga-Leyte itong si Jayus?
2: Yes po.
1: Mga kababayan mo, syempre, Jayus.
2: Yes po, super thankful po sa mga kababayan ko, sa mga prayers po nila.
1: Yes, ilan taon na ba sa national team, Coach Jordan, itong si Jayus?
0: 3 years.
1: Wow, yeah. 3 years sa national team years. Pero Asian Games champion na. For Jayus, ano yung next mo na hahangarin no na makamit no sa yung karera?
2: Kami po lagi po naming iniim po yung world champion po. So, yun po, lagi ko po yung iniim po.
1: Yes, and syempre mangyayari yan, no? Basta one match at a time lang. Again, congratulations and we are very proud of you, Jeyus Yape, kasama si Coach Jordan Dominguez. Maraming salamat po.
0: Thank you po.
1: There you have it. Nakasama po natin ang ating gold medalist mula po dyan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Walang iba kundi si Jeyus Gabriel Derek Yape, ang ating gold medalist mula sa Mixed Individual Virtual Taekwondo Event. So bukod po dyan, kahapon ay naka-bronze medal din itong si Jeyus nang mapanalunan niya yung Men's Individual Pumsei Event. Again, congratulations and syempre sa lahat ng bumubuo ng Philippine Taekwondo Association, first ever Asian Games gold medal ito mula sa ating Philippine Taekwondo. Congratulations po. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating PSC Hour. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na sports stories mula sa ating Team Philippines na nasa 20th Asian Games.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
5: mula September 19 hanggang October 4
4: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: At nagbabalik po ang PSC Hour sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook sa ating Through Our Warcast DOS. At the same time, nakabahagi rin mula sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Available po tayo mula sa Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our official website, radiopilipinas.ph/sportsradio. Samantala, ito ay patuloy pa rin po yung ating pagtutok mula sa ongoing campaign ng ating Team Philippines sa Aichi, Nagoya, Japan. At sa kapapasok lamang po na balita ay sumuntok po ng silver medal ang ating kababayan, ang ating Olympic medalist na si Carlo Paalam mula sa men's 55 kilogram division. So, congratulations kay Carlo Paalam. Ang kanyang nakaharap, no, sa gold medal round ay isa pong hometown bet, si Rui Yamaguchi. So, split decision yung naging hatol, no, kanina po ng mga hurado. So, 2-3, no, and pabor nga dito kay Rui Yamaguchi. At this point, ay nahigitan din ni Carlo Paalam, no, yung kanyang bronze medal collection, no, from 2018 sa Jakarta, Palembang, Indonesia. At this point, pakinggan po natin yung naging reaksyon ni Carlo Paalam with his silver medal win.
6: Okay. Carlo Paalam, after that loss sa Japan.
7: I'm so good, but referee again, I don't know, not the good decision. Hindi ko alam mo yung decision na referee, bro. Palagi, ako palagi pinitignan.
6: Anong nangyari? Yung bang game mo na ilabas mo? Yung bang taktika nyo ni coach?
7: Yes po, kasi wala na po eh. Hindi pa ano na po yung score eh. Alam ko na ano, yung referee kasi. Ano yung, kahit anong yung minimintom, binab-stop pa rin pa. Tapos iba talaga yung referee rin. Na-distract.
6: Na-distract ka. Matapos na
7: matapos. Hindi na-distract po. Yung referee talaga, pero ako palagi nakikita.
6: Oo. Matapos ma-drop yung matalo dun sa unang round, anong adjustment, anong sabi ng mga coaches?
7: Yun pa rin po, gawin mo yung best ko. Pilit na lang yung last round, yung kunin ko ng last round. Yan na po eh. Ubos-ubos na talaga.
6: So hindi ka kontento sa decision?
7: Hindi po. Hindi. Gano'ng masakit? Pero okay lang po, forward pa tayo.
6: Gano'ng kasakit na matalo at mabigo muli sa gold medal na...
7: Gawin pa rin yung best po, training pa rin. Yun, tsaka pahinga muna.
8: Carlo, ano tingin mo, kailangan mo pang i-improve moving forward?
7: Okay? Nandun naman lahat yung improvement ko eh. Mm-hmm. Yung sabi ko nga, di namin hawak yung decision. Kahit ano yung pilit mo, manalo ka, kung judges talaga gagawa sa'yo ng paraan, wala ka rin silbi. Yun po.
8: Magkaay magka, Carlo. Bawi ka doon.
7: Baka po.
6: Coach, can I ask,
9: sorry.
6: Coach,
9: anong
6: sabi mo dun sa laban?
9: Yun ang sinasabi ko, hindi tayo sa laban, hindi man tayo agabyado. Kaya doon talaga tayo mandadali sa mga ano eh, sa referee, sa judge. Sa referee, parang pinag-inita na.
6: May kulang ba sa kanya? Yung bang strategy na gawa yun?
9: Hindi man, maganda naman. Kaya sa personal nga, akala ko wala namang pa tayo eh. Tapos yun ang ano, kaya sabi ko, walang ano na to. Ito yung gagawin natin, wala tayong gagawin na iba. Kundi, pag hindi mo manak-out yan, kahit ano gagawin natin. Yung sa second round, ganoon pa din. Yung ano pa rin namin na, ang hirap umi-score. Ang hirap talaga. Nakita mo nga na pag tumama si Carlo, parang ano, ini-stop sa referee kung anong kine-question ng referee. Dapat yung blue ang ano, pero si Carlo ang pinainaman lagi. Kaya, sabi ko, alam ko na yun. Yun ang ano talaga natin. Sa first round, alam na natin yun kung kasi kanino ibibigay. Sa first round pa lang na laban. Alam mo na. Kaya sabi ko, pag makuha natin yung first round, panalo na tayo. Kaya yun ang labanan dito eh. Hindi mo na maano. Kasi hindi mo rin masabi na mabagsak kasi tumatakbo-takbo. Hindi mo rin maano. Kaya sabi ko, gawin mo na lang yung bis mo. Lalo sa last round. Pag knockout na talaga yung ano natin dyan. Kasi hindi tayo. Sayang nga. Sige lang. Marami pa namang laro. Hindi yun na kakulangan sa atin. At least mayroon tayong experience na gano'n na naman ulit.
6: Salamat. Thank you, Coach. Salamat.
10: Okay.
4: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
1: Atin pong napakinggan ang naging huddle interview ng Philippine Olympic Committee Media with Carlo Paalam, our silver medalist mula sa men's 55-kilogram division. Kasama po si Coach Elmer Pamisa. So sa tono pa lang, no, talagang masakit tanggapin, no, na ang referee pa rin ang tiningnan na unfair, no, sa, dahil sinabi nga ni coach, no, una pa lang, round 1 pa lang, alam na nila kung kanino ibibigay, no. Yun yung mahirap, no, sa mga ganitong competition, lalo na kung ang katapat doon sa final ay hometown bet, no, gaya nga nitong boxer na si Ryui Yamaguchi, no. But again, ito rin actually yung nag-conclude na rin doon sa naging performance ng ating Philippine ABAP boxing team mula dito sa Asian Games, no. And dahil po dyan ay patuloy pa rin yung paghahanap ng ating Philippine boxing ng elusive gold medal, no, mula dito sa Asian Games kasunod, no, noong 2010 edition na ibinigay ni Ray Saludar. Ang silver medal mula kay Carlo Paalam, ito na rin actually yung naging pang-sampung silver medal ng Philippine boxing mula sa Asian Games. So since 1954, no, na nag-join ang Philippines, no, meron na tayong 15 gold medals, 10 silvers and 31 bronzes, no. Still, congratulations kay Carlo Paalam. So ang kanyang posibleng maging next assignment yung pag-compete, no, sa Asian Indoor and Martial Arts Games or yung IMAG, kung saan ang pangulo ng ating Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Sir Marcos Manalo ang siyang magsisilbing chef de mission ng ating Team Philippines. Still, congratulations for Carlo Paalam. Samantala, ito historic finish, no, and historic bronze din po ang naibigay ng ating Alas Pilipinas Beach Volley Bells na sina Kailem Progelia at ito ngang si Sofia Pagara. So wagi po, no, sila kanina dun sa bronze medal game po nila, no? Kanina po yan ginanap, no? Morning. So, bronze para sa ating Philippine Beach Volleyball. So, 2-1, nagtagal yung laban itong sina Progella at si Pagara. Katapat po yung Chinese na sina Shooting Cow at Ji Dong. Ang naging final score, yun nga po, 2-1. Set scores 13-21, 23-21 at 15-13. So, dahil po dyan ay naisalba din, no, ng ating Propa Duo, no, ang medalya, no, hindi uuwing olats, no, yung ating beach volleyball dito po sa Asian Games. So, congratulations, no, sa ating Alas Pilipinas Beach Volleyballs. At the same time, syempre, sa ating volleyball, no, na meron na rin medalya dito. Samantala, yung iba pa po nating naging pagtutok dito, ito naging emotional din tayo kanina, no, habang nanonood nung sa jiu-jitsu, no. Kanina na dethrone, no, yung ating Filipina jiu-jitsu specialist na si Annie Ramirez mula sa kanyang round of 16 opponent, no, ng women's minus 52 kilogram division. So yumukod po si Annie Ramirez kanina, pero ang ating inaabangan ngayon yung magiging laban, no, nung kanyang teammate na si Kayla Napolis, still sa women's minus 52 kilogram division, no. So tingnan muna natin, no, yung naging resultas. Again, ang jiu-jitsu, ang taas ng naging expectation dito, no, bago pa man sila umalis, ay talagang yung expectation sa kanila na makakapag-deliver ng gold medal, pero nagsimula yung ating heartbreak, no, kahapon ng dun po sa kanyang match, no, ay mapatalsik yung ating four-time world champion na si Kimberly Custodio. So nasundan pa po yan kaninang umaga ng yumukod itong si Annie Ramirez, katapat itong taga Thailand si Nuchanat Singh Chalad, no, mula po doon sa women minus 52 kilogram round of 16 bout po nila. So talking about ito si Kayla Napolis, ayan. For Kayla Napolis naman, again, sa women minus 52 kilogram division din, no, yung kanyang sinasalihan, nagsimula, no, yung kanyang campaign with a round of 16. Ang kanyang naging opponent ay isang Vietnamese, si Thi Thanh Ha Tran, no, at doon 2-0 yung naging panalo niya doon. Sinundan ito ng kanyang quarterfinal bout against Mongolian Mongol Jin Ganbatar. And dito naman ay ipinabor dito kay Mongol Jin, no, yung naging laban nila 2-3. So dahil po dyan ay napunta po itong si Kayla Napolis, no, sa repechage ng women minus 52 kilogram division at wagi siya against sa Singapore's Rivas Sofia Annabel, no, or si Annabel Rivas Sofia. So dahil dyan meron siyang laban at 2:26 PM ngayong araw po sa Pilipinas for bronze medal bout, no. So sana ito yung talagang magbigay na ng unang medalya mula sa ating Philippine Jiu-Jitsu dito sa Asian Games, dito sa edition na to. Ang kanyang makakaharap po ay isang taga Mongolia din, no, si Chaganbileg Altangereg, no. So yan po yung makakaharap nitong si Jenna Kayla Napolis, no. Again, talagang yung gigil, yung fierce, yung talagang yung mukha kanina ni Kayla, no, talagang gustong-gustong ibawi lahat ng kanyang teammates, no, na dumulas yung medalya, no, mula dito sa Asian Games. So may chance pa tayo with Kayla Napolis. At the same time, meron pa rin naman tayo nga pambato bukas, no. And of course, sino pa ba yung mga nag-compete mula sa ating Philippine Jiu-Jitsu ngayong araw? Sabi nga natin, si Annie Ramirez kanina nakarating sa round of 16 ng women's minus 52 kilogram division. Nasundan niyan, no, ng laban pa nung iba pa po nating mga pambato kaninang umaga, no. So check po natin yung naging schedule. Ito si Antonio Luigi D, nakarating naman sa round of 32 ng men's minus 75 or 77 kilogram division, round of 32 po yan, at doon po ay yumukod siya against Mongolian. And then, isa rin po natin pambato mula dito sa men's minus 77 kilogram, si Mark Constance Vergel, no? Dito naman, yumukod din siya against Mongolian. And ito po, si Romeo John Alfred Rafael Arellano, yung ating nakapanayam natin to, no? Sa Game On, bago pa man magsimula itong Asian Games. Ito, medyo malayo, no? Yung narating nitong si Arellano dahil nakarating po siya ng repechage, no? Mula sa men's minus 94 kilogram division. Ayan, for round of 16, nakaharap nitong si Arellano, taga Mongolia din. Dito 6-2 yung kanya naging unang panalo, sinundan ng quarterfinal bout niya against sa Iran. At dito nga yumukod siya dun sa taga Iran, no? And pagdating dun sa repechage, dito naman yumukod siya against UAE. So, yan naman yung naging journey nitong si Romeo Arellano mula sa men's minus 94 kilogram division. Samantala, ayan nga po, Kailanapolis magbabalik aksyon mamayang 2:26 p.m. dito sa Pilipinas para doon sa bronze medal bout ng women's minus 52 kilogram contest. Again, Kailanapolis sa nakalipas po na 2022 Hangzhou Games ay bronze medal. Yun na panalunan ni Kailanapolis. Pero sana yung bronze na yon ay makarating sa gold medal, no, dito po sa edisyon na to ng Asian Games. Sa Manila Checker Time, it's 1:30 p.m. Magbabalik pa po ang PSC Hour.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang PSC Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live mula sa ating official Facebook, Sports Radio 918. At the same time, syempre mula din sa ating Facebook page, no, ng Philippine Sports Commission. You can also like and follow all the social media accounts po ng ating PSC dahil talaga namang very active, no, yung mga nasa SOCMED po dyan, especially yung ating Integrated Communications and Events, no? And syempre, Office of the Chairman. Chairman John Patrick Pato Gregorio. Kanina nakita natin, no, ay personal na nanonood, no, doon po sa jiu-jitsu competition si Chairman Pato. At the same time, nandun din po ang Pangulo ng Philippine Olympic Committee, Abraham Bumble Tolentino. Samantala, hindi po ako mag-iisa ngayon dahil syempre, aalamin din natin, no, bukod sa Asian Games, ano pa kaya yung pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission? Narito po si Miss Icy Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Miss Icy?
14: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. Ngayon nga ay ongoing pa rin ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ito nga po ay matatapos na sa October 4. Kaya po talagang nagpupush tayo, nagmumonitor tayo na makalagpas nga po tayo sa 4 gold medal reach po natin last edition sa Hangzhou, China. As of this morning nga po, no, Team Philippines currently holds the 18th spot overall. No, we have a total of 22 medals. No, that's 3 golds, 5 silvers, and 14 bronze medals as of 9 a.m. this October 2. Kaya naman, let's stay updated, no, sa ating mga Filipino athletes na patuloy nga po lumalaban para sa karangalan, para sa ating bayan. Here's a little recap nga po ng ating mga medalists nitong mga nakaraang araw, no, sa Asian Games. Muli po, for soft tennis, we have here the historic medal, no, from our women's team. That's from Bien Zuleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Shirin Salazar, and Hilary Paas, as well as the mixed martial arts bronze from the men's traditional under 77 kilos. That's courtesy of Carlos Alvarez for the bronze. And for our karate women's kata team, that's Samantha Vigelias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres. And for the first silver medal nga po ng Pinas, that's from the mixed martial arts men's traditional under 65 kilos. Congratulations po muli kay John Cloud Saklag. And from karate, from the women's kumite under 50, that's Marie June Adriano. And for the double gold medalist nga po, no? From the Olympics down to Asian Games nga po, for the first time, nagkaroon na po tayo ng gold medal sa gymnastics. That's from the men's floor exercise and from the men's vault. Again, from none other than Carlos Adriel Yulo. Congratulations po and maraming salamat sa ating first two gold medals. Sumunod nga po dyan ay from our 3x3 basketball women's. That's from the Gilas Pilipinas 3x3 team. Muli po, congratulations on your silver debut dito po sa ating Asian Games. And para nga po sa kanyang debut naman sa gymnastics from the men's horizontal bar, nagkaroon nga po tayo dyan ng bronze medal courtesy of Carl Eldrew Yulo. Muli po, congratulations. And from the weightlifting team, from none other than our flag bearer, no, from the opening ceremony, that's our men's 70 kilos, our bronze medalist, Albert Ion de los Santos. And from esports naman, we have here two bronze medals from the Pokemon Unite and from the Honor of Kings, two bronze medals po mula sa ating Cebol, Pilipinas. And from athletics, we have here John Cabang Tolentino, who is the bronze medalist for the men's 110-meter hurdles. And for Sepak Takraw, our men's Regu team, that's Jason Huerte, Glyn Delfori, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilom Jr., and Roncited Gabayeron for the bronze medal. And from our women's team, the women's doubles, no, Abigail Sinubuhan, Jean Marie Sukalit, and Nelly J. Salon. Maraming salamat po sa ating historic silver medal for the Sepak Takraw women's doubles. And from surfing, we have here our bronze medalist from the men's shortboard, Gerard Alciso. From athletics naman, for the first time representing the Philippines, siya po ay nakapag-uwi ng bronze medal, no? That's Victoria Brosong in the women's 800 meters. And for athletics, our Asian pole vaulting, none other than EJ Obiena, brought home the gold medal and won us another Asian Games record of 5.91 meters. Muli po, congratulations! And kahapon nga lang po, no? Umulan po ng silver medals from our Team Philippines and bronze medals as well, no? From archery po, no? First time for the Philippines to ever step onto the finals match at nakapag-uwi nga po tayo ng silver medal. Maraming salamat po and congratulations to Amaya Amparo Cuanco, who won the silver at the compound women's individual. And from our taekwondo din po, no? We have your silver medalist, Juliana Mikhail Candelaria from the women's Pomse individual and from Alex Ayala, a bronze for the women's singles tennis. And for the men's Pomse individual, muli, that's from Juice Gabriel Derek Yape from Taekwondo, another bronze po for the team. Sa ngayon nga po, no, yan po muna ang ating mga medalya. Pero nga po, gaya ng aking sinabi kanina, ay marami po po tayong mga inaabangan, no, sa mga susunod pa na matches ng ating Team Philippines nitong araw dahil meron pa po tayong mga semifinals match. We're waiting on a lot of medals po, no, from different sports. We still have our softball women's team who are still in the preliminary rounds, as well as Carlo Paalam po, no, nitong tanghali nga po ang kanyang gold medal match, no? And when he wins this gold medal nga po, it will be ending a decade and a half of gold medal drought po, no, for the Philippine boxing team. Kaya po, we're really rooting, no, for our Team Philippines. And we also have here our gold medalist from the previous Asian Games, no, Annie Ramirez, who is still vying for honor for the country, no? And we also have our paddle team who are in their semifinals match, as well as our taekwondo. We have here our men's and women's, no, still competing. And for our beach volleyball, we still have our women's team for the semifinals. Yes, we're still waiting on many medals. Kaya po, muli po ay tutukon lamang po ang ating mga Asian Games updates sa ating PSC social media pages. Para naman po sa mga kaganapan, no, sa Asian Games, maliban sa mga laro, no, last week nga po, PSC Chairman Gregorio met with the local leaders hosting the 20th Asian Games, Aichi Prefecture Governor Omura Hideaki and Nagoya City Mayor Hirosawa Ichiro. Ito nga po ay magandang opportunity, no? Dahil sila nga po ang host nitong Asian Games, ay malaki-laki rin ang mga nakuha nilang mga insights, no, regarding hosting this big of an event. And for Tuesday, matapos nga manalo ng kanyang gold medal, Asian pole vault king AJ Obiana shattered the Asian Games record in the men's pole vault finals. The world number 11 cleared a record-breaking 5.91 meters, solidifying his status as the undisputed king of the sport in Asia. Joining EJ in celebration were PATAFA President Terry Capistrano, PSC Chairman Gregorio, and Coach Marcin, and physiotherapist Christian Ferdinand. Habang ongoing nga po, no, ang ating Asian Games, ay syempre po nagkaroon pa rin po ng mga kaganapan po dito, no, sa ating PSC in Manila. Last week nga lang po, no, preparations for the Batang Pinoy continued as the PSC team headed to Bacolod City for an ocular visit and coordination meeting with local partners. From checking venues and going over event requirements to aligning with the teams on the ground, every detail counted as we get ready to welcome thousands of young athletes to the city of Smiles and Bacolod. For Sunday naman po, bago nga po lumipad pabalik ang ating chairman sa Nagoya, no, PSC Chairman Gregorio joined the celebration of Bacolod Day at the 40th Negros Trade Fair in SMX Convention Center, SM Aura, alongside Bacolod City Mayor Greg Gasataya and Congressman Alfredo Benitez, bringing the spirit of Bacolod a little closer to the metro. And for Monday naman po, no, at the Manila Boys Town, fondly called Bahay Sandigan in Parang Marikina City, sport is finding fresh ground for new talent to grow. The Philippine Sports Commission turned over brand new sports equipment to the complex, expanding opportunities for more than 1,100 residents across Kids Home, La Camada, and Luwalhati, Home for the Aged. And it's operated by the City of Manila through the Manila Department of Social Welfare. And this as well, Bahay Sandigan has long provided shelter, care, and guidance. And now sport is being strengthened as another avenue for discipline, confidence, community, purpose, and possibility. Joining this initiative were PSC Chairman Gregorio, Manila City Vice Mayor Chi Atienza, Manila Sports Council OIC Dave Evangelista, PBA Coach Jong Uichiko, and ABAP Grassroots Program Coordinator Coach Don Abnet. The PSC has also opened discussions on the rehabilitation of the complex's currently inoperable swimming pool and the upgrading of its existing football field of a broader effort to give the residents of Bahay Sandigan opportunities to move, explore sport, train, compete, and imagine a different future for themselves. At yun nga lang po muna ang ating updates from our Team Philippines and our National Sports Agency for the past week. Muli po, on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po nakasubaybay kayo sa mga kaganapan sa ating ahensya ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our X account, that's at psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po noon ng ating ahensya, ay posted po yan sa ating official revamp website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Maraming maraming salamat, Ms. Icy Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Samantala, sa ating pagbabalik, ang ating finalist mula po sa ating Rhythmic Gymnastics Team na si Brianna Labadan ang ating makakakwentuhan. Kung kaya naman, magbabalik pa ang PSC Hour.
15: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Pabalik po ang PSC Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, we are very proud to welcome po ngayong araw dito sa ating program. We will be having Brianna Labadan. Hi Brianna, welcome to the program.
18: Hi, magandang hapon po.
1: Yes, magandang hapon. Brianna, of course, una sa lahat, congratulations for making it into the final of the Rhythmic Gymnastics here at the 20th Asian Games. So, gaano ka ka-proud dito?
18: Napaka-proud po. Super, a lot of effort went into this. And when I found out, I was really, really happy.
1: Yes, of course. So, tell us, is this your first Asian Games?
18: Hindi po, pangalawa na po.
1: Pangalawa. So, kamusta? Paano yung naging preparation mo for this edition na to?
18: It was a lot of preparation, a lot of months of training, and yeah, just a lot of training, a lot of stress, a lot of pressure, but it all went perfectly, I think.
1: Yes, you finish as at 10th with 98 score, no? So nanggaling yung mga scores mo from the hoop, ball, and of course sa rebound. So doon sa mga apparatus ayun, saan yung kumbaga personal favorite mo?
18: Ayoko pong sabihin kasi baka marinig po ako ng apparatus ko. So favorite ko lahat.
1: So tell us about the qualification. So kamusta? Are you satisfied dun sa naging pinakita mo?
18: I would say I am. Of course, may mga konting mistakes here and there, pero I think I did what I trained for and I think that's already fine.
1: Of course, today ay kumbaga ito yung training day bago yung talagang bakbakan sa finals, no? How are you preparing yourself physically, mentally going into the final round?
18: Well, now we're in the training currently, as you can hear, I think. And we're trying to not do so much so that lahat ng energy will go to the final.
1: Yes, talagang lahat na ng energy, no? But of course, ano yung gusto mong maalala ng mga kababayan, no? From Brianna Labadan in this Asian Games campaign?
18: Na lumaban po ako.
1: Yes, talaga naman lumaban, no? Brianna, gaano ka na ba katagal, no? Sa ating rhythmic gymnastics team?
18: I've been part of the national team since 2019.
1: Okay, since 2019, before pa mag-pandemic, no? Nandiyan na pala si Brianna, no? And gaano kalaking bagay sa'yo itong Asian Games? Personally, anong gaano siya kalaki itong competition na to?
18: Napakahalaga po siya sa akin kasi it's one of the biggest competitions here in Asia. And it's such an honor to represent my country, especially in a sport na hindi masyadong kilala ng mga kababayan natin.
1: Yes, ito bang naging ano mo, pagpasok mo sa finals, nahigitan na ba agad na to yung naging finish mo from the last edition?
18: Oh, sorry, again?
1: Did you also make it into the final from the previous edition ng Asian Games?
18: Yes, I did.
1: Yes, and overall, ano yung naging finish mo last edition na yun?
18: 12 po ata.
1: Yes, pang 12, no? And ngayon pa lang talagang mas nahigitan na. Pero when you look back, no, from Brianna in 2023 sa Brianna ngayon, anong bago kay Brianna dito sa Asian Games na to?
18: Super laki po nagbago. I grew up, I got older, more experience. I think I got smarter and mentally I feel like I'm in a much better place now. So, yeah.
1: Are you more inspired ngayon?
18: I try not to think about inspiration. I more think about like if I want to do it or not, and I want to do it, so...
1: You're just 20 years old, pero, you know, to make it into the final ng isang Asian Games, talagang, that's already a big thing, di ba, Brianna? So, sabihin natin, ano pa yung mga dapat nating abangan mula sa magiging performance mo bukas?
18: Hopefully a cleaner performance, everything better than it was yesterday.
1: Yes.
18: A calm, entertaining performance.
1: Yes, for sure. Ikaw ba, sabihin natin, do you also like get inspiration mula doon sa naunang double gold and one bronze from Yulo Brothers mula sa ating artistic gymnastics team?
18: Yes naman po. Magkaibigan naman po kami. So it's nice to see them really successful and it strives me to do better.
1: Yes, so Until anong oras? So magiging training pa for Brianna, and syempre baka meron ka ding magiging mensahe din, no, ng pasasalamat sa mga kababayan na talagang patuloy yung suporta sa iyo mula dito sa Asian Games campaign mo.
18: Salamat po sa lahat na nagsusuporta sa akin, and especially to my family, thank you so much. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga previous coaches, thank you again. And I really appreciate all of the support coming this Asian Games.
1: Yes.
18: And hopefully you get to see me tomorrow.
1: Yes, of course. All the best sa'yo, Brianna Labadan. But of course, after Asian Games, meron ka na bang parang may mga plano ka pa rin ba for the year? Meron bang bigger competition pa after the Asian Games?
18: No, just preparation for the next season.
1: Okay, just preparation for the next season. Again, all the best sa campaign mo, Brianna Labadan. And ngayon pa lang, we are very, very proud of you.
18: Salamat po.
1: There you have it. Nakasama po natin si Brianna Labadan, ang ating finalist mula dito sa Rhythmic Gymnastics Competition ng 20th Asian Games. So, all the best, no, Brianna Labadan. Talagang itayo mo ang bandera ng ating Rhythmic Gymnastics team. Again, meron din po siyang teammate, no, itong si Jasmine Althea Ramilio. And nag-finish naman na pang 13-1-3 itong si Jasmine doon po sa qualification, no. Tanging top 10 lamang po yung umabante dito sa final round, no, ng Rhythmic Gymnastics Competition. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama naman po natin ang Commissioner ng ating Philippine Sports Commission, Commissioner Olivia Bongku. Magbabalik pa po tayo.
19: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
20: mula September 19 hanggang October 4
19: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
20: The 20th Asian Games.
19: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
20: The 20th Asian Games.
19: Dito sa Sports Radio 918.
13: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Commissioner Bongku, dito pa rin po sa ating Philippine Sports Commission R. Siya ay katulad natin, busy, umiikot para suportahan ang mga Pilipino atleta. Kamusta po? Magandang araw.
22: Magandang araw sa inyo lahat. Nandito po kami sa Nagoya at sa Asian Games. At pinapanood namin lahat yung ating mga atleta at sinusuportahan at cheer-cheeran lahat sila.
21: Kamusta? Katatapos lang ng Alex Iala Women's Single Semifinals.
22: Oo nga eh. Actually, it was really very heartbreaking. Pero nakita namin talaga Alex was at her best, no? She was, talagang binigay niya ang lahat. Kaya lang, alam mo naman, hindi natin masasabi, depende din sa kalaban. And at saka doon sa mga breaks of the game. However, I know that she really wanted to win because to give up her WTA para lang mag-represent sa Philippines, hats off ako kay Alex. Maraming salamat at talaga nasa puso mo ang Pilipinas at gusto mo talagang makapagbigay ng medalya. At yung bronze medal mo, masaya na rin kami. At although bronze ka rin yung last Asian Games, di ba natatandaan ko. At meron pa naman 4 years ulit. So I would like to also just wish you all the best in your coming events at sana lagi kang sumusuporta sa amin.
21: Kom, nanood ka rin kina EJ Ubiena, di ba?
22: Alam mo yung EJ talagang at tagal nga dami sa loob ng yung Coliseum. At would like to congratulate EJ, talagang unbelievable, talagang tuwang-tuwa kami sa medalyang binigay mo sa Quinto, binigay ko pa ang sarili mong record. At sana lagi mo kaming bibigyan ng mga medalya sa mga susunod pa mga laban mo.
21: Yes, may mga bago din atleta sa athletics.
22: Yes, nakita ko yung mga bago din. At saka, pag nakita mo ang medal count natin, napakadami nating bronze, napakadami nating silver. Kaya siguro ang mga NSA, dapat yan ang alagaan. At kami din sa PSC, yan ang bibigyan namin ng maraming suporta. Kasi yan, after 4 years, maring ginto na sila, di ba? At nakita natin ang talent nila. Napakahirap naman maging atleta talaga. Kasi nung panahon ko, naging atleta din ako. Talaga ang kaba nandoon, nandoon talaga yung kagustuhan mo manalo. Pero talaga ang malaki din ang bagay na tulong ng Panginoon, syempre, na pagbigyan tayo. Kung with our medals now, may tatlo tayong ginto, meron pang darating, nandiyan pa ang jiu-jitsu, nandiyan si Annie Ramirez, nandiyan pa ang boxing, nandiyan si Paalam, nandiyan pa ang iba pang events na pwede nating asahan maging to. Gusto ko lang sana, let's all continue to pray that we can get more goals as we expected. Maraming maraming.